0: vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active

0: rekomendasyon Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

11 in the morning, mga katropa, alas 8:11 na mga igsuot. Sa sayong kabuntagon din karon sa atong padayon nga pagpangalagat sa programang Bullseye, mga katropa. Huwag ihapon ninyo karabuntaga, mga igsuot, ang inyong anchorman, Mr. Bullseye, Mati, katropang Vicente Pichon IV. Maganda mga igala sa itong mga technical partner, engineers, technical side. Kauban na ito, karumbuntaga mga katropa, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Katong atong mga kaigsunan nga bago pa naka-tune in mga igala sa itong pagpangalagat. Good morning, madayaw nga kabuntagon, kamay hurot, usab mga igsuot. Dari karon sa itong mga kabaybayunan, mga igala, shoreline communities. Good morning sa barangay Dahikan, barangay Bubon, barangay Lawigan. Tripod mga higalas, barangay Langka, barangay Kabuaya, barangay Luban o barangay Bakambol, mga igsuon. Kumusta ang monitoring sa atong pagsaka sa balod karong buntaga diha mga igsuon? Ate man ninyo mga katropa ang atong nasinatian nga panahon karon mga higala. Kiring pagkurismaot, pagdaot sa atong panahon, sukad pa man kagayina sa iyo kabuntagon. Tungod kini mga igsuon sa Easterly. Tungod kay ang southern portion sa Mindanao. Kasi natin kita mga higala, matod mas mag-asa as of their 4 a.m. weather bulletin. Dining inter

Tropical Convergence Zone o kung ITZZ mga higsuna. So di ta magkumpiyansa labi na sa ato mga kaigsuna na nakakaroon sa silid sa kabaybayunan mga higsuna. Dali na ta mga higala sa atong padayon nga pagpangalagad sa ato mga isgutanan nga naka-line up karong buntaga. At bago pa naka-tune in sa atong tunumanon mga higala, ang isgutan mga katropa ni katropang Vicente Pichon IV. Kining atong pag-abli mga higala sa gitawag nga Eagles Hope 2026. Kung sa diin mga higala, maukini ang Interagency Territorial Defense o Civil Defense Operations Exercises. Now, kini mga higala pagkasalmutan sa halos tanan nga mga local government agencies and units and national government agencies. And of course, pagkasalmutan kini mga higala sa tanan nato nga mga uniform personnel. Diha mga katropa nga itong kasunduluhan gikan sa 10th Infantry Aguila Division. Og ang atong host brigade mga higala ang 101st Infantry Pragasa Brigade Philippine Army. Tapo diha ang atong Philippine Coast Guard mga katropa pinagi sa Coast Guard Station Davao Oriental. Pagpanguna mga katropa sa atong kuya sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ang atong snappy mga higala nga station commander sa atong Philippine Coast Guard is Davao Oriental si Lieutenant Junior Grade USKA Sarsa mga igsoon. Napod ang atong mga kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office at ang units nila mga higala musalmot dihang dapita ang atong Philippine Navy mga igsoon gikan mga higala sa ilang regional office sa Davao City magpadala usab o representante o delegado mga igsoon. Bakit na mga katropa ng atong Bureau of Fire Protection ang atong lokal nga kapulisan mga higala sa Governor Generoso and ang atong local government unit mga igsoon ang mga barangay officials mga higala ditong dapita sa lungsod sa Gobjet musalmot po sila mga higala pangunahan sila sa ilang mayor nga si Honorable Municipal Mayor Juanito Colotzi Inuhales o sa iyang City Council mga igsoon ha? Yang ginipod mga higalang katikaran mga igsuon, suportado kini mga katropa sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy Dayang Hiram. Kagahapong adlaw mga higalag fully represented mga igsuon ang atong City of Mati mga higala sa pagpanguna ni Honorable City Mayor Joel Mayo Z. Almario. Tambong kagahapong adlaw mga igsuon ang atong Vice Mayor nga si Enzo Rabat mga higala nga mo'y nagrepresentar sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo Z. Almario mga igsoon. Kinipod mga higala sa iyang mahinungdan

0: law kini nagkanayon nga nakiya usagayod mga higala siya og ang probinsya sa Davao del Norte sa iyang mga nasakupan mga higala sa mong aktibidad tungod kay matod pa mga katropa alang kaniya importante kining katuyuan alang sa kinitibukang kaanda mga igsuon dili lamang sa kasundaluhan apan labaw sa tanan mga higala alang sa lokal nga mga panggamhanan nga mahisayod sila mga higala sa mga angay nga himuon. Panahon mga katropa pananglita na dunay mupatinmao nga mga susamang emerhensya o kinahanglan nato panalipdan mga igsuon ang atong katungod o ang atong teritoryo mga higala. Kining nga naisgutan mga higala nga katikaran paghimuon dito sa barangay Pundagitan o barangay Lavigan sa lungsod sa Gobernador Generoso sa dali karon sa ato probinsya sa Davao Oriental. O ang main event niini mga higala karong umabot nga Mayo 22 hangtod Mayo 23 mga igsoon kung sa diin magpahigayo ng atong kasundaluhan mga higala live fire exercises dito mga higala punting ang bala sa kanyon diya karon sto nga sa dagat mga higala sa baong naisgutan nga mga barangay sa nasambit nga lungsod mga igsoon. Unya ang culmination niini og panghinapos. Dito ni mga higala paghigayon noon sa Mayo 24 ya gihapon sa Gobernador Generoso mga higala. So kumpleto mga katropa ang atong gininiang mga kasundaluhan. Kumpleto mga higala ang atong gininiang preparasyon sa naisgutan mga katropa nga opening or kining implementation na sa Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operations Exercises nga giabansagang Eagles Hope 2026 mga higala. Alas 8:18 mga higala sa iyong kabuntagon mga katropa. So gipahimangnuan mga katropa ang mga resort owners dool diha. Og posible moabot mga higala ang lanog sa buto. Dili sa pipila ka mga kabaranggayan mga katropa sa atong syudad sa Mati. Di lang mo matingala mga higala kay basig magpanik mo diha. Ha? Exercises lang ni. Dunay live fire mga katropa ginikanan. Ha? Magpabuto sila og kanyon mga higala pero di dapat kabalakan kay paingon ang bala mga higala dito sa dagat. Unya ang tugpahan pod mga higala sa balas kanyon. Gisigurado mga higala nga ingunana kalaw mga higala ang tugpahan kay para walay ma-damage nga coral sa ilaw mga higala. Agitanaw na ni mga katropa sa atong Philippine Coast Guard ang landing area mga higala sa balas sa kanyon. Walay ma-damage mga higala nga mga coral. Wala pod mga higala ay ma-damage nga komunidad mga katropa. Nagdarita mga higala sa dugang panatong isgutanan katong milabayng adlaw mga katropa gikugang punta diri sa City of Mati mga igsoon sa perting kusugang ulan. Alos usa ka oras mga higala o sobra oras kapag ulan. Namurabaga, grabe ang kasuko sa langit mga higala kanato. Ha, dagantong mga nga putol mga higalang sanga. Nagkalat mga katropa ang debris o kalat diha karon sa atong kadalanan. Now, atong lokal nga panggamhanan sa City of Mati, mga higala, nagpahimango sa publiko. Alang sa mga gikinahanglang buhaton, mga higala, kung maabtan kita niining mga localized thunderstorms o susama nga mga sitwasyon sa panahon, mga igsoon, ha? Kining tanan, mga katropa, atong balikan, mga katropa, kung unsa ang pahimangno sa atong syudad sa Mati. Dari karon sa atong People's Administration, human sa mga pahibalo, standby.
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye.

0: Guru Papa, ngetikan.
1: Ayo, mana nagat gidokong Papa? Kuya ho kay dokong Papa kay taas kay tungutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong Papa ho apagyapon.
0: Alah, yaway! Iya, at sa imo Papa.
1: Ay siya akong Papa? Na, hantod garon, missing pa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw-bi? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pumbusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

26 in the morning, alas 8:26 na mga katropa sa iyong kabuntagod. Diligalon sa ato padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye. O magyapon ninyo karumbuntaga mga igalahang to alas 9 sa iyong kabuntagod. Si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat na mga igala sa ito mga technical partner engineers technical side. Kauban na ito karumbuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Diri na ito mga igala sa dugang panato ng mga impormasyon o isgutanan. Ang atong lokal nga pangamahanan sa City of Mati nagpahimangno sa publiko. Ahuman mga higala nga giya kusukuso ta sa kusog nga ulan katumilaba ni aging gabi mga katropa. Kinakalito mga higala pinalive. Grabing kusog ka mga higsuot. Tao na nga kong gamay nga.

0: pag sa ulan mga higa lang. Pero mo ni mga katropa ang usa sa hinungdan kung ano karong nagpahimang no mga higala sa publiko ang atong lokal nga pangamhanan sa City of Mati. Tungod kay nagpagawas og pahimang no mga higala ang lokal nga pangamhanan sa City of Mati ngadto sa publiko aron na makamatngon kita mga higala ug makapangandam batok sa mga posibleng epekto sa susama sa nahitabo sa ato tumiaging gabiing hatod mga higala nining localized thunderstorm nga padayon mga katropa nga nakaapekto gihapon karon sa pipila ka bahin sa syudad og sa lawig lalawiga nato diri sa atong provinces Davao Oriental mga igsu. Subala pa mga katropa sa atong local government unit kining localized thunderstorm mahimong magdala kining mga katropa og kusog nga pagulan, kusog nga hangin, kilat og dalugdog mga higala nga posibleng nga mo hinungdas pagbaha sa mga low-lying areas mga igsuon. Katubitaw mga ubos nga area mga higala sigurado gyud ni mga katropa. Lagip na sa pagtaas sa level sa tubig mga higala sa mga sapa, kanal og kining pagkahugno mga higala sa mga kahoy og poste sa kuryente mga katropa. Tungod niini gidasig karon mga higala ang mga residente diri kanato mga katropa sa City of Mati nga magpabiling alerto og kanunay nga magmonitor sa mga weather advisories og emergency announcements mga higala gikan sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO guban pang ahensya sa gobyerno mga katropa. Ipahinumduman usab mga higala sa atong People's Administration ang publiko nga likayan ang pagpabilin mga higala sa gawas sa panahon sa pagkilat o kusog nga ulan labi na mga higala sa mga able nga lugar mga katropa kilid sa kabaybayunan ilawom sa dagkong kahoy nga posibleng maigo sa kilat o matumba tungod sa kusog nga hangin mga katropa. Kitambagan usab karon mga igsoon sa atong CDRRMO ang mga motorista nga mag-amping sa pagbiyahe tungod na danlog mga higala ang kadalanan o limitadong ang atong makita mga higala sa panahon sa kusog sa nga ulan mga igsoon. Kitabitaw gikan diha sa may rotonda sa barangay Dahikan mga igsoon. Pabalik diri sa Capitol Hill sa atong sibiyahanan, perting lisura mga higala. Halos nag-zero visibility mga ginikanan. Kaibisan pagpaspas mga higala ang pagwasi-wasi sa atong wiper sakyanan. Lupigon gihapon mga higala sa pagbunok sa ulan. Umabitaw nga wag yung mayong laki mga higala basta kay kiningingunan ni kalamidad na mga katropa. Ang ato rin yung mahimo diri mga katropa, dapat mas preparado ta. Huwag kasayod ta mga higala kung unsay atong himuon mga igsuon. Alright. Now karon mga higala ang atong provincial nga pangamahanan sa Davao Oriental. Padayon nga gitutukan karon sa atong probinsya mga higala ang ikaayo mga higala kining gitawag nga community welfare. Sa atong IP community mga higala kining gitawag nga IP protection. Hilabi na diha karon sa barangay Makambol ning siyudad sa Mati mga igsuon. Nagigpulong mga higala si Davao Oriental Governor Nelson Boy Denghiram sa mga IP leaders, mga igsuon ug mga miyembro sa komunidad. Dito sa barangay Makambol atol sa meeting mga higala gipahigayon kaniadtong milabay nga semana mga higala diri karon sa atong provincial tourism complex. Kauban sa maong panagtagbo mga higala si National Commission on Indigenous Peoples o kon NCIP provincial officer nga si Julius Mabini mga igsuon aron hisgutan mga higala ang mga concerns o kasamtangang sitwasyon sa komunidad. Hilabi na nining mga isyo mga higala nga konektado sa mining activities sa maong lugar sa Barangay Makambol mga higala. Ako inyong madugduman mga katropa, hugot nga nanawagan ng atong probinsya sa Davao Oriental nga paundangon mga higala kanang duha ka mga dagkong mining companies. Ang Hallmark Mining Corporation mga higala o gining Australasia Link Mining Corporation nga nag-operate diha karon sa Barangay Makambol mga katropa. Atol sa maong diskusyon mga higala, gipaminaw sa gobernador ang mga kabalaka o suhistyon sa ato mga kaigsunang lumad sa IP representatives mga higala kabahin sa ilang panginabuhian, kaluwasan o kahimtang sa komunidad sa Barangay Makambol mga higala. Sa luyo ni ining mga pagminas dagkong kumpanya sa mina dihang dapita. Ipangunahan usab mga higala ni Governor Denghiram ang paghisgot mga katropa alang sa mga importante o gagisgutan ni ining importante alang sa probinsya mga higala ang pagpanganda mga katropa o kining padayon nga proteksyon sa katawhan pinagi sa close coordination uban ang NCIP concerned agencies o uban pang related offices mga higala ang DENR aron masigurado mga higala nga matubag ang mga mulo mga higala og panginahanglan sa ato mga kaisunang lumad nga labaw ang apektado diha aron sa nisgutan nga barangay mga katropas barangay Makambol yening operasyon sa mina mga higala sa maong nisgutan ang mga dagko mining companies mga igsoon. Matod pa ni Gobernur Dayang Hirang mga higala nga padayon ang paningkamot sa probinsya karon sa pagpaminaw mga higala og pagtabang sa mga komunidad aron masigurado mga higala nga maproteksyonan mga igsoon ang interes o kayuhan sa mga residente sa mong dapit mga igsoon. Sa bawat tayo mga higala nga paminaw na po mga katropa ang atong panginahanglan sa atong mga kaigsoonang lumad. E kinimagong mining mga igsoon tinungod lang ha? Portion lang mga higala, di pa gani portion ha? Crumbs mga higala kining in town mumhurag yun mga katropa ang madtos lumad sa ato mga kaigsunang lumad gikan sa produksyon sa mga minahan mga igala pampalubag loob mga igsuon unya usahay ani mga igala una ray maayo ani mga minahan kini mga mining corporation mga igsuon una ray maayo ani palamian ang ato mga kaigsunang lumad ala sige tambong sa mga aktibidades sa ato mga kaigsunang lumad donate og mga kuan mga higala, mga paginahanglan. Ha? Manghatag og mga libro, notebook, lapis, mga tsinelas sa mga kabataang lumad. Oh, pero una na lagi maayo mga higala. Abot ana mga katropa sa usa ka tuig wala na. Ang lumad na mo'y manuktok sa ilang gate mga igsoon. Ug ang gate ana mga katropa nakasarado na mga igsoon. Wa man gani ablihi mga higala. Wa man gani pasudla anang naisgutan nga mga mining corporation ang atong mga opisyal nga representante kadto representante gyud mga higala sa atong gobernador sa probinsya sa Davao Oriental gikan sa provincial engineering office ang mibisita dito kadto milabay adlaw nilabay tuig mga igsuon kay para tan-aon tong lugar kung asa tukuron mga higala og himuon ang dalan nga mokonekta. Pinaagi diha sa Barangay Makambol. Unya kay ang dalan mga higala ni Sulodban sa area of operation sa nisgutan nga minahan. Ha? Tiaw mo ning wa pasudla mga higala. Gibastos ang atong probinsya ning nisgutan nga mga minahan. Labi na ng Hallmark Mining Corporation mga igsoon. Oh. Kisa ba di mabikil ana mga higala nga murag way respeto sila nga gihatag sa atong gobernador. Ah. May gani mga higala kay karon medyo doon na nay konkreto mga higala di ba magidato mayon nga konkreto kay wala pa may gipagawas nga resolusyon pero gitagaan na mga katropa og pagtagad sa Department of Environment and Natural Resources gipadala nila tong ilang assistant secretary diri mga higala kay para magkandak magpahigayod mga igsuon og imbestigasyon kauban ang regional office mga higala sa DENR o ang atong representante sa probinsyal nga panggamhanan kay para ilag yung makita mga higala personal ang kining mga gibulo giyangungo sa atong probinsya pinaagi pod sa mulo giyangungo sa atong mga kaigsunang lubad nga nanimuyo diha mga higala. Now matod pa mga higala sa atol sa maong panagtipon sa atong gobernador o sa mga kaigsunang lumad mga higala, paningkabutan karon sa probinsya nga paminawon gayud o matabangan ang atong komunidad aron masigurado mga higala nga maproteksyonan ang ilang interes o kayuhan mga higala sa maong lugar o sa may interes sa atong mga kaigsunang lumad. Kaila magyud na mga higala nga luna ang gi-occupy sa maong minahan. Unya unsaon pagkasigurado mga higala nga mahatag gayud sa atong mga kaigsunang lumad ang ilang bahin. Kining mumho mga higala nga bahin sa atong mga kaigsunang lumad. Sa ultimong gani mga katropa. Ang atong probinsya mga igsuon wa man gani bayarig sakto mga higala ni ining isgutan nga mga kumpanya sa mina. gipatawagan ni ang atong Provincial Treasurer's Office atol mga higala sa mga in-bank meeting sa atong sangguniang panlalawigan, sangguniang panglungsod. Og dito ni gawas mga higala nga sa mataglarga sa usa ka barko nga puno sa mga minerales nga kinubkob gikan sa barangay Makambol sa Kabukiran mga higala sa barangay Makambol. Tiyaw mo ning 100,000 pesos ra mga higalang natos probinsya. Kunya naputol pag yun mga igsuon. Kapag i-continuity mga igalang ang murbag, nakatamay, nakaminos mga igsuon kining naisgutan nga mga kumpanya sa mina. Ang pinaka-kuhan din mga igala, ang pinaka-nunot nga isyo, kining notion mga igsuon nga wala gid nila mga igala hatagi og igo nga respeto ang atong gobernador. Nga wagan nila pasudla mga higalang opisyal nga representante sa atong gobernador. Kana na lamang mga higalang aspeto, makita na nimo mga higalang pagka-arrogante aning naisgutan nga mga dagkong kumpanya sa mina. Namura ba sila mga higala ang masunod o magbuot? Namura ba ilan ang yuta mga higala nga kita pa ang muadjas nga probinsya? Bullseye! Mabito mga higala, ingon niya board member attorney June Lipardo nga mao'y Committee on Environmental Protection chairperson sa atong sangguniang panlalawigan nga basig na limot ning Hallmark Mining Corporation o Austral Asia Mining Link Corporation sa naamo sa Davao Oriental. Kamo ang dapat makibagay, kamo ang dapat nga makisuyo. Dili ang probinsyal nga panggamahanan mga igala, dili ang atong gobernador mo'y muyukbo aning mga kining mga di man isa taga diri sila mga igala. Paghawaan nila diha mga igala, ambot lang kung ila pa ba ng balikan mga igala kala mga danyos nga nahimo nila sa kinaiyahan. Unya ang report mga igala sa DENR Senro atol mga igala sa pagtambong nini sa NBank committee hearing po sa city sa atong city council diya karos buhatan ni Councilor Tara Rabat Gaita. Naibawaan dito hinuon mga higalang pirting daghana mga igsuon out of 11 million nga dapat nga kahoy mga higala, kung sakto nga kung datos mga igsuon, out sa 11 million nga kahoy nga dapat seedlings nga ilang gitanom isip puli sa ilang gipamutol. Supra usa ka milyon pa lamang mga higala. Roughly 7% out of 100% ang ilang compliance mga higala sa ilang corporate social responsibility. Sa pagbalik mga igsuon, pinaagis pagtanom mga higala o mga seedlings aron ilang mapunan ang ilang mga gipangputol nga kahoy. Diyan pa lang mga higala, klaro na nga bayolasyon. Sige lang kay panitanta ni mga igsuon, unsa ang sunod nga lakang sa DENR sa atong probinsya, mahitungod mga katropa sa isgutanan, sa mga mulo sa atong mga kaigsunang lumad, diyan karos barangay Makambol, ning syudad sa Mati, mga higala, patok niya ng mga duha kadagkong mining corporation nga naglihok dihang dapita mga igsuon. 8:41 in the morning mga higala, dali karon sa atong programang Bullseye. Ubalik mga higala sa katropang Vicente Pichon IV kung atong programa human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Uy, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisaw ko na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide. System
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.

0: 8:48 in the morning, mga katropa, alas 8:48 na. Sa sayo, kabuntagon, mga Ikson Diriganon, sa atong patayin nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bulls ay mga Ikson. Tauban, gihapon ninyo karbuntaga, hangtod na alas 8, mga, hangtod na alas 9, sa iyong kabuntagon, mga Ikson. Dirita karon sa nabili nato mga higala nga 12 kagutlok sa atong pagpangalagad, mga katropa, sa programang Bulls ay. Tauban, gihapon nato, mga katropa, sa technical side, si Engineer Ken Acevedo, ug Engineer Virgil Picong Ordenesa. Now, dili na ta mga higala sa dugang panato mga isgutanan. Pero una tanan mga katropa, dapat mga higala ang atong pamilya ha. Kaya gadaot ang atong panahon mga higala, dapat protektado kanunay mga igsuon. Dapat mga higala mag-una ta perminte mga igsuon og preparasyon para dili mga higala mabiktima ang atong mga pamilya, sakit og mga balatian. Kining atong mga nindot nga produkto mga higala, makatabang gayud kanato mga igsuon nga makapaligon sa ato mga immune system. Doon tay Santon Plus Gold mga higala, kining atong food supplement para mga higalas pagpahealthy o pagpaligon sa atong kalawasan. Kining atong Santon Plus Gold mga higala, gama kini sa 100% extract supplement nga natural ingredients mga higala. Doon na kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina nga mga ingredients. Kining Santon Plus Gold mga higala, kaya doon na kini malunggay leaves mga higala. Kada kung ikatabang mga igsuon na kung atong mainom, nga protektahan mga higala ang imong atay o kidney. Labi na katong mga mahilig mukaon mga higala, parat o junk foods. Tumarga mo mga katropa sa Santon Plus Gold. Ano na sab kini mangustin mga higala nga usaka powerful antioxidant. Kining antioxidant compound mga katropa nga dakong ikatabang aron ipagawas mga igsuon ang mga free radicals o toxins sa atong kalawasan. Gawas pa niini mga higala ang atong Santon Plus Gold mga igsuon. Aduna ingredients nga bawang o kunahos nga makatabang gayud mga higala sa pagpaubos sa atong cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10 to 15% mga igsuon. Gawas niini mga higala malikayan usab ang kining balatiang diabetes. Kung mutubar kita mga higala ang Santon Plus Gold, kaya ako kining ikatabang mga higala sa pagpamino, sa pagsaka sa atong sugar level sa atong kalawasan. Usapon sa ingredients mga higala sa atong Santon Plus Gold, bawag kining ampalaya mga katropa nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol content sa atong kalawasan. Aron malikayan mga higala kining mga ngilngig nga balatiang stroke o heart attack mga katropa. Kining atong nindot nga produktong Santon Plus Gold mga higala, o kining atong primera klase nga food supplement ang atong premium D3 mga igsuon. Kay kining atong premium D3 mga higala, mo ni ang atong soft gel capsule nga makatabang og makahatag gayud og instant nga energy tungod ka aduna kini taas nga medium chain triglycerides mga igsuon. Kining atong premium D3 mga higala, kung musulod kining mga medium chain triglycerides nga ingredients niini mga higala sa atong kalawasan, moderetso kini sa atong atay og diri mga higala mamahimog kining instant nga tinubdan sa enerhiya o kusog mga igsuon. Kining atong premium D3 mga higala, mao ang atong vitamin D3 nga dunay BCO og moringa seed oil extract mga igsuon. Gawas paniini para sa atong mga ginikanan, sa atong mga katigulangan nga naminaw karon. Doon na namoy ginahambin sa inyong mga mata, mga higala, medyo samong, samaw, medyo hanap na mga higala ang atong pananaw. At tumarka mo mga katropa sa atong Vision X Plus. Kaya kini atong Vision X Plus mga ginikanan, gituyo gayon kini sa paghimo mga ginikanan sa atong mga pinalanggang senior citizen. Alang gayon sa inyong mga mata, mga higala, tungod kaya doon ang kinipektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Ha? Nga kung makagining kuan mga higala, kung atong tumaron mga higala, makatabang kini aron maligayan nga makabaton kita og mga sakit og balatian sa mata susama sa glaucoma, katarata og tigrigyum og uban pang mga sakit sa mata mga higala. Kinibitaw ang atong mata sa atong mga senior citizen kung magluha-luha na gani na mga higala, medyo samong mga igsuon, medyo hanap-hanap na, tumarin na ninyo mga katropa og Vision X Plus para makita ninyo mga igsuon ang dakong diferensya sa kaklaro sa atong pagtanaw mga igsuon ha. Kini nga atong mga nindot nga produkto mga higala ang atong lamian o healthy nga kape na Santon Plus Coffee Mix, Santon na Gold Coffee Mix o Premium D3. Lakip na mga higala kini nga atong kampiyon nga kombinasyon nga mga produkto, mga food supplement, Santon Plus Gold, Premium D3 o Santon Vitamin C mga higala. Mapalit kini sa inyong mga butika nationwide, sa atong mga suking butika nationwide mga igsuon. Ma-order po kini mga higala online sa Shopee o Lazada para hindi na bumahago, door-to-door delivery na. O mapalit kini mga katropa sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Kini nga atong Yes to Health Clinic Pharmacy mga higala, dali ra ni tultulon Tumbukon lang na ninyo mga higala ang bagong Pag-ibig Office na nahimutang diha sa may A-Square Building mga katropa sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati. Tingnala na nga itong mga pinalangga o itong mga tinahod nga pedicab o baw-baw driver nga dito mo paingon sa bagong Pag-ibig Office. Makita ninyo dayon mga higala kay dako, klaro ang atong karatula. O makita ninyo ang kanindot sa atong Yes to Health Clinic na ka-display ang atong mga nindot nga produkto. Doon na po tayo Santon Plus Herbal Oil diha mga higala. Ang atong herbal oil mga higala nga tinudanay nga budulot gayod ang ginhawa o alibyo mga katropa tungod kaya doon na kini virgin coconut oil. Malunggay oil extract mga higala o mangosteen oil extract. Pag haplas nimo mga higala, wag tang mga katropang pamaol sakit sa kalawasan, mga panuhot, mga igsuon. O gawas pa niya na mga higala, buhamis usab ang atong kutis tungod ni ining virgin coconut oil o mangosteen oil extract mga igsuon. Para po sa atong mga kababaihan mga higala nga mahilig magpanindot o magpawaw sa atong mga panit, doon na tayo Clear Skin Herbal Soap para kaninyo. Kining atong Clear Skin Herbal Soap mga katropa, matabang yun yung mga katropa aron ninyo makabot ang healthy o glowing skin. Tungkol kaya doon na kinig Lota Kojic mga igala, ng ingredients nga po ka mupanindot, mupahamis, mupawaw sa ato mga pamanit mga igsuon. Ha? Gawas pa niini mga igala, of course, para sa ato mga kalalakihan mga igsuon. Kung medyo alanganin na ba ang imong performance sa kama mga igala? Ha? Alanganin na mga higala ang imong performance para mga higala imo kayong mahatag mga igsuon ang hingpit nga kalipay nga kang misis mga igsuon. Ha? O di nakapareho mga higala kaniadto nga mua kuan mua segunda mua trisira pa mga igsuon. Pag Turbo Dietary Supplement for Men. Kini nga itong Turbo Dietary Supplement for Men mga igsuon. Kung nakulangan na ka mga higala sa imong performance, muna yung makatabang kanim. Kasi sigurado mga higalang dili na makulangan o maalang-alang si misis kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sulit ka mga katropa kung nakaturbo ka, makatabang kini sa itong sex life ninyong mag-asawa. O niya, di po ka mabalaka kaya nga itong Turbo Men Enhancer mga igsuon, FDA approved gini. Walay side effects mga higala, safe inumon ang atong Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita lamang gini mga katropa, 30 minutos ang inyong schedule mga higala o bisag unschedule nga labing-labing kang misis mga igsuon. O sa imong kapika sa kinabuhi mga higala, kay sigurado nga mas mulami o muligon ang imong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Kaya nga itong mga nindot nga produkto mga higala, mapalit kini sa atong Yes to Health Clinic. Sa usap mga higala sa mga usapa, ang atong Yes to Health Clinic, nahimutang din mga katropa sa may ground floor lamang, sa may A-Square Building mga igsuon. Yes ba, sa may Quezon Street, Barangay Central. Unya, ang tumbok ni mo diha mga higala, pangitaa ang bagong Pag-ibig Office. Kaya naalang ta, ubos o tungod nga bahin mga igsuon, sa bagong Pag-ibig Office, di ginyo pwede nga dili makita o matuntulan kay dako o klaro ang atong karatula o makita dayon ninyo mga higala ang atong display area sa atong mga nindot nga produkto sa Yes to Health Incorporated mga igsuon. 8:56 in the morning mga higala, dirita sa ulahin atong hisgutanan karong buntaga mga katropa. Ha? Matod pa mga igsuon, doon na karoy usa ka political analyst mga igsuon ha? Nga nag-ingon mga higala nga ang gibati karon sa ordinaryong pamilyang Pilipino. Nakasinati kita karon mga igsuon ug usa ka gitawag nga political fatigue. Tungod ni mga higala sa left and right nga mga issues politika. Nga mura bagwa na ilain mga higala karong concentration. Ang atong Kamara de Representante, ang atong Senado, ang atong administrasyon, oposisyon, kundili hisgutanan sa politika mga igsuon. Sakto gyud ni mga higala si Professor Froilan Kalilong. Tungod mga higala kay matod pa niya, nasa gitna tayo ng krisis at mahirap ang buhay. Pero ang ating mga kababayan, nararamdaman natin yung tinatawag na political fatigue, impeachment fatigue, because they feel that they are already being neglected. Sakto gyud ni. Kita nimo mga higala, pila na bakabulan mga katropa nga nakasentro ang pagtuyok sa kinabuhi o kalibutan mga igsuon sa nasod Pilipinas. Diri karon sa mga isgutanang politika mga higala, left and right matag karon og unya mga igsuon. Bisan gani kami sa media mga higala, gisumulan nami og sige hisgot aning impeachment trial. ni Batok ang Vice President Sara Duterte. Total na file naman ang mga igala na naman nagkaroon sa na forward naman sa Kamara de Representante dito sa Senado, muli gid magyud ang imbestigasyon ni ana mga igsuon. Unya wala may exemption to the rule of law mga igala. Kay bisan pag presidente ka, Chief Justice baka o di ba Vice President ka mga igsuon, pwede baka ma-impeach mga igala kung dunay reklamo sa imo. So kanong dili na lang mga higala nga pasagdan nga muligid ang proseso? Tutal kung wakay gitago sa imong kaugalingon nga mga anomalia mga higala des budget, kay budget ba nang tinubdan ini? Kining sobra unong kabilyon ka pesos mga higalang budget nga giingon mga higala nga na mismanage sa Office of the Vice President, tumagon sa sakto mga higala nga gininiang forum. Kusya sa Senado karong panahon na mga igsuon. Sa wala ilahin na takil ang Senado mga higala, nagkagubot pa. Hapit pa mga higala, nagbinusilay yun ang Office of the Sergeant at Arms kauban ng Philippine Marines o ang mga kawani sa National Bureau of Investigation nga hangtod karong panahon na gubot pa sa lukot mga higala, doon na yung mga suhat. Pero katong mga balaod doon mga higala, katong mga importanteng balaod doon susama mga katropa sa pag-aumento sa suhulan sa tao mga igsuon. Asa na ba ito ng mga higala? Pila na kadigada nga nalubong diha mga katropa sa record sa Senado mga igsuon o sa Kongreso? Ha? Nanalingsing na mga higala sa kadaghang balaod noon. Resolusyon mga higala nga para matuma na kini, pero wagi hapon mga katropa natagaan o igong pagtagan. Gano man unta mga higala, mo'y labang panginahanglan o mo'y prioridad sa katawhan nga muminto ang atong sweldo. Kay para mga higala matagaan nato og disente nga panginabuhi ang atong tagsa-tagsa kapamilya mga igsuon. O sakto ni ang pananaw karon mga higala nining political analyst mga igsuon nga si Professor Froilan Kalilong mga higalas pag-interview kaniya sa atong kaubanan nga media outfit dito sa kauluhan mga igsuon. Tiyaw mo ni mga higala ang atong inflation rate sa nasod. 7.2% ang atong GDP mga higala to debt ratio mga igsuon na sa 7.2% mga higala. Pareho atong sa Department of Budget mga igsuon. Ang matag Pilipino mga higala bisag ngaw pa imo pagkatao, utangan na ka mga higala og 166,000 pesos para lang mga higala makakontribute ko pananglitan na kinahanglan ng imong contribution para mabayra ng tibok utang mga higala, kinatibok ang utang sa nasod Pilipinas mga igsuon. Wala igong oras mga higala diri karon sa atong exciting Monday edition sa programang Bullseye mga katropa. Daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o pagpabinaw, kanunay nga suporta sa pangalan mga katropa si Bugbanay Hanay o Persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga katropa sa atong pinalangga o tinahod nga President and CEO na si Dr. Emily Tuoy. Sa atong pinalangga o tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan mga higala sa atong butan nga General Manager Sir Edwin Garing. O pagtimon mga katropa sa atong idolo katropang Arnel Cortez at ang atong station manager. Kauban nato sa Pigas Lawak mga katropa ang atong mga technical partner engineers. Karong buntaga kauban nato si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Hinumdumi kanunay mga katropa ibutang nato sa atong mga dughan o kalimbatakan. Nga kung mapugnan ang kabatuuran ng injustisya mo'y maghari. O kang usaka kritikal, independente o mapangusisa ang komentaryo. Usaka importanteng bililhong elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon mga katropa ang inyong angkorman Mr. Bullseye Mati, katropa ang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Madayo, Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM! XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! Oh! So, karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alakala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: 99.1 Fix IT. Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa? Hoy apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, bangon na.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
7: Sangu ka, oy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong?
7: Usa man gay.
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, ako na tira gulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko ni mong amo, kyo. Ingnan nga ka ng mujuti kagabi.

0: bong, tikap ka.
1: Well, mga maring, balik ta, o sige tagbalik, ano, muratag panit sa siko, ano yung galatihan yung mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Diri asa, pinakabago o pinakagiatangan ng programa sa Tibok Mindanao. Kini mga maring angkong, ako, ikaw, katropa. Live na live, ikan diri asa, studio, sa Studio X. Ako ni ang imong X, ako si Maring Inday Erika. Dili guapa, dili mistesa, pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang sparring partner, karoon akong kuning isa, mga maring. Hapaka. Ayan, so ako ang sparring partner, siya lang yung mapailailan, kaya malain na ba rin siya ka ng maka-mention tag di maayo, mga maring. Hala, inyuhan na niya.

0: Hai, saya tidak mau kawan sama Mbak Nikop.
1: Masih gak nakon sila yang kena minggu plur.
0: Katun dito tano kay grabe ka ayo tano na bulabog doon tano. Manginom mo yung tagkapi kay gitimplahan tani kap dito ag kuwan na duwagan pag yun. Diba? But anyway,
1: tingnan ko ni parimbubong kay dili
0: na
1: namin niya buyan si kapitan.
0: Niyaksi mo ito kuwan si parimbubong kay gipahawa ni mo nga ma-picture ka. Yan ingon siya nga, saan ako mag-interview mong buko? Di mo kako na naman palayo ko.
1: Ano ko nga, hawa siya kagali mo kayo mag-picture ko. Kala siya na nag-live ko, ay pabuko.
0: Magkani kayo nalawag siya ang cellphone mo rin, naka-distance siya.
1: I mean kayo pagkatawaga kayo. I mean kayo pagkatawaga kayo paribubong, ano?
0: Oo.
1: Napalong yung cellphone.
0: Ah, napalong?
1: Yeah, palong.
0: Napalong?
1: Itawagan ni paring gam, nasuko kayo nilin makulit.
0: But anyway, mga maring, hantot na alas 12 ha. Grabe ka, special kayo dito ang programa.
1: Kasi special, maring. Building special lang.
0: Kay doon tay kuan, doon ay laing membro na sa batuan na recruit. Gikan yes. Sa bukid sa Sugbo.
1: Bago lang yun yung nakapirma sa ato ang kuan.
0: Pero in fairness, maring, qualified siya. Kay doon sa dala doon ang mga atong mga kuan, mga tibak,
1: yes.
0: Mga brama, doon ka buhang way laba.
1: Bindo kayo mga dala.
0: Oo, oh, doon kayo sa mga kuan.
1: Ano ka pagsuron niya, paghatag sa form? Itampiran na yun ni SM.
0: Sige, kuan na yun siya.
1: You're fired.
0: You're fired.
1: Usa may
0: fired din sa pikas. Mga maring ha, ako, sugato na to sa Sigabo kayong dito sa Kuantia Daria ba? Kato, dito ko sa Davao mga maring. Kita ko mga langaw doon, mga piang maring. Sabalo ba ka mga piang ang langaw doon alapit sa solid maring?
1: Oo.
0: Sige ka, slide.
1: Ano wala yun? Daghang yung tao maring, wak may nanulat alagyan eh. Asa na eh? Asa na nag-live niya eh?
0: Naman kay Itats. Nakiktaon niya.
1: Why mga comments?
0: Anyway, ito na, welcome mga igalang pinakamalala nga mananap ni siya o
1: kasi malala la
0: kung mapaakan ka ni di ka abdan sa di ka kakabot sa Bukas Center
1: si Kans to pray ayun ma
0: yara ka kaman sa San Miguel wala na mati orok na ka mga marim ladies and gentlemen
1: yes
0: daga na gibugno nga mga Aribiano ni
1: came from Solid FM
0: Master Inday Tanini.
2: Hello, hello, hello, good morning. Ay, mga Bayuta Warriors. Gino ako, hello, Barney.
0: Nayang gamay.
2: Kana. Okay lang.
0: Kana pa. Sige, dating ako kita.
2: May pagsugod na ko rin. Isa ka gamay kay mapago ang sok.
0: Isa ka.
2: Anak. Ay, greet sila ko si Bibi Barney. O, sige, nabayo, tapos si Sangguko.
0: Alam niya. Epekto niya itong binugnoay na mo ni Prisa.
2: Ay, pasensya na ba? Basa pa kong buhok, no? Kaya nga, mura pa ko nag-sauna bat ba?
0: Mao ba?
2: Yes, dyan sa bat cave ni Kenneth.
0: Naligo ka sa likod, gibaklad ka ni Paribubo.
1: Masin na po siya ng bat cave tumaring. Ano na ito nasudlan niya? Ang portal.
0: Ang portal.
2: Kasi si Paribubong ba? Ikaw, Paribubong, ha? Last na lang yung cut. Dilikin ko ni Musudlong pagmaligo ko. Ako may musudlong niya sa ibang kwarto. Mayroon mo ni kwarto si Paribubong kaya ang flooring magkabot sa kanupa. Dahil kay Chaka kayo.
0: Oh, daga na kayo ko. Dahil daga na kayo mga nasalbar niya. Ha? Ako may nakagabati ko mga panglipong. Diyan po ko nakahigda.
2: Diyan sa akin ang buwan.
0: Nanibangon ko kay Misamot kong kalipong.
2: Oy, kaya natulog kayo dyan sa iyang kwarto gani. Mga bayot, paminaw mo ba? Naminaw mo mga buhanga mo?
0: Naminaw ko yung niliaan.
2: Kapalo mo, grabe kayo dyan sa kanang kwarto ni Paring Bubong. Ang kuting dyan, nagko kayo.
0: Uy, sakto siguro alaga.
2: Pura ba nga alimango yun?
0: Di pa kaon, sige na ako kwan. Di
2: ang bakit ang song. Ay, nako. Oy, welcome dyan sa amo ang programa, no? Kami ang mga Bayuta Warriors slash Team With Will.
0: Sinta kita ang mga official ng mga members sa Gabi Group of Company.
2: Yes. Sa mga Gabi Group, i-orient siya siguro ko. Oy, kay Maroon na Bayasok.
1: Wala din ka kabalo niya, apply kanya, wala ka kabalo.
2: Ikaw na ko si SM Arnel na drinang kakay para di ka ma-stress sa Dabao.

0: ayos lang may dama yan. Alam mo lang, nalunggan good nga. Dito na lang, dali na lang kakay para at least dili ka ma-stress niya.
1: O, oh, ganyan nun. Oy, gikan dili sa studio sa XFM Tanggom. Live to karababati dili sa Matis City sa lugar ni Pikong.
0: Oy, ay si Pikong, mura o kining half human, half chucky doll.
1: O, nga, kaya saan sa dili, kuya-kuyawan ko.
0: Ano man?
1: Bino, kung saan, isipi ko mura mga predator.
0: Ay, ay mo pag inana ba? Makuratabi ako Pikong. Mato ko rin ako, dakuha sa lindana ako dito. Uy, Pikong ha? Ikaw. Hi, Kong.
1: Ang kaaba niya ganun si ano, si katropang kuan si Befa.
0: Yes, si Befa. Si Vicente Pichon.
2: Uy, Befa.
0: Si Befa?
2: Befa.
0: Befa na siya.
1: Membro pa na si Gabi.
0: Membro sa nasa sa aba, welcome sa Topi de Relasyon, no?
1: Ag, babati sa takaroon din riyan sa lugar sa...
0: Sa asa.
1: Bisag ting init, pero bug na ang lugar sa Bukidnon.
0: Uy! Sa Bukidnon. Yes. Shout out niya kang Inday Marie. Siyempre ang si Cinderella. Huwag yan ba na nga di sa kay guwapo pero swerte.
1: Aba, kasi swerte si?
0: Si Junalo. Oy, shout out ay si katropang Bong Alvarez. Mahabaran ako si Laila Dima. Laila, yating boy ay pinabuli mo lang isa.
1: Oh, kinsa pa? Kinsa ba yung muna inundun mo natin sa bukid no?
0: Si Kuan, kinsa ba lang na mga kinay na, siyempre si itong kanaong ni Manny Piñol.
1: Kinsa na?
0: Kinsa na tan.
1: Siyempre mga mari, uy, timbaya po na mga taga-gen sa mga loob dyan. Uy, sila ni Tuto.
2: Ang ato ang SM na ini ha?
0: Oo.
2: SM Ruel.
0: Okay, siyempre ang kuang kayo, buutan kayo nga. Katong last na to nga travel nga. Wag yun na balaka ang tanan si... Si Ivan. Oo, nga. Nagsugod na lang tao, pangita ka lang. Okay, after tagabi, dito na. Nakapalan sila sa...
1: Ay, siyempre mga maring, live sa tamabati karon diri sa lugar ni Coney Loy.
0: Si Coney Loy, si Lady Morina.
2: Sa San Francisco.
0: Yes. Uy, kabalo pa mo ni...
2: Wala pa nga. Ano di ay? Sige na di ay?
0: Ignas ako ninyo. Mahis ako ninyo. Talo-talois ako kay para may istorya ko.
1: Siyempre, ikaw naman yun. Sige, tabo di ay. Anak, naindriga lagi mi ay.
0: Ay, kulang pa inyong pamtalo-talo na ko.
1: Ikaw na po, tiya dari yabit. Yung toon na yung makwakan eh.
0: Kabalo ka ni Kuniloy. Kabalo ka ni Kuniloy.
1: Si Kuniloy.
0: Bukod ni Kuniloy, gibali na ang pantalan sa Cebu panulong nagsas.
1: Ano di ay?
0: Para doon na lang kay pagtabok.
2: Hoy!
1: Hoy! Nasiya, nasiya. Matuloy na kay himsog na kasi sa kabisbisan di ay.
0: Hoy, nalala si Kuniloy naghoy. Hoy, actually, kaya si Kuniloy, mani kaya ko, dito pa ko sa Pikastampi sa una. Mag kaya kong friends yun.
1: Maoba.
0: Wala gin may, kwa gin may ano niya. Grabe kaayog yun. Grabe kaayog siya.
1: Si Kung Anjin, may tiba yan si Maring Ray, Ray Alinton.
0: Si Maring Ray Alinton. Si Palangga. Si Palangga.
2: Hoy, ayaw pa nga.
0: Si Maring Ray.
2: Si Palangga. Saan po si Palangga?
1: Nakalabay nga si Mara, napagatas daw siya. Kaya ni Kaon, siya dahan ka yung balot na Marie.
2: Balot? Before siya nagbalot, nagbutong.
0: Hoy! Si Maring Ray? Yes!
1: Yes!
0: Hoy, Maring Ray! Grabe na, nagbusagak ng agi ala, Marie.
1: Wala na nagkuha, wala na tubig sa nawasa
0: daw. Oo! Saan man lang to, yung isa lang to, amigo niya nga, nagbangga ang... Yaw! Si Oka Miraj Miraji. Ay si Joji, si Joji Librias.
1: Kinsa pa? Kinsa pa yung itimayan
0: diha? Daghan, sila ilang manager na si Ray Sarabasquez.
1: Si Ray o si Ray?
0: Si Ray Sarabasquez.
2: Kinsa man ang Ray diha?
0: Daghan mag Ray ana nila diha?
1: Daghan si Ray ang XFM ay...
2: Kinsa yung Ray?
1: Na si Ray Pirarin.
0: Ray Pirarin. Si Ray Sarabasquez. Hoy, si Ray Sarabasquez no, ako yun na siya regalungan po o kanang kuan, kanang girdle.
1: Ano sa girdle? Para mo unsa,
0: para mo iyak, kabay po ng iyak.
2: Ayun, ano, Marina, masig masukot
1: siya. Ako ang Tia Daria.
2: Ano, masig? Masig siya naman ang tagaan.
1: Takay po na siya, kayo muna na siya.
0: Ayaw, okay, daro ko din sa slaughterhouse. Daro ko din sa slaughterhouse. Palapa ko din mga life. Ipalay po ko din sa slaughterhouse.
1: Ipalay po ang uyotan.
0: Yes, ang uyotan.
2: Ay, marami naman na siya, oy.
0: Marami na siya si Barney.
2: Hindi ka mag-girdle dahil, Marie. Ikaw na, hindi ka mag-girdle.
0: Ay, buntis ko, uy.
1: Kasi may kapwa
0: si Butchuloy, si Butchuloy.
1: Hoy, dali, arabad, uy.
0: Bakit kaya na mag Butchuloy, uy?
1: Bakit kaya na mo ana niya? Uy, kabaw ba ka, Marie? Kana si Butchuloy, Marie? Paspas kita siya mo tindog, Marie. Basta na mo abot, Marie.
0: Uy, grabe ka na. Mangyatakot, pwede na kayo si Butchuloy.
1: Mo ba?
0: Pwede ko ko niya bigyan.
2: Lahit na mangyatakot.
0: Alay na ka, Butchuloy, kayo ninyo.
1: Alay mo, Butchuloy, kayo.
0: Sama na.
1: Alay man yung butsuloy na bulik, dali sa tigpakay sa mga tubig dahi.
0: Ako ba?
1: Sabi ko isang barong.
2: Huwag na ka namin ng share ngayon ang tubig. Wala na si butsuloy.
0: Ama. Sige. Sige.
1: Oh, siyempre, Master Inday Tanini, ato sa Itimbaya, o sa kamayong buntag ang mga namati karon diri sa Tagum City.
0: Yes, ato mga constituents na diri. Ang mga, siyempre, may nga mga Bayuta Warriors, ang mga kwan, aminaw sa sila, ay ang mga staff and crew ni kwan, konsihal, Leo, asala ka na ganing kwan?
1: Sa
2: Isabelita.
0: Oo.
1: Ah, si kwan, si Cons Leo di ay.
0: Yes, aminaw ang iyang mga kwan diha, mga canine.
1: Basi di makakuha mo din makapa-hairstyle na diha.
0: Ariban sa siguro ko, basa-basa pa mo kundi ako buhok pa.
1: Kaya murag lang, hindi mo kita mga itsura, Marie. Di na kita makadanig mga laki.
0: Na nag-comment rin yun.
1: Sa ingon.
0: Ano, kasla, grabe na dyan kaayo mo. Dili na ganyan mo basta-basta. Dili halata nga, lugmo kayo mo sa problema. Kinsa na. Kinsa na problema, uy?
1: Kinsa na.
0: Kinsa ka.
1: Kinsa na siya, uy, kay...
0: Ay, pataka.
1: Kaya na, mga Marie, kaya ito ang pinakainit nga intro pa lang ni siya, mga Marie, ha?
0: Yes. Ay, masalamatan sa nalang ako, uy, si...
1: Masalamatan sa...
0: Si SM Arnel Cortez.
1: Sige, si Arnel.
0: Si Arnel Cortez.
2: SM lang
0: si SM o si GM.
1: Nabaya kayo sa Marie, ito yung sa gawat mo ni, kusog makain ng programang Bullseye ba?
0: Ano
1: yan? Nakaanan siya, ay, saka na, minaw ko ano yung XFM, minaw ko na. Tipa, minaw ko ni Rowell Cortez. Ano
0: si Ariel Cortez. Kasi si Ariel Cortez mga katropa. Pwede siya mali siya ang uyuan ni Ann Curtis.
1: Oy, lahi ang spelling dahil.
2: Ano yung papa? Kinsa man?
0: Si papa. Si Kuan, Riz Cortez. Ay ako, sige na.
1: Og, siyempre, mga maring, kinato ang intro pa lang. Hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes! Kaya
1: mong kasinatian sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Uy, bongga kayo, no? Kaya kamalok ka dito sa Davao ni Kuya Cardo. Mga ginaginainom na mo mga bayot ay.
1: Ay, maubadi ay?
0: Yes!
2: Kasi may naadiyan sa Santon Gold.
1: Tapi lang po, kasi siya mahurot niya mo siya sa kaadlaw dahi.
0: Upat bayot niya. Kamalok ka kasi, kasi ganahan ako ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, Glutachoni. Glutatayo siya.
1: Mga ba di ay?
0: Ana.
1: Og, napod.
0: Ganahan kayo, Sok.
1: Napod sa Ikulya Jen.
0: Sa Ikulya Jen.
1: Sa Ikulya Jen. Ayang ayong mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmasig butika. Ang adolens mo sa inyong mga lugar.
0: Ang script. Ang siyempre dito sa mga...
1: Ayan yung atuglayo, kayong pakan mong iro.
0: Oh, yes.
1: Og, mapalit tab ni Master, din sa may kaabasahan daw, Bidya.
0: Be, asa na, be? Hala, oy, dili... Uy, mapalit siya din siya sa kuan, oy. Door 8, first floor, din sa may Central Bank? Central Building. Door rin sa... Kanya sa Mr. D.Y. Ganit pa, minaw ragun mong duha. So, palikol na siya sa palingki, onya, kanal. Parang, isulti pala ko niyo? Kanigyo, dinitalye. Parang ko nag-report. Hoy, mga bayot ko, gusto mo mabalik ha, nara na sa door 8. Paminaw mo. Door 8, first floor M Central Building, door na sa Mr. DIY, palikol sa palingki. Aha, siyempre, dyan sa Gunter Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
1: Yeah!
0: Kaya, ka rin doon, alin na kayo, nabigyan din siya, libre nga free chick.
1: Wow!
0: Diba? Saman, bilhin sa...
2: Nalibog ko ito, Maring. Libre na free chick up.
0: Yes. Wala ba kayo sa line no choice? Wala ba kayo sa line no choice, Ana?
1: Ay, klaro na ka. Namin na naman si Doc CJ karun,
0: Ana. Ay, ala, si Doc CJ. Hello, Doc CJ. Kanami ko na Doc CJ. Kanang flat cake tiyan.
1: Mo ba? Yung sa kanan niya,
2: nakita kay... Imo mo nanghilig ang mga six packs.
0: Kanang kay Kuala. Uy, si Cap Ludi!
1: Magtanaw si Cap Ludi.
0: Si Cap Ludi!
1: Ang sa ingon niya.
0: Ang sa ingon niya. Pastilan ang mga bukton.
2: Ay, sumunod yung mga baktuna di, ay!
0: Saan kayo rumuhi? Mama, nindot lang ganyan siya, Cap, ang mga bukton, Cap, kay pwede mo na siya imog palo-palo.
1: O, dito maglangay mga maring, oy, syempre mga maring, ha, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, gawa sa mapalit ni sa ato ang mga sa Y2It. Kaya nahot na naman ang mga taga-D.O.It.
0: Asa sa Y2It na? Kay, ano na Y2It man, kay?
1: Ginamanggikan sa DPW8. mapalit sa to ang Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas, mga maring, ha?
0: Yes.
1: Kung makamato mo sa inyo ang istasyon karon sa XFM niya, pangita mo dito sa mga produktong gigaman sa Yes to Health. Sigurado makakita mo diya kung waga niya, kasabi sila.
0: Kasabi sila. Ah. Kaya siyempre, madungaray gino sa inyo ang Katupa Station.
1: O, dito maglangay, mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Ayan, so nga to ang Tila Greetings, mga maring. Alang silang kasayuran, gihong
0: yes.
1: Na niya itong Tuig 2022.
0: Lagi na siya yung trivia.
1: Oo. Yeah. O niya, nabungkag ito sama sa mga balay sa Putsukan. O garon,
0: sugi. Yala sa Dabao. O niya, dito na nagsugod ang stress.
1: Yeah.
2: Ayaw, nagiging gamaya na si mga problema.
0: Marami kayo, hawa ito kayo. Nang iwas mong mga stress.
2: Wala na magiging problema diri ba? Ikaw yun yung dadala diri.
0: Stress na sa trabaho. Kaya siyempre, kuwan magunta, lalabi rin sa broadcast, di ba? Para enjoy na nato.
1: Enjoy lang. Text ka mo sa to ang text line 0966309569 0966309569 o lili ka mo comment sa to ang Facebook Live. Live takron sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Live sabda sa XFM Mati City nga Facebook page. O live sabda mga maring diri sa XFM General Santos City Facebook page, mga maring, ha? So comment mo diha mga igala o di ba ka i-PM sa to ang page na to XFM 107.1 Tagom. Aron nga ito mabasa inyo ang tila greeting sungod kay among mga dila karon diri awa dili gid mo sapid ni.
2: Yes. Bagong bait Maring.
1: Atoli Maring katong Biyernes, Sabado, Domingo wala man kay magamit ya kung tila Maring.
2: Kay so baga-baga na kay na Maring.
1: Baga na kay ni Maring kay masuko naman si Maring gangga. Muna karon Maring ato lagi ni suwayan. So ala comment na mo diya kay ang ato ang tila greeting sa to di kanato sa Turbo.
0: Aha.
1: Ikaw unsay mo ang kuan sa Turbo
0: matod matod pa ni nagtan-aw si ko ano naga Mrs. Masaka si SM system manager sa Cebu si Sir John Lee Viking. Ginagamit ko dyan niya labi nagmag-event siya o niya magtrabaho kanang siyempre dami gini mga times kakahags naman kayo ang mga bodybuilding diba so kailangan gina siya o ganang pangpalaski hindi lang sa lawas kundi sa kanang siya tawag kanang sa kita sa kanang sa baboy didariya kanang sa kuan ba
1: asa man na asa na
0: pangpakahi sa tenderloin
1: aba
0: so kailangan ginaw imnang ginag turbo kaya ang turbo 5 days ang tama yun
2: 5 days?
0: Grabe
2: pero wala pa ka masayon
0: masaman nga.
2: Ang turbo.
1: Ang turbo?
2: Nga matod pa ni Loy.
1: Si Connie Loy.
2: Connie Loy. Nagigamitan yun sa driver sa bao-bao.
0: Aba, apin ako, gigamitan na siya niya pangwangi. Daro-daro na siya.
2: O si Daro?
0: Ay, magdadaro, biyablido ato.
1: Daro di ay? Yes! Sito lagi ka ay?
0: Masin
1: you are so very updated.
0: Alam, makamalo. Tsuko ka, gimisis bias ako sa kicks. Gingin naman ako sa kicks nga. Ayaw si chat-chat ha? Sa
1: din yung wala ba ato nag-kwanta Maring? Nag-ilnido palawan Maring? Samtang sa kasakay, kakayak mo ni Kilbin.
2: Ay, kakayak mo?
0: Nakinayakay mo.
1: Sila kayo na. Nagkayak po sila Maring.
0: Sila doon.
1: Oo, nagkayak po. Dito na
2: kayo naman.
1: Masinggit-singgit ni Maring Kelvin dito ah. Sila anak, hakap sa kanyang kamera. Ay, sakay po sila sa kayak, Maring. Ay.
0: Mabaw?
1: Sana all nakakaya.
2: May pa sila, Maring. Ingatuan na nahulog.
0: Kami kumakay, nagkayak maming doanin bayutan eh.
1: Naonsa?
2: Nahulog man me.
0: Yabumi, may galing kay mga dagkumigtian.
1: Si Lutaura.
0: Lutaura.
2: Kaya kung gagmay migtian, nalumos na yun me.
0: Yes.
2: May galing ka na si Paringam, itabang.
0: Si Paringam.
1: Paringam.
0: Kamalo ka si Paringam. Dili mo na nimo kay mga tinabangon, mag-inay siya sa una pa. Katong, katong time. Ito hindi patas na akong yun. Grabe na siya ka mga tinabangon. Ay, lako.
1: Hindi na, pika ito nang tilaan na sila karon.
0: Sige.
2: Okay, paspas kayong oras, Maring.
1: Tilaan na
2: ito
1: sila.
2: Ato, sa wapangan ito naman itong bao-bao.
1: Ano pa di ay?
2: Oo.
0: Sa bao-bao, be.
2: Kabaloan driver nga.
1: Bao-bao, Maring. Ako'y nasundan, Maring. Bao-bao, Maring ba?
0: Anya.
1: Paingon diya sa mati niya. Kaya diya sa
0: badas. Kani may istorya, magiging ato niya, Maring.
2: Sa badas.
1: Pag-abot sa badas, Maring. Kayo niatras mo ng bao-bao, Maring. Ninaok ang driver, Maring. Kaya masay laing bato niya, Maring. Kaya mga bato niya, kaya mga pulpugon man. Ani hapa siya Maring?
0: Di sayo. Ano
1: hapa ang driver sa babao?
0: Ano hapa siya Maring?
1: Ibangil niya ang tabadido niya.
0: Hoy! Tungod sky na ka?
1: Ay, nang sa turbo.
2: Oh, kanawa.
0: So,
2: gikalso.
1: Maring kay namin.
2: Eon ana kaligon ang turbo.
0: What the heck?
1: Namin ang sunod Maring, namin ang sunod Maring. Naisunod nga ng jogging nga babae mo. Hindi sa barod ako kayo siya o ka ng telescopic Maring. Hamis kayo.
0: Hamis kayo.
1: Sa taon niya nga yakan bitaw niya Maring ang katong
0: atong mag-ibangil nga tabaridoy.
1: Ano ko tong diver nga apopo. So, dako kayong tabang ang turbo, Maring.
0: Yes.
1: Abaw ba ka sa turbo? Tungod sa turbo, dahang kay mga relasyon nga nabalik ang yung kahimso. Ha? Ang dati nga maglugos ako sa karun, kaupat naman.
0: O niya, dali lang na Maring, no? Ang mga asawa sa una kay Kimpin ang nilakwan pag nakaturbo ang bana, nagkaangkaang na.
1: Oh, dabis ka ay nasiyak.
2: Yes. Kaya bana, no?
0: Murang naipirminti, naibatirol sa ganghaan.
1: Murang, kuha, murang security
2: guard. Saan na lang itong mga tabaridoy ng Borag Whites?
1: Ala, o di na ito mga...
0: Ay, nasa mapatuli. Kala mga tabaridoy nga... Kala mga tabaridoy nga mga Borag Whites. Ay, nasa mapatuli. Kaya sa mga tagagamay, ganyan ang ito. Di pasulit.
2: Makuhaan.
1: Di ba, makuhaan na sa Marine daw, pero nipper daw ikuhaan daw. Nipper ang bahiro ng nipper ba?
0: Kasi magtoon mo na ingron.
1: Rekord sa ka, ako tikwal. Ay, mga maring, alas 10:32 sa ating oras. So, kining orasa, mautila na ito, mga maring. Isa na ari ako ron.
2: Tuwa na nga. Hela, sisilagi lang si maring Erika ay. Patila ako, di. Ano yan kay maring?
1: Ayaw niyo, pag-ana.
2: Si Alvin Guok.
1: Ay, si Alvin Guok ba? Ayaw niyo, pag-ana Alvin Guok ay. Ano si Aman? Nagpayong maring.
0: Ha?
1: Nagpayong siya. Taligsik man.
0: Anya?
1: Sus, kaya mga duha ka oras na mong gibiyaan. Pag-abot na mo ito sa... Oh, naragapon siya dito.
0: Huwag niya siya nihawa?
1: Kasi nagpayong nagapon siya.
0: Wala, uy. Sus, kaya, ano ka, no?
1: Nanhiid dahil siya mga hamis o mga telescopic maring.
0: Uy! Uy, nakakita siya. Nakakita siya.
1: Akala ng telescopic sa Turko.
2: Ako na diri o si Jules Marvin. Uy, naalagin si Jules Marvin diri, Cordero. Siya rabay kabutang, siya rabay kataod na niya
1: ito ang... Si Marvin?
2: Si Marvin, oo. Ano si shout out kang idol, labi na kang idol Totski. O kay Totski Katalya Uling.
1: Aba si Totski.
2: Uy, asa na niya si Karun sila di? Ay!
1: Uyaw ka na si Totski.
2: Parang naano sila sa mata siguro sila?
1: Maubatid siguro na sila ang bititaon siguro mga maring.
2: O nalipo kang Ate Josepina Tinambunan. Good morning mga katropa. Pang beauty.
1: Ay, salamat kayo.
2: Shout out lang ko din sa Malaybalay City.
1: Ala, oy,
2: happy Monday, God bless.
0: Ah, ay, ay,
1: sa mga taga Malaybalay.
2: From Tinambunan family.
1: Aba.
0: Aba, baby. Hoy, may patila diri bi.
1: Kinsa na?
0: Ay, ang patila bon si Ala Shupaw o si Ruel Dumantay. Okay, syempre, ang mapatila bon si
1: Sim Ruel.
2: Si Sim, ang guna. Oy,
1: patila sab.
0: Mapatila sab siya. Uy.
1: Sige, siguro doon lang si Isa. Happy lang si Ma'am Ibilin.
0: No. Okay, siyempre.
2: Ay, kabalo pa kayo si Ma'am Ibilin. Yan, ang best friend.
1: Oo ba?
0: Uy, kaya si Ma'am Ibilin. Saltiyata ka. Layo na kayo ng umang mga babae na kulabdan sa kasikatan ni Ma'am Evelyn.
1: Kanyan to. Usan to
0: yes,
1: iga na?
0: Yes, si Ma'am Evelyn.
2: Asan mo iga? Kayo,
0: ha?
2: Usan to iga?
1: Usan to iga na?
0: Ma'am Evelyn, i-PM na ko pwede sa gato iga to season kay Ma'am Evelyn. Unya, kabalo ka mo na yung partner ni Kuan. Nakadaw na nga brunta, nakadaw ta sa Singapore. Ni Sir Bambo.
1: Aba.
0: Mga sigupan nila, Team Sigupan.
2: Saan na siya?
0: Sigupan ba? Mga na din siya nga, anak kayo, sigarilyo na, Sigupan ta.
1: Ay, nako, mga.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
2: Siya, kay Leah Manalaysan. Good morning, mga madam.
1: Good morning,
2: madam. Madam naman yun eh. Grabe ka dako ang mga abaga mga maring. Si uy. Lauren Sardin.
1: Ay, alam mo, pag-anabi kay ngini na maginiyan mo ang mga abaga.
2: Anak, oy, ang gabi nga si Donix.
1: Si Donix.
2: Hala, dungagan na po. Nadungagan ang mga gabi. Kailangan naman si Inoy Tanini.
0: Oy! Ayaw mo pag-anaba. Oy, si Kuan, magpatila sa ni si Kuan. Si Camilo. Sa wala, mga oy. Friends ni Erica og Daria, good morning.
1: Oy, pariban. Kailangan siguro na ito na sila.
0: Oo, oh, magpariban lagi daw mo dito sa kay Kuan. Oy, kay Leo Rivita. Kay ni Kuan. Hala, oy.
1: O sa'y Leo Rivita.
0: Takar mo kang bangagte. Si Jesse Lan Guno, good morning.
2: Namin, nadalagin ang pants ni Kuan din. Ni Mari.
1: Okay, sana.
2: Ano siya, oh. Oo. Bura naman gag si Kuan. Kuan. Si Biti Lapia. Master.
1: sisibit tilapia.
2: Mura na sisibit tilapia.
0: Ay, lako.
2: Ano, si Kwan na yun, si Dolores Reyes Roy.
1: Aba.
2: Oh, yaman yung mga tao ni.
1: Para ito po, iti ba yan si Ma'am Acaso, din na sa may pagsabangan, maayong pagpamina, ah, ma'am. Maayong pagpabuto-buto sa imuang radyo.
2: Ah. Mga po, si Lina nga, si Jislan Guno. Good morning po.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Kang El Rindigin yon sa Anyo Corilla.
0: Yes.
1: Kang kisa pa itong kabawa to. Ay, nakalimot ko dila sa mga silingan.
2: I-shout out po na ang mga taga Anyo Corilla.
1: Mga taga Anyo Corilla, mga Marie.
0: Oye, shout out ako kung ikakod yung kuhal si Pedro Lagumbay.
1: Kanang
0: si John.
1: Kanang Vice Mayor diya.
0: O, kanang Vice Mayor diya nga kuhal sa Kanabulanon.
1: Iba din eh, gagaw diya eh.
0: Gagaw mo, kunakon na siya. Talawa na ako, lahilahibig na ko eh. Kay Puerto Rican ako, nasagula na Kanabulanon.
1: Bato na kay Mr. Solon Salsay. Ako mo nag-hinabi siya ka
0: nun. Yes! Si John Lagumbay.
1: Si John, John.
2: Si John.
1: So, dila na mo, dila na siguro ito mga maring kay... Naghalhal na ko ko, alamin na kayong itin na rin.
2: Napa? Tagakuan niya siya, taga-Surigao.
1: Aba,
2: taga-Surigao. Shout out mga Lord, si Uncle Rice Onits. Ay,
0: boy na. Napa, nagyapo na si Uncle Rice Onits. Napa na dito sa Picas, nagtanawsan.
2: Napa na si Picas?
1: Sa asa mo ganun siya.
0: Sa asa talaga ng XFM, ilaras mo na niya.
1: Ay, kasabot kayo na Hansag Lord.
0: Yes, naka-unli.
1: Ay, si Ma'am Philly Feliciano, ayaw galim titi Adariak, ayaw mong regalo di ay, ha?
2: Aha, alam niya si Ma'am Philly. Nakat kong anaka sa mga okay nga pamano.
1: Daan siya ka ito nakalabay ng Sabado na wala doon siya kapabili kay namili siya sa imuha kay mga 4 times XL daw. Ang imuhang
0: sukot?
1: Sukot?
0: Ano yun ang dusteran yun? Gisisyon na naman yun. Dahil kayo ang duster ni Ate Daria mga katropam. Mga katupa na ito yung alamin kay gisisyon na naman ka general.
1: May silent silent T na rin. Silent R na rin, Taron.
0: Ang mga katupa. Naman ko ko, nalukan na ako eh.
1: Taga-asa, taga-asa.
0: Taga-tinirasan.
1: Hindi, taga-away to it.
0: Taga-away to it.
2: Ay, hindi mo masigil ganoon. Masigil maantog ganoon masigil dito it. Punalan ganoon mo ay.
1: Ano yan mo? Plastar na mo diya eh.
0: Ano yan na?
1: Tarungan po niyo pila kay plastar kayo.
2: Mapila na, pila na
1: ba? Magano rin nagtila mga Marie.
0: Yes.
1: So, pag humala magtila, i-comment sa live kung kisa'y pinakadabis mo tila kay, ato ang himuon ng official na tigtila.
0: Mga tilaers.
1: Mga tilaers.
0: Halos, mga tilaers.
1: Ato unahan si Daria at Tia Daria.
0: Sige.
2: Magdungan siguro ta.
0: B.
2: Magdungan ta kay Kalas, magkaya mo kores.
1: Kung dungan ta ba, 5-sam na siya.
0: Gali.
2: 3-sam. Kung siya pagka 5, iya pa good oil.
1: Pwede ta magdungan na, kaya magbangga atong ulo.
2: Ayaw naman.
0: Magbangga ang ulo. Hoy, hoy, hoy, puli-puli ta, hoy.
2: Hindi mo na magbangga kay Dagan, magkaya ng ulo ha.
1: Sige na, Mika, ilaan na kayo.
0: Kaya tila ko na kamay kayo ko. Isa-isa lang, isa-isa lang.
2: At tulad na yung damay yun, si Lowe Reponte. Shout out mga ka-troops.
1: Tilaan po natin na siya.
0: Tila si Lowe
2: Reponte.
0: Sige. Ikaw na niya.
2: Sige. At tulad na ginaidungan.
0: Ginupa na, oy. Tatilaon na kayo ko ba?
1: Tatilaon.
2: Ay, gusto. Di na naman na gusto. 2-sam, 3-sam niya gusto. 3-sam yun.
1: I want more.
0: Be, ako tilaan yung dabel. Ay lagi mo kita-kita lang.
2: Ano, ay lang, iyang dila kay burag labak. Burag labak kara, Maring.
1: Dito ko, ay, maibot ang putong sa kapulgada nga balibo nga kulot.
0: Segment.
1: Muna ang pinakadalas
0: na. Lang. Kamulo ka. Tinilaay lang ang
2: dunong man. Kamulo ka ba nang ipaundang ni?
1: Nga naman eh.
2: Hindi siya gusto tila.
1: Kamulo ba ka, Tia Daria, sa panahon ko nga gubot kaayo, ang gubot na ang Senado, gubot na nan. So, dito tas tila. Kaya,
0: yes.
1: Mo, makatabang tas ako.
0: Sa katilingban.
2: Sobra pa si Pinusilay ni Maring.
1: Oh, sobra pa.
0: Panglipo ko yun doon. Ano yung isa kay? Kuhan mga ngayon. Naka-mouthpiece po ni isa. Ang tila niya nilalagay paspas. Naman tali ni si Size Anyo. Hoy! Nakakoy na pansinin mo.
1: Alaya.
0: Ay na tayo kung unsa. Ay na tayo kung unsa.
2: Unsa na
0: na. Unsa na. Sa pandama. wala na mga tong kwan, re-blooming ka. Wala lagi to siya, wala lagi to siya.
2: Blooming? Oh, dili man lagi. Pink-pink man.
0: Tumaga sa siguro.
1: Tumaga daw, tumaga.
0: Masa may ka ng kwan na kay kagaroon.
2: Ay, lain na din mo, ay.
0: Happy na kagaroon natin, Daria.
2: Ay, makita ba di ay?
0: I-unblock sa siguro siya.
2: Ay?
1: Wala, oy.
2: Ay, okay. Nag-greetings ba siya? Nag-greetings.
1: Nag-greetings
0: siya. Yeah. Nag-greet siya. Oh, niya. Wala yung spark.
2: Shout out sa Japan third floor.
1: Ay, aba. Muraga, nindot ni Tia. Ang wala ba ka mga bari? Kada daw ako kay Bugno. Tinood na ba? O, dahil na away. Dako ko daw kayo ng Bugno. Inagbalik sila.
0: Ano ba?
1: Kaya kanya ito, kung mama na kung papa mag-away sila, pati nga ko yung nagkuhan na kay mo, naghunog man ang mong bahay, uy. Mag-uyog man ang mong bahay.
0: Mag-ganaas.
1: Mag-amigo na sila mo, magkuhan man, mag-dinaguok man ang mong bahay.
0: Bisang mga rang-rang, bisang mga rang-rang na yung mga magpapa, mag-iilaay pag-iapo.
1: Kaya ako, mga kanang, ipagaling na ilang mga nung inyong managigiok.
2: Ayaw, di ba?
1: Nag-iok na sila, Maging.
2: Ano pa si Roy, oh, di Los Reyes, oh, siya nga, grabe, eh. Buro mag mga liha number 10 ang mga dila.
0: Liha number 10?
2: 10.
1: Gaban sa Dane. Ay, nako.
0: Ay!
1: Ay, maghawa niya mga mali, kasi ito ang pagbalik, ito ang taga-agpagtagan, ito ang The Merites and Friends!
0: Yes!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Antigan Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagagatik ko dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Go for it.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na ito eh. Naago palagi ikaw, hindi ba?
5: Layun, ikaw? Naako malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, Odi Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Yeah. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi Aiba, abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugot na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng good sense ni ini. Bay sukad nga nag-mentation ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali sipunon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga,

0: mga maring, diriya sa tuang panag-uban sa ako ikaw kadropa. Live gapon gikan diriya sa studio kami ang inyong mga bigatla nga mga tigpamaba. Ako ni si Maring Inday Erica.
1: Yes, ako ba pa naman si Ate Daria o as useless, kawan ninyo ang master Inday Tanini.
2: Oh!
1: Hoy!
2: Hoy! Kinilang gapon ninyo ngayon sa kanunay panabang?
0: Aba.
2: Come on here.
0: Alo, yung sa masulti ni mo, dahi.
2: Ako?
0: Yung sa masulti ni mo nga, pito, 4XL ang...
2: Babi!
0: 4XL ang sukod sa...
2: Gitanaw, nakubrang portahan ng kadako, Mari.
1: Oy, grabe yung pundao, eh. Bugal-bugal
2: pa namin. Dapat di ato extra small.
0: Parapin siguro na ka ng mga pita niya, basigbirahan ni Kainer.
2: Ato siguro ang pasalamatan si Ma'am Philip. Hello, Ma'am Philip. Feliciano.
1: First time naman yung dili sa ako, ano, na-experience
0: Yeah.
1: Kay kuan kanin nadigay po sa sauna na sa sauna sa mangkilam sauna na nagigay ni katag sa tua.
0: Dakhan kayo.
2: Dakhan kayo mo sa.
1: Ginahan ako diri. Kay dito sa amo kay Washington DC gud
2: mag. Murag manggar may mo ang katapat dito.
1: Kalaw ya sabak kay matagakan pagyud si Marlo.
2: Ano kan ni matagakan na may jatot sa taas.
0: Okay mo sa kita sa kita majugan packing.
1: Hoy na, para sa na.
2: Ayo kay kalagon kay papi.
1: Child na si.
0: Nasuli na di.
2: Kada si kalagon ka dai.
1: Oh, nasutay tay na juya.
0: Kalagon guhan ako gabi eh. Samtang
2: sige
0: na sa gli sa punuan sa mangga. Kasi na po'y manungkit.
1: Hoy wala na eh. Wala siya ni grabe na eh.
2: At naglagi kay ka maring ay.
0: Hoy, welcome sa tuang The Merites and Friends.
1: Yes, hello.
0: Hi, Maring!
1: Hello,
0: Mista. Mura ragas kanto ba?
2: Sige, magkakabagong ligo lagi, Maring.
0: Ay, kanina, wala ko kayo mauga di ay.
2: Maring, iusap siguro ligo. Giyan, nag-iubo.
0: Tanggala daw.
1: Ay, magpataka. Kaya ako ay nanagin niya ako. Mabuot na magmaligo ko every hour. Ano na siya? Ay, kabalaw mo na kayo nag-chika niyo. Ay, welcome sa na isa, Marites and Friends, Anna. Kayo yung chika ninyo ba?
0: Saan na? Kuya, wala puntaan ng chika, ha? Sabi ko na, maybe.
2: Alam ka, kayo yung dagway kayo. Lain ngayon tanawin pa yun yung kay chika.
1: Ano
2: ba? Lakay pa na.
1: Ano ni siya?
2: Ay,
1: nagtanaw sa ko. Ay, ka nga, Linli.
2: Uy! Isa lang lagi na imong viewers. Isa lang.
1: Nakadagan nagtanaw din. Nakadagan sa live. Si Dulles Reyes.
2: Ay, daghali kayo. Si Wilma Joaquin.
0: Nakadagan, ma-overwhelm ang
2: putahan. Kaya ang nindot niya mga suot. Muulan na, kay sobra ka init.
1: Ay, kasama ba? Pa-istoryasas?
2: Ay, sige.
1: Ay, dinala ko.
0: Ayun ka, distribuha ang bayo. Ay, masok ko na ba yun ang
2: bayo? Mahiupos magpunayon ang pigas labin.
1: Lain lagi kayo dito. Ginin ninyo ako ginapasulti.
0: Sige, sulti.
2: Go, maning.
1: Hello, mga listen, you can mangita ang kwarta.
0: Uy, maoba.
1: Kaya itong atay rin, oh.
0: Yan yun, me.
1: Dinagin siguro ko, respect ko mga anak, ane.
0: Ako kari ano yun, nablakan ako, ako ilhon pa ko sa akong mga parinti.
2: Ay, yan na, kaya kumama ko. Nang umamang ka sa kondasting, mapakauwanan ka.
1: Ay, naku yung chika ba?
0: Saan ka?
1: Siling alam mo ba?
0: Chika, ay, baby.
2: At saan ka?
1: Ay, dilala ko, ay.
0: Manang loon ang bayot na.
1: Ay, dilagin ko rin yung masaltihon.
0: Sige, at itahin lang eh.
2: Lahat naman rin mang loon.
0: Sige na.
1: Kamalo ka man silingan gabi, nag-away yun sila, mga bayot.
0: Maoba?
1: Kamalo mo, day.
0: Ay, na kay mga... Sige, tumutumura ka na kay mga screenshot, Ana.
1: Na kay mga screenshot. Ako mga voice record.
2: Nakagihapon, day.
1: Kabalo ka, day. Ani ni siya.
0: Sige daw.
1: Ang among silingan nga itago na to sa pangalang Jay.
2: J?
1: As in J, bro.
0: J o G?
2: G?
0: Masa ka J?
1: Dili.
0: G na...
1: Go, dili G na J.
0: Masa ka J?
1: G na G, bro. Ano ni siya?
0: Onsa daw?
1: Kanang...
0: Nakauba?
1: Away sila sa iyang... Kuan, iyang Wonder Woman.
2: Uy! Mauba?
1: Okay. Nasakpan ang...
0: Uy, nasak... Aba, alam na.
1: Ano man ko nung di masakpan, bing... Ang iyang kauban, iuyad niya.
2: Hala!
0: Hoy, ako'y kaila, Ana.
1: We,
2: ayun ba?
1: Pamatudin na.
0: Uma na ako, ay mo, sana.
1: Ah, sige.
2: Ako na kaila, Mari.
1: Kailan.
2: Bili ka kang masumbagan.
0: Sige na, Betsy, kahit me.
1: Unya, kabeloka. Unya, kabeloka. Ani siya. Kauban niya siya sa, yung, kauban niya sa trabaho. Unya, karun. Karong kay na nakamatikot ang manang mga
0: nabantayan ano
1: nabantayan sa mga kauban nung kana ang juya o ang katong kuan ang katong sulating pangwakas.
2: Saan na oi?
1: Kana sulating pangwasa. Uy, ang di ay!
2: Ay! Bago nga kaya na sulating pangwakas.
0: Nabantayan manimo siya kay nako experience na kani Antonio kay isa ra sila basos kape. Magpuli-puli ra sila man.
1: Dili lang yon kay ang ingon pa sa among silingan sa iyang asawa, oh, sa Wonder Woman sa Joya. Ano siya nga nakita dito sa mga screenshot o sa mga video nga grabe sila ka-sweet.
2: Uy! Uy! Grabe ang tapisa na niya ito. Uy!
0: Basigpuan lang sila. Basigpuan lang. Uy, it comes siguro na sila.
1: Ina ko na ko may obsession nun. Ina ko rin yung obsession.
2: Uy! Unya. Ang sabi na sumpay.
0: O niya, nasakpan yun sila.
1: Wala pa.
0: Naansa,
1: sige sila kubay. Sige sila kubay silang service.
2: Uy! Ba? Gasakay-sakay? O sa kanilang service?
1: Nasa service. Basta kanila din ako yung sulti unsa. O niya, kung sabon niya yan, driver.
2: Dili sa Sudan type? Ha? Dili ang Sudan type?
0: Dili siya. Ito na, Mamanga o Island Island.
2: Ay, ayaw to kay Ricardo to maring.
1: Kung yan, dili sa ba?
0: Sige na.
1: Sige na.
0: Sige na. Sige na. Go na.
2: Sige na, bon.
1: Bakit niya pagkakakan, no? Kaya unya nasakpan man sila, nabantayan man sa ilang ilang head.
0: Unya wala sila gikiha.
1: Wala sila gikiha kay gipangutan na kay ang lalaki. Gipangutan na ang lalaki, karoon kay ang lalaki no. Gipangutan na ang keks, ningon man siya nga ayaw, ming anaa kay mura na magmigigsoon.
2: Hala, oy. Hala.
1: Unya, ito sa itong ilang head. Apal.
2: So wala siya nagduda?
1: Wala nagduda ilang head.
0: Wala ginigikuan man rin, wala
1: ginigikuan. Nagduda gamay, nagduda gamay.
0: Sa igagaw man lang, ana, igsoon yun.
1: Wala ginigsoon niya karoon. Unya karon na nudipan kuminsido ang diman kuminsido ang ayang amo gisumbong dito sa iyang
0: ay gisumbong
1: sa iyang asawa kay di naman mo kuha di naman ang katarog terbaho
0: ala we
1: kay basugi naman ako galang kauban sa iyang iyang sulating pangwakas
0: sa imong tanaw mo rin nagtsulala na ka na sila
2: ha ay brandlayor kay kano ay
1: matun pa sa ako mga bubuit gitawagan ang gitawagan na silang duwa sa ilang head.
2: Oy!
1: Unya ka rin. Di mo tumag ang keks.
2: What?
0: Basi ko ay load, Mari.
1: Gisuko ang driver. Pag-adto dito. Unya, matin pa sa driver, pag-abri ko doon sa portahan.
0: Uy! Giabrihan ang portahan, Mari.
1: Sa keks o sa sulating pangwakas.
0: Uy! Nakita na, nakita.
1: Grabe, mura gaulan sa sulon kay basa kay singot.
2: Ay, loka marin!
0: Ay, basig, wala aircon marin.
1: Gaulan at alisik.
2: Sa sulon!
1: Sa sulon sa kwarto.
2: Ano? Basig, wala yung atop ilang kwarto.
1: Basaw na bat ang mga kanahan.
0: Wala sila mansuhi, marin.
1: Makaring kay pag-abot ito na niya, karun, yung nanay kung anong
0: amot siya. Ano
2: man, ano
1: man. Naabot pa siya sa wano, nakay dito sa daskan, nakitaan man.
2: Oh, sa daskan.
1: Sa kineng, sa cellphone. Nga, kabalo ka gusto ipangalan sa dito sa number niya.
0: Unsa?
1: PLDT Collector.
2: Uy! Collector?
1: Oh, nabasa na tulog ang iyang banner. Ang iyang palalak yun na tulog. Nabasahan dito nga. Ang nakabutang dito sa iyang pangalan.
2: Screenshot? Naka-screenshot?
1: Yes, nabasahan kayo kayo. Hugs man ang keks.
0: Nobody, ay?
1: Kagitan siguro nagwan. Malmal.
0: O saan na palmal?
1: Wakwak. Kagimalmal dito ang taman. Matona.
2: Kagimalmal!
1: Pagbasa dito sa... Pagbasa. Grabe ka lang. Asa din yung mong ibuat gabi. Uy, Han!
0: Sige, Sultis.
1: O niya, nakabutang dito sa pangalan. Walay pangalan sa babae.
2: Yeah.
1: PLDT Collector.
2: Ayaw naman. Grabe nga PLDT to.
0: Grabe niya
2: mga... Saka meaning nga itong PLDT, Day?
0: Masa meaning sa PLDT.
1: Awa ko kay... Kuha ko kamalo ko sa PLDT. Kalimot ko. Wala ko na Orient.
0: Internet magun.
1: Internet magun.
2: Wala.
0: taon sa kago.
1: Ah. Moto karon, wa pa kita kabat ka agyang bana wa ka wala pa ka mata.
2: Hala ko.
1: Mata to.
0: Agoy na.
2: Ba sige urong mer to.
1: King nan gani sayang anak gani og sayaw ang kogaman. Ay na lang mata dong.
2: Gusto kayo mamatay na mari.
0: O niya mari, unsa pa, unsa pag yun, apay tumoy ang...
1: Karun, kabalo ka karun.
2: Taas yun din yung imo ang kwan, taas kayo ni.
1: Kabalo ka karun. Ang lalaki. Ang main point, ano nga, ano yung kuan, nga nang nanang...
2: Uy, na yung main point.
1: Oo, na yung main point.
0: Na yung mga kuan, sa mga personal grudges, anak.
1: Siguro ka ng lalaki. Siguro ang lalaki ani kada dunggan man ako sa silingan mo ginamo ni. Siguro ang lalaki ani kanang kuan, kanang grabe kay mutila.
0: Aba na ipin ginahan.
2: Nagsugat man basta silingan man do pare-pareho.
0: Ani no.
1: Nagsugat man mi gani nang buntag.
2: Oh, bigay mo kati lahi.
1: Kinala okay, ko nga asa. Pero nga engko nga busing, mayong buntag ni Bilay Busing. Kabalok ka, anong siya pabag niya? Kayo mong anong, kayo mong paspas kay Simrila, kaya nasa, nasa, muna. Muna,
0: pariti ng, pariti ng siguro ang BBM.
2: Pariti ng BBM, de ay?
1: Muna, pari, kabuchig ka, pari.
0: Nga, asa to ang atuang kuhan na, pari, nga, atuang BBM, dabi, asa to.
2: Para, ang katong gusto niya, makabalo, no, ang atuang link nasa comment section.
1: Sa, BBM, pabila.
0: There you
3: go.
2: We... Silingin mo na sila?
1: Ang alam, istorya. Kabalo ka, la, istorya sa pasilingan ng ating ulang, mo pa yung niya nga. Noon sa naman yung tahanan ni siya. Kabalo ka, siya, kung saan naman, saan ba ni si... So, kasi si Kwame siya, ang pangalan to, itakot naman siya kay Jay, mato, kay Jay na Jibra. Si Z-Zon, si Z-Zon. Basta naman si Z-Zon, uy.
0: Ba di ay? Uyawa di ano ni.
1: Kipakta naman niya, asa niya kakikan? Asa niya kakikan, son? Ang tubag kayo, dito man sa tindahan siya. Sige, palit mo siya,
0: Ay, daw ko mga
1: maring.
0: Huwag mo, dato ang The Marites and Friends. Nga hatod ganito mga maring sa Santon Vitamin C. Aron yes. Nga mas healthy ang ato ang panglawas. Unya lamtip ato ang mga pangunahuna. Delete ang makalimot sa mga rinse yan.
1: Yes. Dapat delete all ha. I-delete all. Unya ang mga kulaks dya. The history.
0: Ang mga history.
1: I-clean all.
0: I-clear all ganyan siya.
1: Clear isit, all.
0: I-sitting sa kanan nga. Iris tanan.
1: Yes, kanan.
0: Kahit para diligid masak.
1: Pare.
2: Ana, girl, para yes. Safety.
0: Safety. Wala sa pinaka safety nga luwas.
2: Yes.
0: Safety na luwas.
2: Good morning. Shout out. Tia Daria, Erika, o si Tanini.
0: Uy, kinsama na si...
2: Watching from Polite Laundry Drista Tigato. Road Buhangin.
0: Uy, mga taga-Tigato.
2: More power sa inyong program.
1: Kinsama na si...
0: Uy, more power rin.
2: Si Aldrin Aranja.
1: O niya, kinsama na si... Pinaso Dolorito oh. Alabi na lang yun kang Maenday Master at Inday Tanini na mang bulabog na pod na si pwede mang good ba lagi lagi mo ay
2: ikan sa porok tadina. Saay sa furniture compound.
1: Baba?
0: Katotoy ato na to.
2: Namin siya ato nga time.
0: Nasa na ato nga time.
1: Ginsa, ginsa.
2: Sa katot sa furniture run.
0: Oo.
1: Asa ka na furniture run, oy?
2: Katot kong ipating kaon ni magsiupaw.
0: Ang sobra.
2: Ang sobra. Gisala-dala.
0: Oy, nag-watching ka lang si Kuan.
1: Ay, si Kuan. Sama na siya.
0: Si Richard Garing Ferrari. Nag-watching ka si Zan.
2: Watching pang Perido.
1: Perido, oo. Ay, si Kuan mo, si Ani Bayawa.
0: Uy.
1: Aba, katong tanganay sa dito sa Mangkilam.
2: Yaw.
1: Dahil lagi ng inyong wild stinger ay kamamalikas.
2: Di pa gin matiwas.
0: Kisa pa inaadya bi kay mo ato sa unaan mga maring kay ato ang drama today mo na ila
2: si Lauren si Lauren Sardin kay ingon niya touch by touch utsa man ni
0: touch by touch daw
1: kanta mo na touch by touch
2: ay kanta ni ni Lauren
0: Lauren
1: na na sige
0: sige kisa pa inaadya kay ato ang santang kapili-pili pa ko diri mga linyada mga kanta.
1: So may kanta na to diyan ron.
2: Tokari
1: ko kanta niya be.
0: O saan ang
1: kanta sa mga pungkol.
0: O saan ang siya?
1: No arms can ever hold you.
2: Dili ko rin. Pungkol, yun rin naman rin. Hindi ka hold. No arms man doon.
0: Gakanta di Ani.
2: Right, lagi nih bayu tay.
0: Kau mending gakanta di Ani si
1: Karin Chris. Number 1771 mana sabi joke.
2: Si Murat.
1: Murat kaya si Toto Pirarin Ana.
0: Di Ani. Anyway, ato saan taga-agi sa kakanta mga maring una. Pagkuman Ani, ato ang live drama ang ilahang atangan. Unya ka nagtanaw sa Facebook. Balik mong tanaw niya. Yes. I-share ninyo ato ang live.
2: I-share yung ato ang link. Ha, katong gusto mo tanaw sa mga kuan.
1: Kana.
0: Yes. Mura ba rin kagtahatong giilog na sa palingki
2: niya? Nagipusil. Pusil sila. May gani, kaya naigurang nalunggan.
0: Gining kanta ang gikanta niya. Giilugan niya, Mike, master.
1: Ah, mama.
0: Nagipusel lang siya.
1: Pusel. Gito na siya sa full, wala siya kinala sa full station.
0: Andiyan na, uwi.
2: Andiyan na siya. Sa hospitalization.
0: Ay, primero ato, gi.
2: Naigo yan, nalung.
0: Ang kapulisan, napagayon mga heart pursuit. Muna.
2: Ayaw mo ba?
0: Muna nga na duck fans yan.
1: Man siya.
0: Ang XFM.
2: Exciting.

0: Well, balik tama nga maring sa tuang panagubang muda ko yung dumugunong ako. You are so poor.
1: No. I'm full of air supply.
0: Nikaw na ka, nigawas ka.
1: Wala yung tawon.
0: Aba.
1: Mura na si Clarin.
0: Among admin nga mura si Fernando po.
2: Si jacket. Ikaw ha. Ikaw, K-Net, ha?
0: Kapalo ba ka?
2: Ningon na rin siya sa kuha. Jokes na boss. Eh, kay Premier na may luod. Aba.
0: Kapalo ba ka na ang K-Net? Masaputo na sabi sa kayo mag... Kana makadung sa mga tabi nga kana mga lakig bayi nga kuha.
2: Hindi siya kana na mga... Sige, Rok, eh. Concentrate lang yung sisi ang gusto. May tabos yung kinabuhi.
0: Pero baka doon siya ka ng puros lakim sa taga-asa po na sila.
1: Alam ka bang isa lagi kay guwapo kay Baron?
0: Hello? Kapulo ba ka na ni Kwan? Kapulo may search anang mga kwalin nga mga salida pero sa dalit na kayo siya mga search.
2: Asan na?
0: Tinawan niyo.
1: Ano pangitaan nga link? Ano ka? Naro! Uyapting makayang makakita!
2: Grabe no! Parang
0: yan siya nag-Santon Plus Coffee Mix na siya. Lantip
2: yung pangunahon na. Well, congrats, Kane!
0: Ako na ba yayahang chulala ka rin? Bago kayo. Katong isa ka, buwag mo sa atong chulala, kaya di lagi siya mo chulala. Karo na. Kapala ba ka ni mga bae, Master, o Gatia Daria? Dili din sa ingon nga ka na.
1: Ayun, Master.
0: Uyab na.
1: Ayun, Master.
0: Ay, ikaw din eh.
2: Sige, asa
0: na. Dili mga babae, delikado din na ganang imula na silang, uyabo na lang sa mga laki niya. Dili na
2: sa... Mau ba?
0: Kinahanglan na sila kuan marin, dili na sila mga... Dili sila mga hiniktan nga kinahanglan ni mong himasimason na ni mo.
2: Kusawa man di ay.
0: Imo kinahanglan silang kuan nun.
2: Imo ginagalmon. Kusawa, imo ginausawa. Imo kalang ay mukha nga para mo kuan siya sa imo ha?
0: Imo kinahanglan silang kuan nun sa imong kargada, imong handusan. Ha?
2: Sa ato pa, naagid ay mga penetration ng mga makitapo.
0: May mga intercourse.
2: Ay, pataka!
0: Dala sa mga sexual intercourse.
2: Ay!
0: Naigo ang
1: discourse.
2: Kawas kang mumuho. Nag-insectal mo, ay!
0: Hoy, kamala baka nga, na-stress na karoon ang mga presidente nila sa Iran.
2: Ay! Ano man?
0: Kaya ka ng ilang state of hormones na wangwang na daw.
2: Wala na kayo, luwag na kayo.
1: Bukan na kayo, Marie.
2: Kaya, na siya.
0: Kaya sige, magbabumbahan ni Donald Trump.
2: Wala na kayo, kaya luwag. Kumbaga, kung sa iyang pistol, luwag na yung pistol niya. Lalay play.
0: Mga hugag niya, Marie. Nahulog na niya.
2: Hugag na niya. Uy, ay magsama kayo na itong iyaan si iyaan Evelyn sa basahe.
1: Ay na, si Marie.
2: Yes.
0: Atong kumusta ko ng pamitay ni Ma'am Evelyn.
2: Kumusta ito mga pamitay niya, Ma'am Evelyn?
1: Ang ito mga titals niya, mati.
0: Titals. Ang mga, kanilang mga tapay sa mga babae, mga Kuya Juan Marin, kay...
1: Ada pa siya, oh? Ada siya, at Evelyn na siya.
0: Singon.
1: Wala tulunan lagi mo niya. Wala mo kisa eh, Apil si Philip. Apil siguro si Philip niya, olagaryo.
2: O sa Uyota, siya din si Philip di ay.
0: Wala siya mo na ito.
1: Siya ang good ang leader dito sa Gapi. Siya
0: ang correspondent dito.
1: Yes, siya ang ipinan dito sa panangkuan, katong form 138.
0: May wala punto niya giilo, no? Kay... Naghandle po na dito yung mga members sa ako.
2: Yes. Members Federation.
0: Sa tago mo na sulit-sulit na ginili.
2: Marag nalukot na. Marag dito takot doon sa kanukutan. Marag kwan pa na sa kanukutan. Marag ito pa siguro na.
0: Si, pa.
2: Ha? Kanang di pa kayo sure di ha?
1: Ongoing.
0: Oh. Dito sa ako sa bingkungan. Ubay-ubay na po na di ha, Marie.
1: Uy! Kwan na yun. Mayaon na rin ako ang best friend.
0: Kinsan na.
1: Si Charles Jupin Humalon.
2: Ha? Mahal siya ito yung mga amigo ni mga kwan na kagbabae?
1: Bago lang siya naabo.
2: Mani na kang babae ni?
1: Babae o lalaki?
2: Lalaki?
0: Asa sa gikan
1: siya? Pareha na magulay, nahilig naman kayo may lalaki.
2: Wala na gini ay, nagkapkin na gini, na-reset na gini, na-reset na gini ang iyang kuhaan cellphone.
1: Oo, na-reset na, dili na gini sa kuhaan. Kaya puro ang pangalan sa mga nakabutang sa mga listahan na ay Mark, Romeo, John, puro na gini sa lalaki.
2: Alas na mga lalaki. Grabe naman na, oy.
0: Yan na po kay pizza, na mga pizza kay

0: Jolmana. Yan dyan, March 2.
1: TTWH o MWH.
2: Wala siya, no? Mga taga DPWH kada dago puson nga way hawak.
1: Ay, unsa ka na ito yung sinong maring? Ato atong wala na butangan o ganang meaning?
2: Meaning?
0: Nakalimot ko, maring.
2: Ano siya pa? Kali na tapo.
1: Ay, magpunapit
0: na lang po na nyo na yan. Di ba
1: siya muli yan, Cemento? Hindi lang ito
0: ba? Kalimot ko, I forgot.
1: Oo ba?
2: Ayaw si withdrawal, oy.
1: Ayaw, oy. Nabuntis na ba yan na si Edgar?
2: Nabuntis na si, nabuntis na kang Edgar?
0: Kali, ako ganyang ipatambala, no? Kaya lang ito.
2: Congrats, sir. Nabuntis. Nabuntis na kang Edgar?
0: Yeah.
2: Wala, naigo kinagpungangot, eh.
0: Naigo, ang kuwan ka rin. Bro, kana ganin ka pa. Kala man lutong naging kalabanan. Gito, kabog ma rin. Pagkabog ka na ma rin.
1: Lago. Lago po.
0: Tulo kami tros ang toasik ma rin.
1: Grabe. Grabe na taan na gina ito.
2: Grabe naman na.
0: Wala sa obi ripe.
2: No, pati subok lata.
0: Ay,
2: sige.
0: Ay, nako mga igala, welcome kayo mong tanan sa tuang drama. Kung ako ikaw, ako yapo ni si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali miss tayo sa apang di makopiansaan tungod ka mangunay o silingan.
1: Kailan nga po yung iyaan sa kanunay panabang? Si Tia Daria.
2: Yes, kabalin nyo, master. Dito rin eh, syempre, guwapa ka may, pangit ako. Yan.
0: Welcome sa tuang live drama.

0: tagalyuntanan. Labilagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubay sa Kabisayan o Mindanao.
1: Yow!
0: Kining inyohang dulumanon, kung ako ikaw, if I were you.
1: Oh!
0: Master Ate Daria Oga Inday Erika, nagpadangat ko diya sa inyong sibyaanan tungkol kay... Tungkol kini ako ang suwat... Akong problema karon nga nagkabiban ni akong abaga. Kaya hindi ako maka... Kung ano, hindi ako maka... Kaneng tulog maghayang. Usan ako kami niyo. Nalami anak lima kabuok. Nagtrabaho ko sa kay kumpanya aning sagingan. Dakum kaning mga guanis saging diri Master og Ate Daria og Maring Erika. Kini mo kay makaingon ko ba sa unang panahon nga di ko ganahan alang gusto ko kanang isa ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Apan diri gyud ka kasulti daghana ba ninyong tulog ko sa inyo Maring Daria og Maring Erika labi na gyud mo Master. Kanyang mga inani ba nga sitwasyon nga sungugong kas panahon? Para masairan gini ninyo kung sige daga na niya kong suwat. Inani mga pagkita.
2: Mi

0: Mang!
1: Sayo maka ni bangon lagi.
0: Yalagang kami duty, good ko.
1: Ikaw no. Kani ato nga wapa ka ni trabaho diya sa sakingan. Tagdugay ka mo duty niya. Karun, excited kay ka mo duty. Ikaw kini ba, murag... Ayaw ha, ayaw pag... Murag doon ako kay gidudahani mo.
0: Sabah di, oy. Trabaho rin mo kong kinarong. Okay. Isipag tuon ko ni mo dito. Kung tanong ni mo na si Charles Jeffrey Humalon, wadyo ko'y babae dito eh.
1: Sige lang, kay si... Pangutanon ko na yung kuan niya, chikir nga si Evelyn Sabasahi.
0: Mang, ay lagi pag ngana eh. Ikaw rin mo tanong kong babae. Tinood lang. Wadyo ko'y lang bae, good. Kung doon na magaling ko'y bae, bairan, kaya naman ko sagingan, pero kanang ingon nga kanang mababae ko. Di na mahitabo eh. Pinanggat ka kayo, Mang. Ikaw ragyod, o ikaw ragyod. Ikaw ang pinakapormiro, o ikaw ang pinakalas.
1: Timan anak ko na ha, kini.
0: Sige na, mo duty na ko kay malit ko, sige nga.

0: Good morning, boss.
1: Hey, good morning, Kitty boy.
0: Boss, may buntag ni mo niya. Ang sakto, magkagtamarog lagi mo. Mag-happy, magkasimong puruma ron.
1: Siyempre, alang-alang, naka-kwago ko, naka-turbo ko.
0: Impas si ma'am, right? Impas si ma'am.
1: Hindi lang kayo si ma'am. Katapag yung mga taga-kwa, taga-perido. By the way, kaning lakaw ko kayo na ko'y meeting si Kabas.
0: Sige, boss. Ang sumay, ang sumay kong buhaton diri, wa man ka?
1: Natulang, trabaho ka kayo, suhol man ka. Ang mga paperwork, antuala dito si Lorraine, ha? Ikaw ni bahala dito.
0: Sige, sige.
1: Ay, mga kwa dito, mga incoming o outsourcing kwa na to, nga product ba?
0: Boss, naipay ato, boss, kini atong delivery ba nga nasa mga 500 cases nga saging paingon sa Japan? Yeah, boss. Kasado na rin?
1: Kasado na. Dungangan pala doon na og 500 boxes. Okay?
0: Sige, sige. Sige, boss. Ako lang bahala, boss.
1: Okay,
0: ay,
1: sige.
0: Ay, kabala ka ba siya? Ako dali sa mga opisina. Tanan mga paperwork. I made it.
1: Ay, sige. Kali lang. Tawa na. Sige, boss. Ako dali. Darwin!
2: Yes! Sir, boss.
3: Ready na kayo sa ganun.
1: Ang dama na itong Land Cruiser nito.
2: Okay. Okay na ka, boss. Under na.
1: Okay, sige. Dresa ka, Kenny, boy.
0: Sige. Ito na sila ni boss. Mwato ko kang... Makahigay ka na pagkuhan ni kang Lorraine. Ato na ko siya. Tanaw na ko itong mga papers, bing.

0: na si Loren. Pakalitan ako siya. Papakon ako yung dapi-dapi.
1: Ay! Ikaw! Hoy, Kenny! Ikaw ba mang pag... Ay, pakulat ko rati, Ken?
0: Ay, yun na pa ato ba? Mga paperwork sa inyo ni boss.
1: Ano si Rio eh?
0: Mayo kay gandam ni mo. Miagi ni mo eh.
1: Hoy, ikaw ba? Makitagay ka sa si TV?
0: Kada yung mga... Kaan ba yung mga... ako mo na irsit o niya?
1: Yan ba? Basin sa nakahangay, nagsososo, magugugkapin yung akong ikaon.
0: Kakita ka na ako, samtang katindo ko sa imong tapad. Madungawan ako imo pa si Wi-Fi.
1: Kita ka? Kita ka sa kumpa, pati kayo.
0: Murag ka bindis?
1: Ikaw ba? Ay, gugu, ano, good?
0: Ulit tao. Saan? Ulit tao, dariba.
1: Ay, gunit-gunit yung paa ba?
0: Misa, gudani, eh. Lami ang siguruan niyo eh.
1: Say lami, ask ka lami ah. Uy, mukhaan ka ito ha. Ikaw na kayo, kabalagay kayo mga amigo ni mo.
0: Ay, kabalagay kagibayran ako itong mga sikyo sa gawas nga. Di sila musulod din nga di ta makita. Sa mga taong ito eh.
1: Ikaw, maldito juga kaayo ba?
0: Si Richard ako gibayran nga di musulod din sa kining ito ang opisina.
1: Si Toto? Si Toto?
0: Oo, gibayran ako sila.
1: Kasi Toto, kwadar ba kayo na? Okay. Mabariable ba na si Toto?
0: Aba di ay?
1: Dugang ito, dugang ito.
0: Hindi na siya magkumpiyansaan.
1: Kumpiyansaan na si Toto.
0: Ah, sila, kurang i-gcash o niya. Loren, ikaw ba? Kabaw kong dalaga pa ka? O na kabaw kang minyo ko?
1: Kabaw kong minyo ka?
0: Pero imposible sa karelasyon. Misa pag minyo ang isa, dalaga ang isa. Ay, important din, higugma, nagkahigugma ay.
1: Kenny...
0: Okay na ba si Muhanga? Doon na tayo relasyon.
1: Grabe, paspas man kayo ko. Paspas man kay Kaskila.
0: Ingan ako kapaspas, di ko gusto maunhan. Di ka maunhan kay Kenya Rabasikoan mo. Una-una po na si Aldrin.
1: Saan mo labi yung magampuan na din?
0: Okay, bahala di mo.
1: Saan man ko ni mo, magkikin tahay, big sugtun ta ka, be. Saan man ko ni mo, be.
0: Alam naman, nag-saan ta ka. Kabalo ko sa imo, Loren. Gamay imong sweldo.
1: Ihira ba si gagi-agi-agi yun?
0: Kung mauyab, guli mo. Doon na nalain mo agi yan.
1: Kini, ayaw ito kong binuangigin, ha?
0: Dito ka binuangan, we.
1: Maldito biya kay Kagnao, magpapanguan na ba na yun ka? Wala, gano'n ba kayong mga inaana nga mga style?
0: Yeah, masugot ka? Masugot ka? Uyabunta ka?
1: Na upiran ni mo nga, umbodingos, igang beto kayo.
0: Ay, kabla ka, pleto na kagsiling pants unitap.
1: Kini kaya gaon mo kay Ken, eh?
0: Loren, tagaan tayo kag 3 mil ang bulan. Ay, ako ang alawan sa kong hatag si mo, ha? Sugtun lang ko ni mo.
1: Pila man?
0: 3 mil.
1: 3 mil? Sige, bantay ka, ha? Samis.
0: Samis. Masama, muluhod ko si Mutabangan?
1: Ayaw.
0: Muluhod ko, ikaw muluhod si Mutabangan.
1: Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko.

0: time eh, the time mana diri aku ni mudah undi eh? Dari saking spilled.
1: Dia dari takkan geda kayak yang uban dari kamu kuting jadi kayak beratur lah. Punya bunuh kerupu dagang.
0: Malah ini nih, mui kerupu kayak tenaga kuat ni dalam diku ni mending ni.
2: Waktu diku bakal abut saya kayak.
0: Serius aku juga ani, serius juga nak aku.
2: Kamu bakal ini sepanahun kamu patung ku suku sawa, makita nak ibu dagu.
0: Oba.
2: Busa karun nga nanaka sa kutubangan.
0: Dari ba ko'y tato?
2: Asa dapit?
0: Awang ko tato, o. Sa dugahan.
2: Masa man, aim lagi na aim.
0: Nalawa, o. Labag yun sa paa.
2: Bidabi ako ng hilingon.
0: Ayoy ka, papadong sa taas. Lain magiging gamuhika.
2: Lamiya siya mong tato, o. Masa ako anang kwanon, ako anang lamiya ni kiningini ang kwanon.
0: Gapanilap naman ka. Ay, tari manulot na tayo.
2: Libre
0: tubig gede ni diri, nari libre libre tubig ni.
2: Tubig diri, tubig.
0: Mayno pa ni lang ripo dili.
2: Ambot lang kay lasa ko ginon kay igit man ko. Lorin. Kita masayang sa panahon di. Tagsarata diri makas.
0: Sige na, manteka mo mamalik pa biya, mamalik pa tes duty. Kanang-kanang set quicky lang ha, quicky ha.
2: Quicky lang, quicky. Di pastor na yun din. Wala ni hubo-hubo sa army. Karoon ka gabs. Gusto ka gabs kunta ka.
3: Nurse!
2: Hey!
3: Bus!
0: May tao.
2: Wala pa ka ma... Wala pa man mo lapas.
3: Bus! Lang!
2: Ay, sir.
3: Abis, saka dali, bus kay!
2: Bus! Ikaw ba sa...
0: Agay, bus!
2: Saba mag...
0: Mali, sa Picas Quarto.
2: Mabay pag...
0: Sa Picas Quarto, bus, na amay nag... Namay nag...
4: Bay, ayaw mo din ni Bay. Buhay, ganyan yung patang ka na magsunod, Bay.
2: Ay, saan mo din ni Adi, Adi, ay? Ay, gindo ako ko nag... Likado mga pulihan. Oh, balintas, Picas, kwarto,
0: Picas, tao,
2: mo ka magsulti na yun, boy.

maring Gar og maring Erika. Og master, grabe kayo. Naigugid ang pukakahang yun. Grabe kay pitibong kabag yun. Nakaingon lagi ko nga, grabe lami ang nilo rin, oy. Kanagay ko siya, kanayang pala, tattoo niya. Puti ko kayo siyang paa. Muto nga may daga ng mga adlaw. Si Mana, warag nindot kayo mong tibag tinagdanay. Unya, napo isa ka nimo kung isa ka kaoban na mo. Namang kung isa ka kaoban nga babae, diri ka ng bigat laon po kayo. Sige, dodo sa ko, ah? Huwag inaan yung mga panghitabo.

0: Hoy, hindi.
1: Hoy.
0: Lain lagi ka, lagi ka managad.
2: Los biminda. Bakit nga naumi ka magkakarik ko managad siya? Mga gitagad naman ka.
0: Managad lagi, pero igol lang kadyot lang. Di na, tili pa sa unang ako, sugi ka magkuan. Mag-invite-invite.
2: Hoy, ikaw, di ka sigig dul-dul sa kuha ko yung taon.
0: Hoy, ano man?
2: Antag uya, manay mong kalaki. Ah,
0: mauna, di ha? Mauna, di ka madul sa kuha.
2: Dili man good.
0: Kay dili ka gusto nga malaan.
2: Ipagawiri ang... Magkagamot.
0: Ano man sa una, kusugi ka mo agbay sa kuha. Di nakabu agbay ka ron ba?
2: Nakabawabi kasi ko aminda nga minyo ko.
0: Ano mo?
2: Patul man ko ni mga minyo mo ko.
0: Ano wala man mong asawa dre?
2: Manyo ko hindi ay. Kabawabi.
0: Oh, okay, wala ka rin. Kita. Ano na?
2: Welding ring.
0: Uy. Ano man na nga baga? Happy kita. Taya na mga ano na.
2: Ano nga piki man eh.
0: Ano sa mga kini? Dali pa pa.
2: Ayaw ba?
0: Agay, oy!
2: Tamot ni musik pang hawid-hawid.
0: Matingan ako naman, nausap na dyan ka kayo kini ba?
2: Makita ang
0: CCTV. Ilasyon ka man agad.
2: Makita ang CCTV 123. Isa mo.
0: Uli, nakapalo ang CCTV. Nakatutok sa sinado ang CCTV, oy!
2: Manda. Ibigayin man ko naman ikaw kani Adbo ba nga? Hindi man tatalo.
0: Lain ka kagini, oy!
3: Sa ukuhan ni Kinbi. Ay,
0: sabi, oh. Ano na ko?
2: Tatawag sa lahi.
0: Sabi ka. Masalahin ang musuko, mudungol na yun.
2: Rin, ka-pinsil man ka.
3: Kukuhang kubigan, di ko ka. Pero katulad man ang umpa. Uy, kanang, talawa na ko na kong stocking. Sige, Dos Pimenta, sige magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
2: dihan ta karon.
1: Ayaw na ma.
3: Ay. Ken.
2: Wala wala wala. Wala.
3: Ayaw sige kwa kwa di ba. Masuko ra bang kau kadapan ha. Masuko ra bang deduction na imong oras.
2: Lorin, nakabaw ba ka? Ang gibuhat na ito ng kalabay ang gabi, eh, ako nga damguhan. Nadamguhan ako niya. Nagka-decide ko nga, ato ko ng utrohon. Maruluan ako na mautong promiro.
3: Sino na siguro, uy, kaya sakit pa kaya kong bakang ma. Grabe mo ka makabagdak, uy, mara man yung gaganang, mara ka gatamper o ganang, parang floor, magtawlog flooring, gano'y.
2: But masabot yun, mara kong taga-DPW8.
3: Sakit pa biyak akong buna-buna.
2: Lorin, naku-isulti ni mo ha. Ato-ato rin itong relasyon ha.
3: Basta kaya, basta mag-snapta na ito. Basta delete all ginang imo. Ako'y problema.
2: Ako? Wala'y problema.
3: Sige, basahan na si mga asawa.
2: Ano ni? Wala'y mabasahan.
3: Ha?
2: Basahan nga, taga-uli na ko rito nga. Sudan ko sa U-box ako ang cellphone.
3: Sa imong motor?
2: Termin, tilubat man akong cellphone.
3: Masi pareha ka ni Capri. Pamigo na ako nga si Perlan de Diyos kay Marumaro Biato.
2: Ano man, nasakpan siya?
3: Dili, kay magkuhan na. Basta, dila ako istorya kay basig magkuhanto niya, may
2: intuitis niya. Ayaw siguro na hunaan ng mga negatibo. Ang importante nga, positibo atong relasyon. Ha? Oh, dar Trismilo, pambayad din mo si Mungguano.
3: Trismilo, salamat kayo ha.
2: Kining 150, papalit mo siling pants, unit up.
3: Salamat kayo, Ken.
2: Hindi pa naman, napay maabot si Muha.
3: Sure ka?
2: Napay maabot si Muha. Basta importante nga, ang ito relasyon, mapadayo ni siya.
3: Seryoso dyan ka na ako, Giyon?
2: Gigog mag-way ka.
3: Ihatod ko niya sa Muha ha, sa converting house ha.
2: Ah, sige, ihatod na ka.
3: Ah, sige.
2: Diyan na ka, kaya napag iba ito sa gawa, Sam. Wait out, di ba?
3: Ngayon sabi mo, nanasan na yung style ba?
2: Pakisa sa kapit.
3: Sa?
2: Kisa hiccup.
3: Sige, dalia lang ha. Grabe po ka makakuha.
2: Ngayon, ito na ko.
3: Sige ba?

0: Erica og Master. Sabi kayo kung feelings pag nalako dito sa mo ang trabaho ano eh kanang makayungon jugo ba nga kanang lahir gud akong gipaminaw or jugo gibayaw.
1: Hey! Pangalaki
0: di bumutuo. Nya, gihatod na ko siya sa ilang boarding house. Experimenting na ko na siya, hatod. Muto nga, sa kadlaw niya na, kay kapoy, mga kaayo, kay didalikat mo siya ang boarding house, no? Muto nga, inaano yung mga panghitabo?

0: tulog man akong banaw eh. Ay, kung yan so kini akong banaw ang takwa nga si Kenny. Bidobi, kisa man yung abrihan ko din sa kinan bi ano. Yawan yung sa kinan yung mara magpurtanan. Bidaw, ay, ang iyang cellphone nabilin din sa kinan. Taka-ramin daw hanag ko. Luba siguro ni. Ay, uwan man di ay. Bidabi. Ala, sala biyan yung manghilabuta sa butang salain. Pero, di siguro ni sahoy ako bito ning bana. Tanawon ko na ako, libi. Ala, unsa ni? Ala, kabigat lang kung tiniksan ani basigurong sin siguro ni taga PLDT. Bidobi pasahon ako. Grabe ang imong gibuhat gabi iuy. Sakit gud ako ang batang sa dihang imong gibadyakan. Osbi ko ugma ha? Kunsa man eh? Pero PLDT may nakapunbok din siya ang cellphone. Napa isa ka mensahe diri ana pa. I-scroll ako bababi. Adto unya sa boarding house ha kay naharos akong silingpan.
1: Ayaw na ma.
0: Pukahon ako akong banabi. Ngano ka ni? Basi iya siguro gini kabit.

0: Unsa? Kisa mo itong mga text sa imuhang cellphone ni mga nakita na ko dito, abi?
1: Doon yung mga text na bilhin. Ako ba itong i-audit?
0: Unya, nakugang ka. Kinsa ni, kisa niya kapunbok din nga na PLDT na kabutang, bi?
1: Rungsin siguro na, oy.
2: We...
0: Tanawa na?
3: Ayaw na ba?
0: Ito ba kong tarong? Kini. Samo kay kain na naong ni mo, ha? Kinsa ni ba? Tubag ako.
2: We
0: nanong di ka makaisit og tubag sa kuha. Nakay babae wa.
1: Mang, wa lagi ko bayi.
0: Rungsint lagi siguro na. Rungsint oi. Bantay lang jud ga makabaw gani ko. Ransakon gyud ako nang trabaho ani mo, basi duna ka babae diha.
1: Mang.
3: Ayaw na ba?
4: Muna ko problema karon. Maring Darya, maring Erika ang master. Kaya bang, mura magbusaka ang akong itmi games o ganang maabot sa punto nga marag mabasahan ang ganing sa akong, akong asawa ang akong mga lihok. Pero I love you na magkukuha ni Kwano, ni Lorraine Good. Kaya ako siya kay puti pa, kanang payo ba nga? Yan yung niya ka ng mintinon, oy.
5: Bangas ka?
4: Alamang, makaingon ko ba nga? Saktong paro ko niya, long ligid, niya. Sus, makaingon siya lagi ka ako. Ikaw lagi, master, magkakita, magkamalmuhipoy ka ba? Pakikiyas, ano nga? Ginasurbilan sa mga sa kong asawa diri sa mga trabahoan, oy. Makatlok po ko kay basi kaning ako ang kaning si katong isa ka kauban na mo diri nga anak nagagusto sa kabsi mo sumbong pod ni ba. Madlok ko kay basi si Minda ba si Los Piminda mo istorya kay I love you so much pabira ako ni siya. Nakalagay na nagandakan sa kong unahuna karong mga panahuna. Maring Darya, maring Erika, o nga master. Tapakay ko ninyo, B, maluoy mo kung sa kong buhaton, ani? Magpaabot nyo ko sa inyong tambag. Din nilalang kutob.

0: Pagmok ato nga naring ang suwat kaagi nga ato ang gibasa today mga higala kaagi ni kasi itong kabawa to
1: si Kenny
0: si Kenny
1: yes
0: kasagarang gina may tabunan sa mga trabaho no ni mga ano magkadibig ay gina na madugay no
1: mga ina ano ay kay kabalok ka depende sa siguro na sa tao
0: depende sa da siya
1: kay na may balawag yun
0: kaya ako sa una kay kanang mga babae nga kanang di pa ko undecided ba ko kanya ito ba na ako yung mga kaban mga babae ako pangyaban pag dili gani man pangawayon ako eh
1: ang gani kala ka lang yung usahin ka ng mga babae gani nga pangkayo maglagot ka rin labi na ganyan ng mga ariyat kala mga ariyat yun kay kalabot yun ako ng mga ariyat ng mga babae
0: hindi na ko kunahan babae kaya naman ko na una
1: ah
0: hindi ka mag una ba di ko kunahan
1: hindi ka na mag una
0: parang gusto na kung ako kayo mo una
1: Sini
0: El. Kaya na mga higala, ang itong oras, alas 11:42 na sa buntag, islas, paniunto sa mga gapista karon ha, maayang pag-silibrar sa pista. Labi pa karon diri ang mga maringa, silibrar sa pista, din sa barangay Nueva Fuerza.
1: Yeah. Kaya na madali sa una, di ba?
0: Sa una, kaya na
1: tanya. Itong nag-sugod bahay, ta?
0: Ay, mabalik taon niya.
1: Ala, oy.
0: Di ba, mista?
1: Adres na pita sa kuan?
0: Unaan lang ni Tick Boy.
1: Good
0: morning. Yeah. Itin ba yan ay si Kapitan Willie Arcaina, maayong buntag ni Modi Akap.
2: Hinaot ko nga namin inos niya.
0: Abay, gabi mo atak niya Akap.
2: Wala isa kabariyuhan ko ka. Nga tagduha ka ba ni Hado? Pag ganyan ko na ni.
0: Pag-abot
2: ito. Ang mga tinae, tagduha ka ba ni Hado?
0: Huwag gabi na mga kabay Akap.
1: Si Marindaria, ganang yung magdala ni Marindaria.
2: Wala naman siya nga, doha ka buka to ang dalon.
0: Ya pagabot dito kay Maho, buntag ba ang kaon dito? Wala may paryunto. Pas mo lang sa ta.
1: Gani.
0: Anyway, maayong buntag sa patuloy timbaya ang mga namati kayo niya sa Davao Oriental.
1: Davao
0: Oriental. Sa XFM Mati.
1: Yes.
0: Og sa?
1: Hanya sa may Davao de Oro.
0: Oo.
1: Hino na sila diha, no?
0: Sila ni Mama Philip Lisiana, pasalamati. Kaya bayo-bayo
2: yes. Na nagpada diri. Hello din, Mami. Ma'am Philip, nakakain salamat sa imo ang regalo.
1: Huwag malasan, ma'am. Huwag malabot pohon.
0: Di ba ibang birthday, ugma? Birthday niyo mo, hindi pa.
2: Sige lang ang birthday lagi.
1: Oy, diyan sa Sydney, Australia.
0: Aba.
1: Yes, si Linlin. Ako ang grabe kayo, di basta-basta niya.
0: Oh, bali ayun si
2: Linlin. Ano ba si Wilma Waki? OMG, maninintal ganyan babae.
0: Oy, itimbaya po dahil si Jefferson Dumagit Park.
1: Aba, Sir Jeff. Hi, Sir Jeff.
0: Hi, Sir Jeff.
1: Kamusta naman, Sir Jeff? Uy, magtagalog tayo kasi Sir Jeff.
0: Magandang araw, Sir Jeff.
1: Ayun, sa Selang. Sa Selang, Cavite.
0: Doon siya nakatira ngayon?
1: Yes!
2: Wala, ang layo na, layo!
0: I thought, sama nila siya.
1: Ha? Sa Manila?
0: Oo. Ay, naku, mga maring. Ay, kang Jeter Ludovice. Oy, nadi ay si Idol Tanini. Maayong udto, mga guwapa.
1: Baman, salamat si.
2: Jeter, inuang aircon nila, patintong nawa, oy.
0: Ambition siya, Business Plus, kaya tinaw yan panan-aw.
2: Ah, tinaw yan panan-aw.
1: Uy, kalang Business Plus, no? Kaya para lagi nasal ka mga hanap-hanap o mata.
0: Si,
2: Kainom-nom ka?
0: Ano pa si?
2: Kainom-nom nagilakila?
0: Ano pa siya nga, si Wilma Wakin, ano siya nga, maninintal gining mga babae kay pamisti palang kulang og tela.
2: Kulang magagang tili. Tila na yung mga maring.
1: Tili.
2: English magunto siya maring.
0: Ako na yung papunaan sa kuan sa sunrise garments.
1: Uy, ato ko magabayot ba? Jugo urge pa, bugit pag yun.
0: Ano siya ba? Kamali ba ka na niya? Kanang...
2: Estatik siguro tao.
1: Labandira kay da. Lagi siya kapag ako kailabas. Labandira pa sa kwagdaguan.
2: Maghornalay yun.
1: Ay, ako! Kapahit makita kwarta.
0: Kamali ba ka na yung bestida?
2: Ha?
0: Kanang bestida na sa mama si ang lula.
1: Ako ba? Hindi na may...
0: Masa daw?
1: Kauli, pabatas balay ato mga kadawan. Pabakit sa itong anak-anak ani. Ay, ino. Sige.
0: Bueno, atong kaagi karon si Kuan, si Kini. Kini, mga Kini, no? Mga Kuan, Kini, mga marupi, Kini sila, no?
1: Kuan, Kini. Sa direct na yun, nag-message si... Ay, si Pakundo. Si Pakundo, ha?
0: Sa inga niya.
1: Pa, Ninggara na jud kagtaman. Paks, dalmaho lang, wala personalan.
0: Ay nako, may gani kayo, wala pa yung cellphone si Ping Ping. Kay komentator ko ba yata siya?
1: Lain mo nito mga, ano yung mga junakens
0: kaya iya kay dako kay tao nang iyahan ko ang mga dokta kay basin sa kaulit sa ilaha kay si Tia Daria.
1: Oy, oy, dapat ang kuya ni chat, ni chat.
0: Sa ingon.
1: Maong nakuha bitaw ko psychologist kay ako'y mosaiko ni mo pa. Oh, ala. Di na sila tapag live sunod, oy.
0: Kaya makakita ito mga steeping ani.
1: Sige.
0: So, diri ata sa karon sa kaagi ni kuan ni dapat manintambagan o dapat din siyang kasab-an.
1: Dapat atong i-balance. Atong i-balance.
0: Because we're balanced.
1: Yes, para di ma-disbalance.
0: Gani.
1: Sige.
0: So, ato na siguro ang tamagani kay Basin Og nakahukad na. Dukaita.
1: Dukaita ka.
0: Nagasasa na.
1: Ang basoy. Anay basoy dito?
2: Siguro kay Basin. Galiap siguro na ito. Marin kay ang first batch. Human na.
1: Human na first. Galiap-liap. Galiap-liap na sila dito.
0: So, kung namati man karon si Kuan, si Kini, ang ako lang ikatambag sa imo nga, kanang, ang imo mga tirada, mura kulang pa.
1: Yes.
0: Amo pa kang tunluan, para di ka masakpan.
1: Kanang mga panirada ni Mokin, so tiya taga Kenny Boy, kanang, dari mo magpa, kung ano, seminar mo dari ni Kuya Dars. Ana, dari ko ni Paring Lar.
0: Seminar gan siya.
1: Seminar mo na mo, dari.
0: Kay, aron nga, lisod po kayo masakpan, sahe, ragod po.
1: Ginaan mo nga, kung di ba dito ka ni katropang kuhan, Bong Alvarez, kay Kuya Keto. Kay ang calculator ato, mo na ito yung mga, as loyo sa calculator, mo na ito, dito na di mo mag chat-chat.
2: Alam mo? Calculator?
1: Kuya to.
0: Pwede na di ka-chat ng calculator niya.
1: Kuya, kayo to, di ba sa basta to si kuhan, si
2: kasi siya magamit na niya, ang remote na po sa remote ako.
1: Ang gani, ang gigamit ka niya ron, wala kabalo si Mami siya, ang gigamit niya ron, kay ka remote sa ako sa akin ng aircon. Ah, gani, di ba?
0: So, sige. Ikaw, Tia Daria, sa'yo masulti.
2: Wala na, dapat likayan na lang niya.
0: Likayan niya, kay Lami man daw.
1: Lami man gudok kayo, B.
2: Likayan niya yung asawa.
3: Ayaw naman.
0: Tama.
2: Yes.
0: Right, naging insyo, no?
1: Right kayo.
2: Ay, nalaman na itong Lami, di ay. Dito ka sa Lami.
1: Ikaw na lang mag-Barney. Ikaw na lang mag-Barney.
0: Abot na sa punto nga mas lami gitong lakay, no? Kaya sa atsawa.
2: Pili imam ba siya ni Las Merinda?
0: Mapitaw, di po siya nung ano di ay.
1: Nagay mga
0: wala kang pagkagibutan
1: sa mga taste.
0: Wala kang pagkagibutan sa suwat kong sa itsura ni Las Merinda. Ano di ka gusto si Kuha?
1: Correct.
2: Masi tamsi po to.
0: Masa na tamsi?
2: Tambo kasiksi.
1: Ano, masi. Pero si Kuan, si Lorraine, marag lami-lami gini.
0: Lami yun lang, bidari.
2: Nakita ko daw ang piso wifi.
1: Grabe kayo.
2: O mo na ko gamay, pwede mahulugan.
1: Ikaw ba? Ikaw lalaki, Maring Erika. Ikaw lalaki. Kanangag, o sa'yo time niyo, kanangag mga babaeng naitato?
0: Okay lang po sa Kuan. Basta kaya lang po ng Kuan. Alam lang na lalokop na girl. Di man ako ma-recognize kung apil pa ba niyo. Masa yung lahi na niya.
1: Gabi, katungos ka ng han.
0: Masa yung pagkuhan mo
1: ba? Masa ba niya? Apil ba niya siya sa kuhan?
0: Sagap-sap naman.
1: Samad ba niya siya sa dagong na wala na diba? Ano?
0: Ikaw, okay. Basta yung pagkuhan mo ba? Pagkuhan niyo lahi naman, maglahi mag-uhan. It's hormones na di ay.
1: Yes. Kanisa ka ba yun, ikaw?
2: Ay, okay kayo. Eh, kinaman po ko yung tato.
1: Kinaman
2: po ko yung
1: tato.
2: Pero dito, dili na po napit-tapit sa napit-tapitan.
1: Dili nyo gaganaan ng doon na sa ganghaan.
2: Ay, walang, masin malipat magka.
1: Ako, okay naman sa kuwag na yung tato. Labi na sa pa. Alam yun, mabuta sa pagkagaan. Kaya pakitaon ang ginagot ang tato artist, ikaw.
2: Ikaw yung nakasunod ko na kanin.
1: Ikaw yung nakasunod na. Pakitaon ang ginagot ang tato artist. Sunod yung sako.
0: Ito ang panghinaot nga kini kayo si Kini, wala pa mag-isa totally masakpin.
1: Pero nanay instinct.
0: Nanay siya yung mga, nanay mga kuan ba? Nanay mga
2: asawa. Partial payment pa lang.
0: Nanay mga person of interest.
1: Yes!
2: Personal justice.
0: Ayaw tambagi kay Gituyo, anak niya magpabadlong. Pa si Wilma Joaquin. Marat pa si Wilma Joaquin, no?
1: Oh, mabright ni sila.
0: Yes, at least siya mo manambag sa boy. Kung may tabo mga ugali nga masakpan ka, so ang imang buhaton, ayaw gin o kwan, uy, malipad yun. kaya ang kanan sa kanan tumutumuan kag imong imuhang angkonon buta sabot makasasaka. Ako ikot tambay sa imo ako na masik ka mangaroon kini ayog angkon.
1: Correct.
0: Okay, kung kanabi ang angkon ka buta sabot ano naman makuan yung gagi giintrigo ni mo imuhang kuan dito sa kuan sa prisuhan.
1: Correct. Kini ako nga kanin mo kung tanaw ni mo nga marag inosinti ka kung tanaw ni mo nga marag ka na nga baka kayo mo sibog ibuhat. Kaya ayaw surrender. Balibad pagkamati. Pagkamati gid na siya kay sultiyata ka kanang dili dapat isurrender.
2: Sakit na mo na konti yan.
0: Okay, mamista kayo mo rin busog.
1: Ano yan? Mamista magalita?
2: Hangit mo kundi.
1: Mamista magalita gani.
2: Lain pa kayo kung ibarap mo kundi. Panuhot naman ni ako.
0: Magkita si Kini.
1: Lain lagi mo. Dilagay ko niya pati. Masog tambak. Ay, mangloon.
0: Patambakan na ng bayo
1: ko. Mangloon niya. Kung ano ron. Kini, ikaw. Isunlan man ni mo dong. Barugin na. O niya, paguman. Kung masakpan ka, padala mo balik na mo. Patambakan ka na mo. Okay?
0: Ano lang ka simple.
1: Basta kay kwan niya, delete all dyan na. Kanang dashcam ni mo, ikaw na.
0: Uy, tuluy daw ko, anabi.
1: Delete all na siya. Long face na pala siya. Long face na pala siya.
2: Tuloy mo rin, ang iyang motor, why dashcam?
1: Ha? Pero, ang isa, maring Erica, pala, imong motor ni mo, magpahit kang isa ka cellphone. Na pariyara og naong sa imong original nga cellphone.
0: Hello? Pariyara nga unit.
1: Pariyara nga unit para ibutang niyo. Sunod niyo mong silupin, nunya, pangkuma ka lang sa skin, di ba? Imong cellphone.
0: Parang remote.
1: Parang remote. Nya, ihumo na rin mo lang sa U-Box. O, di ba? Dito na. Nabay U-Box na imong XR Mate?
0: No.
1: Dito.
0: Ay, sige. Salamat ka, ayaw, ha?
1: Ana.
0: On the record.
1: On the record. Ayaw, good siya.
0: On the record, yes, honor.
1: On the record, di siya. Dapat, ang imuha di ha, pag maipita ka, pakoy-kahoy lang. Okay?
0: Uy, basic isugnod tamarig.
1: Ayaw mo pag-sigbin-sigbin. Ayaw mo na pag-sigbin-sigbin kayo. Magtuwan-tuwan ka. Ma-irpingan ka.
0: Ay, nako. Salamat kayo. Gusto mo rin ka ba ako si
1: Kenny?
0: Kapapalangat sa imuang tulungan na. Hantun, huwag mapon. Mga maring nga madugdug. Madria sa inyong programa.
1: Dria, ha?
0: Dria.
1: Okay, two, ha?
0: Ako na lamang sa... Ako na lamang si Maring Inday Erika Deligapa de la Mistesa. Apan dili makopiansaan tungod kay mangunay o silingan.
1: Marinda
2: rin. Kailan lang yan po yung iyaan sa kanuna yung panaba?
1: Sir, bayutan nyo.
2: Kailan yan po si Tia Daria? Igong mago sa... Eh, sino yan siya sa kuwan? Igong mago ka mas lami pa sa humbaw kinilaw.
1: Oh!
2: Ay, bahala si Mama Dilaw.
1: Marinda rin. Marag... Kailan si Marinda rin. Marag ka ng atay. Marag... Wala kayo sa liyong di Marinda rin. Marag atay. Okay, so as useless, basta ay darini, guwapa ka man, pangit ako. Good morning!
0: Nakakay, salamat, Og! Thank you for watching!
1: Ang link na sa comment section.
4: Ura! Asya maning bataan eh. Ura!
5: Pagtamag!
4: Marika, magsadit ah. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
5: Okay, sige.
4: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
5: Sige.
4: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Fermi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata. Kunya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, kunya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin itong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure, Tavis. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Oh, sige. Sugayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan namigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.

Exciting time, că tropa ales 12.

0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
1: Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
0: PBBM nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan, ayon po sa survey.
1: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
0: Suspension order laban naman kay Retired General Mawa Plasca. Naisilbi na ng ombudsman, sabi na para sa CCTV footage, tinanggap na rin ang Senado.
1: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
0: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu, inamin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
1: Sa balitang showbiz, Kay Abadi binunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
0: At sa sports, try Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.

0: Papanangalian po tayo ngayon ang Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira na ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid, habang ang inasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa, na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilingaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dagdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinigawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin ang nito ay mas mabilis ang makakarating sa tao bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyo ng abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa, na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya. Kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan. Matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan.

0: Batas nasa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ang mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. XFM News
1: Nationwide. NCRPO nagpakalat ng nasa 90 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Mahigit 90 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasahang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politikal ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pinalalahanan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang sabina na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
0: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador, bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaugnay nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi

0: 想发个 list 等谁的多。Natiko Sport ni dating Bayern Muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Paulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics so pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs. Napilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino. XFM News
1: Nationwide. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang visa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant habang binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bongbongile III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan. XFM News
2: Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras buat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
2: Balitang regional.
0: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Quiwag, XFM, Tugiganaw.
3: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktividad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Social Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ang programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng higit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinayan ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tuguegarao. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang tatlong palapag na gusali ay may 30-bed capacity, dalawang operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at hulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yun ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19. Breaking news! Breaking news! Mga katropa, minister ng BMBHT Farm pinagbibitiw dahil sa questionableng 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Pinag-utos si Bar Chief Minister Abdurrauf Macacua kay MBHT Minister Mohagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region of Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Macacua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabas sa procurement requirements ang mga kontrata na nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Macacua, naapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHT Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Macacua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginhit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basihan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
5: Samantala, 69 undocumented Chinese nationals sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
6: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan ang niya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
7: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happens here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Pilipinos ang nangyari dito eh.
6: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News!
1: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Kakopa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ang isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa inkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Pinaniniwalaang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na inkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng inkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gal Albert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
0: Tropang Brian, makararanas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms of Sargent, Davao Region, dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Paddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas, ngunit may tsansa ng biglang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
0: Sumikat po, 528 ang araw, lulubog, 617 mamaya ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid sa atin to, katropa ng Santo Cruz. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
2: Showbiz News.
9: Update ng Showbiz, ihatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Official lang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang pagkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahanga-hanga average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara Impeachment event. Trial, katropa.
1: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
0: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!

0: sir. Ano lang po yung ganito lang po sir.
1: Mahilig ka sa mga healthy coffee?
0: Opo, opo.
2: Cocoa Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa kalupo ni Doc Rimilito Uy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Salamat, Doc Michelle. Sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Huwag ka tumbiling magpadala ng inyo pong mga katanungan, ha? Sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Kalimutan, palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok, ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag, ano, or pag supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Dahil alam naman natin, ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon, ano, kumbaga sa trend, ang hirap na talagang baguhin do kaya, ano. Bagan marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila, ano, dun sa healthy food choices, ano. Pero in general, kumbaga, karamihan pa rin sa mga kababayan natin, kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan, kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano. Kaya minsan, by choice, or not by choice, ano, nagkukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
1: Kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, but by consequence, by situation. At saka nakasanayan na rin, ano, yung typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang kulang sa mga kailangan ng sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad niya, bili na lang ng tinapay, kakape, o yun na. At tanghali, kung ano available, ganun din. No?
0: Ganun din.
1: Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit, gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema, no, sa ating bansa.
0: Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento, ano, na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre makaiwas sa samot saring mga karamdaman. Nandiyan ang atin pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, na yung mga produkto natin pwede yung mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyo pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganun din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede yung ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan, with discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo. Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
1: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, may ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. Commonly, mostly mga condition na nag-uumpisang magparamdam habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly, kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and react proactive sa kumbaga point ng healthcare na hindi natin hinihintay kailan na magkasakit na at magkaroon ng mga laking problema bago pa tayo gagalaw. So ang naturopathic consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using our naturopathic techniques, mga modalities, assessment method na pwede nyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi na ating bansa.
0: Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. Ha? Kung tayo kasi mga Pilipino na nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh, symptomatic base. Yan. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, doc, doon pa lang kikilos, ano?
1: Tama.
0: Lalo na pagka matindi na 'yung symptoms na nararamdaman.
1: Kaya ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
0: Oo.
1: Kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan. At worse, kapag talagang medyo malala na, eh talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
0: Kumbaga sa sasakyan, Dok, ano? Lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin, yung mga sasakyan. Diba, meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa symptoms, mga lagotok, mga plat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano, mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ano? Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagka hihintayin lang natin yung mga symptoms na magsilabasan, mahirap yun, ano? Kasi ito nga ang pag-uusapan natin, Dok. Itong problema, ano? Na hypertension bilang ano tayo nasa tayo ngayon hypertension month, ano? Oh, international ngayon, hypertension month. Oh,
1: kasi global ay ginugunita yung hypertension awareness month.
0: Ayan, yan pa lang, Dok, ano? Na problema ay mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos. Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa, ano? Kaya nga mas pinapaigting nila, Dok, ang pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. Bagay na sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan, ay huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po, na bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes Sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall. Brooks Point, pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matinan, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at kamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sana makuha yung sakit.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay nag-alaman po ng mga powerful herb na bibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkap. Ano? At kung mapansin ninyo yung mga content niya ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talaga naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, doon lang sila aware yung mga namamaga na nakikita nila. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin kung hindi tayo ano doon, hindi tayo aware, ano? At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Doc, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
1: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya mapapansin mo na lang, meron kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yan eh. Mga palatandaan lang yan. There's something wrong.
0: Yes.
1: Na mas matindi sa loob ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Huwag po kalimutan, uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga, Doc, pag-uusapan natin, ano, itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin, pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan, if not totally, ano, mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
1: Itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, ina-highlight kasi nila yung paglaban dito sa tinuturing silent killer, mm-hmm. ha, sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, mm-hmm. yung early detection, mm-hmm. at lifestyle modification. Yeah. Yun ang kanilang advocacy. Ano? So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication. Mm-hmm. O gaya ng mga heart attack, stroke, at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan mm-hmm. bago dumating yung symptom. Mm-hmm. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney, at utak ay already under serious stress. Mm-hmm. Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension. Mm-hmm. At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Mm-hmm. Meron sila.
0: Sa nga yun ba, tumatanggi talaga to na high blood sila.
1: At nasa ano lang daw 1 in 5 people na may hypertension ang mm-hmm. nagpapacheck mm-hmm. at nag-take ng medication to control their hypertension. Mm-hmm. Yun ang halalong mo. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern. Mm-hmm. Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat tatlong Pilipino adult.
0: Grabe.
1: Ibig sabihin, 16.8 million adult mm-hmm. ay nabubuhay na may kondisyon na high blood mm-hmm. Na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke, at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakukontrol mm-hmm. doon. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH, mm-hmm. para mabigyan ng information campaign and several other programs mm-hmm. para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano dyan di ba? Yung syntax, mm-hmm. di ba? Ang ano nun, itax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino. Mm-hmm. Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, mm-hmm. mga ganun. May mga ganun na batas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita. Mm-hmm. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
0: Mm-hmm. Dapat malaman natin, ano nga ba itong tinatawag nila na hypertension? Yung iba kasi dok, hindi alam na mataas na nga yung blood pressure nila. Mm-hmm. Maliban na lang pag nagpapa-BP. Yung iba, ayaw magpa-BP. Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
1: Sabihin nila, normal lang sa akin yan. Mm-hmm. Hindi nga ako
0: isa nga pag na-BP, na nakita doon, 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan, ganyan yung BP ko.
1: Baka sira yung pang-BP ko. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension, malaki ang contribution sa development ng stroke, mm-hmm. yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon naman yung mga kidney failure, papadialysis. Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira mm-hmm. siya, no? Yung pagkabulag, ganun din yung maagang kamatayan. Kasi pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo.
0: Tama daw.
1: Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwedeng ma-improve, mm-hmm. ma-control, using lifestyle medicine. Mapapansin mm-hmm. mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot. Mm-hmm. Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Mm-hmm. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi mm-hmm. ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi mm-hmm. yung dugo mo, lumalapot. Kaya nakikita na mataas yung presyon.
0: Uh-oh.
1: Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong. Mm-hmm. That's why lumalapot ang dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan.
0: Mm-hmm.
1: Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime kung mm-hmm. magiging pabaya ka.
0: Mm-hmm.
1: So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di na babalik sa'yo.
0: Tama daw.
1: Kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot because ang pinaka-importante dito ma-prevent, ma-improve yung condition, ma-control yung complication, through lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, and etc. So marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
0: Mm-hmm. Ano, Doc? Sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, merong stage 1 at stage 3 pala na itong.
1: May mga stages siya.
0: Oh. Stages niyan. And then, yung iba, Doc, nagtataka, bakit nakaraan, ganito yung BP ko? Mm-hmm. Bakit ngayon, ganito naman, mababa? Kumbaga, parang fluctuating yung blood pressure nila. So, may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganong problema, Doc.

0: Network Philippines. XFM.
1: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Sa mga dali mataptan og sakit din ha, aduna tay produkto sa Yes to Health nga makahatag og kalig-on sa inyong panglawas, labi na sa karong panahon katropa nga medyo init na, dali daghang kang sakit mga basta ting init nga panahon katropa og tungod og alang kay pagting init nang gawas o mas mo mangusog gid ang mga viruses and bacteria mo, naging nga mas managhan sila pagting init, and that's the reason why you have to protect yourself more by taking the right supplements. Og isa na din hanga to ang produkto, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Tungod kay kini dili lang gamagikan sa oranges, gamapodgikan sa mangustin, mga katropa. So, mas paldong-paldo kayo sa benepisyo kung mo pili mo o sigurado sa tama nga mga partner, no? Partner on your daily grind. Santone Vitamin C, available na siya sa mga butika nationwide. And of course, dili lang din ha, open po ta siya to ang physical store nga open daily from Monday to Saturday, or Monday to Sunday, except Saturday, I mean, kay closed na nga mga adlaw katropa. And then, we're also available through our online platform sa may Shopee o TikTok. So Shopee, aduna tay Yes to Health 2011. Yes to Health Cebu.ph sa ato ang TikTok. So, mas dali o dali niyong makuha ang ato ang tawag na ito mga produkto tungod kay door-to-door na ang mga delivery mo. Na kung kamo, if you're looking for the best partner, choose Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. And welcome sa programang X-Rated. Hangtod alas stress sa kapunoy na kusgi na inyong mga radyo kay mag-uban-uban ta sa bago na pong storya, lingaw o mga musika dinhi sa atong istasyon sa 88.3 XFM Cebu.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig marip ka!

0: lah.
1: Mau lagi, oi, gua apa lagi? Kerudak kan satu iya.

0: 24 in the afternoon, katropang oras at sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Of course, kusgi na ang inyong mga radyo. Kayo sa naman di ay pa. Unsa pa man di ay X-rated na mga katropa mo ng ubani ko ninyo, ha? Hangtod alas 3, gita karon sa hapon. Ano na? Ay, hindi ka uminom ng tubig today. Hindi kayo uminom ng tubig. Oh, dahil kayo ang pagiging hydrated. Yung tubig, kainit kayo ang panahon, init kayo ang gawa. So make sure na you stay hydrated, mga katropa. Nympha Dalusa Perito, hello po DJ Chinita. All the way from Bohol. Wala na kay guest karon, ma'am. Wala kay guest karon. Kay ngano mag-guest ta karon, Balani? Gahapon na to, Balani. Kay gahapon naman ang programang Tatak Lokal. Today, it's X-rated. At tangin ninyo nga itong story kay sa makarelate o di ka-relate. Malay lang gahapon, no? Kasi di makarelate mo, ani puhon. Ano man, change-change naman na. Depende sa dagas pa na. Ano naman yun siya? Jowensky Ben Danilio. Good afternoon. Power afternoon, DJ RC. Hello po, Power Afternoon po. Joel Besa, may kapurin ni mo DJ. Pwede pa shoutout ko sa akong friend nga si Charlene. Nga akong na-block sa FB na ako kay Saputon kaayo siya. Ano ba sa Saputon ka? Si Charlene, ay chat-chat din mo Charlene, ha? Kamu ha, nag-unayanay na mo din sa comment section ba? Pero sige lang, padahil lang mo anak, hindi ako malipin. Mag-Charlene niya pasabot ng taga kung ayun, kung mayaga nga taga Buhol. Tama ba ko, Charlene? Kay murag sila naman nilag chat chat diri oi wala ko ni appeal, wala may GC para ma-appeal sa ko sa inyo pag chat chat din, ha? Mayang hapon gikan kay Junel Sambrana, DJ Reyna, mawala gyud ang akong problema kung makita ta ka mag live. Parang may ikakaibang nararamdaman po, DJ. Totoo, kaso lang nasa langit ka at ako naman nasa lupa lang. Love you, DJ Domini sa Kadapagan, Dimyaw, Bohol. Murag sa Bohol, gid ako ang future. Sa kadaghan ni pila para na ako, mukater ko og senior kay para for ano, accommodated ang kuan, accommodated ang kanang senior card. Salamat kaayo. Salamat kay, pero usap pa ng langit og lupa, oy. Ngano may langit og lupa? Pero Domingo Balista, ipabili lang dahil mong gugma kay maabot yung panahon. Oh, kumabot. Oh, yeah. Yan lang ko na yung gugma. At ang ikatropa nga to ang X-rated drama, Hisgutanan Bahin sa mga panumpa o mga saad. Saad ng ikalimtan, mga panumpa nga gibao na lang sa limot. Apan karon ang gibiyaan, nagpabilin nga naghandom. Ikaw ba katropa? Ano na ba yung nagsaad ni mo, aside sa bayran ka ugma? Kalit lang kawala, o sa may batio ni mo, ako masuko ko malamang, common. Big expect ni mo, Janita. Apan ano yung mga higayon sa kinabuhi, nga kanyang mga saad? Panan sa mga kahimta nga dilit at ubasta-basta madesisyonan. Sama sa atong letter sender karon. Adunay may mga sitwasyon nga kinahanglan niya og suhestyon nato. Tungod kay ang kahimtang niya, dilit tungod sa saad o mga panumba. Magpun sa mga responsibilidad. Ay pa yung atong kinabuhi, no? Kadesisyon ta, lisod kaayo tungod kay mag-agad manggod ta sa mga responsibilities nato. Unang usahay. Nagadamgo ako. Mali, oy, usahay. Isod yun na ito, desisyon na nga itong kinabuhi. But don't worry, itong letter sender, ay daghan kang himantayon dili sa akong programa. Of course, isa na ako. Anda mo, hatag sa among mga opinion dili o mga pag basa, pambag. Muna ka tropa at tangin ninyo ang itong X-rated drama taon-taon. Sa pagkakaroon, paminawa siya ang ito ang pipila ka mga pahinomdo o mabalik ta sa programang X-rated. Ayaw lisuan, ha? Kaya pasi niya, ikaw akong malisuan. Mga 29 NTS, noon. Go Plus, go!
1: cool, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Ufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagoro ko ani na diagnose ba. Moto, kung gitistingan ang Santon Plus Gold, naulialig ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix. Salto Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, I'm the ex-Jaya Monares, 25 years.

0: sa legs ni misis na sinaw. Mau ayaw pag-andos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Ako ginasipon o Kasubawa.
1: Premium T3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Promet.
4: Ako si Yomari, isa ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men.

0: good supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from it. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soup. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soup. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:32 in the afternoon, ang mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santhone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon ng medyo init ang panahon, diligid medyo. Kayo ang panahon na. Wanna make sure katropa ha, ang inyong partner. Sa matag-adlaw ang ato produkto sa Yes to Health and Santhone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa, gamagikan dili lang sa oranges, magamagikan po sa mangustin. Paldong-paldo kaya sa binipisyo pag naaan yung mangustin kay Queen of All Fruits, ginatawag ang ato ang mangustin katropa, ano day, antioxidants, makatabang po sa inyohang menstrual problem, makatabang po sa heart health, anti-inflammatory po, aduna po ay makatabang sa ginatawag na itong heart health, makabos sa heart health ninyo, daghang kayong benepisyo, katropa. Yaman ako sa oranges na ito, katropa, ha, nga aduna ay 50, ano po yung taas nga vitamins, nga vitamin C ang oranges, so isago-sago na siya, di na ginamang kaya yun. Ganon kinahanglan nyo, o grabe nga nindot, good nga effect when it comes to your vitamins, katropa. Tungod kay, kung magpahimsog ang inyong immune system, the more nga maproteksyonan mo sa laing-laing sakit ka na sa palibot. Santhone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: GRC. Palihog, taguan lang ko. O tawag lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. May anak. Kini ako sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. May tungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usiladatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, ania ang akong sugilanon.
1: Regards Tino.
2: Ha? Huh?
1: Kinsa man?
2: Si Ben!
1: Eh,
2: unsa ka?
1: Abi na ko kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
2: Uy! Ay, sabay yun na anak, uy!

0: Pinaot nga dawaton ni mong akong gugma, Elsie. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakaslan taka. Karun na yun.
1: The time para ko, Doy. Huy. Brisa. Lamsa ka. Gusto ko nang giskutan ni mo. Kasalman dayo na.
0: Tinood lagi na. Tinood anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang yun, tika, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Ugwag yun kay paglaom na ko. Nakadungog ka?

0: Ina, mangita lang yun na sa glain diha. Noon sa mala siya eh. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Noong gito'y feeling siya, bisan gamay. Kasi, basta ako day no, doon na yun ko'y ganahan nga tao. Kinsa ka na?
1: Mahal ko ikaw, Ilse. Huwag ginawad ka dili ko din mong pagkeson.
0: Tinudan na igigahan ng imong kukma para na ako, Mon.
1: Oh, Ilse.
0: Mon, ang tinuod mong good. Nganong panto sa matika? Masa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
1: Mo ba? Ilse, tinuod ba na ako na bati?
0: Oh, Mon. Sa una ra, ug mahal kaayot ikaw.

0: pagahaman sa gooy? Papaganik buwan? Mag-upakin na inyong relasyon. Pero nagpadanagyog ka.
1: Mahal ko lang si Mon. Maung ako na kadya ang akong pagkababay.
0: Ginoo ko? Hindi ako mamabdus ka?
1: Ambot lang yun, Aniday. Ambot lang yun.

0: tu dah di China. Mia buta kira aku gi kaduk kan. Maaf dusko. Unsa? China tak panggil ko sama aku buat tu dah ni.
1: Nyong sama nak story anak bunimun?
0: Lupa.
1: Story ahin siya. Sulti siya sa emo sitwasyon.

0: sa'yo ako. Hindi pa ko andang mga mahanan ng bata. Ugo sa pa. Ugma. Mularga na ko pa ingon sa Manila. Ato ko pa trabaho sa kumaguwang.
1: Kansa.

0: ayokong problema. Kung unsa nga akong himuon, DGRC. Kay nahadlo ko nga makahibaw si mama ug si papa. Simon, di na niya pa nga nagutan ang akong anak. Bisag unsa na lang masood sa akong huna-huna. Ug unya, maokini ang sunod nga nahitabo.
1: Ipakuha gyud kining bataa.
2: Unsa? Ayaw, ayaw. Please, ayaw ipakuha ka ng bataa.
1: Pero unsa may agay na kong buhaton, ha? Magpapatay ko sa akong mga ginikanan tungod ani na hitabo na ako karon.
2: Luwas unta ka.
1: Ha? Pasibuti ba'y pasabot?
2: Yes. Ako. Ako'y mga mahan sa iyong gisamak.
1: Napuang ka na ba?
2: Magsabot ang ma.

0: Bensa? Nanti ka tubang si Bensa mo mangi di kanan?
1: Uli kita eh. Pugwa na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Mayo na lang gani kay na si Ben. Mo'y nangamahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamuna ni Ben? Na magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wo, uy. Iya lang kong gitabangan. Pero dili kami. Patuulong yun mo nila ni Mama o Papa nga siya nga mahal sa kong bisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pamuda ko ang akong tiyan. Pero may sister ko nga kunuhay unya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero ang among plano ni Ben ka magbuwag. Magbuwag kunuhay mi nga magpapanganak na ako.
0: Unsa?
1: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan.
0: Plano ra ni ang tanan.
1: Iyara kong tabangan, maura. Ugway relasyon nga magpaluyo namo.

0: balay. Mga plus ini mo tiyanom. Ani ka plus aron di ka mapanuton. O sulo ba ni Jackie?
1: Huy. Ayaw ko pag-care-care di hagot. Tiwag yung kay angay. Taunsa ka ba ya? Wa tay relasyon, okay? Maungwag yung kay angay.

0: Hilom na, anak. Hilom na. Hindi alag ito si mama karon. Hilom na, ito pagkila.
1: Oh. Hoy!
0: Ay, hindi. Bibi, ni anak din si mama anak ko. Lala. Ay, day. Patutuyan na yung bata o, kaya gusto man na siya.
1: Hoy, mahimo ba? Ayaw tao gaog anak ang bata tungod kay di na nimo siya anak. Og ikaduha, ignonte ka nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupusa nga itong isabutan, dili pa? Ayaw napakita namo ha. Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabala ka. Bayran lang mo niya na nako.

0: dia. Lah kau nah.
1: Dai. Ingat ke malu uin aku? Ha? Buat pergi cek kalau uin aku. Dai, please. Ayuh aku papawa adai. Mahal aku apata. Mahal sabtaka.
0: Oi. Wak gyud ti kasuguan nga mahal ang bata. Di bayan ni mo anak. Og oy. Nagsabot na ra bata ani ha? Wa ra bigini sa atong sabot mo nang ayaw na gyud pakita na ako kasabot ka. Buset.

0: ni Ben. Naghilak itong maayos sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, sagti itong tawhana eh.

0: sila si mama o papa. Ngundi tinuod amahan si Benente. Og suko kay sila ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta kuno kay namo. Pero nga nung kunong akong gipalayas, wa kuno kay utang kabubuton. Og karon, gipalayas ko nila ni mama o papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Ang hilang sa kasamuang.
0: Salamat na yun.

0: basol mo gusto kong gibuhat ni Benway. Karoon pa ko makaanggos akong sayo. Asa ko man kaha siya pagitao, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Abrihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko ng yun ikaw.
0: Mul?
1: Ni Arguday ka din eh. Ay nang akong anak. Ay nang bata. Ako siyang kuhaon.

Ako ni karon nga akong dakong problema, DJ RC. Yano lang kung haon ni mo na nga mong anak ko man siya ni biya din inamo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Kung ako mga pangutana, ako kini DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mariklamo ba na ako siya? Makiha ba na ako si Mon? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya din na ako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa na ako. Galibog gid ko sa angay na akong buhaton. Gusto ko mo abroad o biya aning Pilipinas. Huwag ibili ng akong anak nila mama o papa. Asa man ka ang nino trabahoan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung huna-huna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon na ako karon na problema pagid ko.

problema ko tungod sa posibleng mahitabo nga makuha ni mo ang akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaanog so his join. Inyong magtatampo. Elsie.

ko, Elsie. Nasa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na. Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto manambag, no? Wala pa nambag na mo. Kinaanglang tambaganan ni ato ang letter sender karoon. Mura, kinaanglang yun din siya tudluan o tamang pamaagi o technique. Ay, I think so. I feel that she needs our advice. Kinaanig ko rin kinabuhi mga katropa. Lagi ba mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly, kamahayan gyud nato. Yung gustuhin man nato nga mobalik na siya o baguon, apan dili na gyud siya mobalik. Muna, once ka nimulihok ta, o once ganyan natin desisyon sa kinabuhi, ang puig gamay, pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba o mga desisyon. O once magod mo desisyon kang wala guidance, inaanag na mads. Pero gamay mads, disakot ka ni mo mads. Dili malikayan. O sa putong dito ko gamay mads kay, diba? O sa may sa imo ha. Diba? O sa may sa niya ni mo, hindi ni mo. Nga nung ging ato maman siya, Elsie! Sukupo ha. Ingon nga. So mga away ni mo, Elsie, kaya nalisod na gani ka na. I know, Elsie, dili ni mo gusto ni mahitabo. Mga gani mo nigiampo, gyud nga mo ni yung ending. Pero, mahugin ni gaba-gabaan ka. Charla, dili, Elsie, oy, sorry, ha. Lalandiyo, gamay kalagot sa mga desisyon, Elsie. Di man ka nga nung ginato ni mo, Simon. I mean, why? Tell me why, kwando. Ana di si Charlene, oh. So, bara sa inyong problema ni mo, eh. Before ka magplanog abroad. Pamina ni Charlene, kaya ganiha pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa imo. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag nangyay kayo ito. Bago na natin.

0: stress niya si Ben. Niya karon magka-problema siya, pangitaon niya si Ben. Diba?
1: Wala yung problema karon kay si Ben. Ang loo na ba siguro ito niya?
0: Uy, ikaw masakitan. Masakitan ka, uy. Wama ganyan siya gipalamian. Napasakitan na nito. Sorry.
1: Ayaw, napalagay pa si Ben na itong bata.
0: Ay, siyempre, siya ginigasto. Ana, siya
1: ginigasto niya. Siguro siya, buisit, uy, gabo, ang imo may pagkutang kita ba nga nung gato nagmabdos pa ka?
0: Bungot sa ito. Ay, tama yung kadiay.
1: Wala na nila kikuhan. Pwede niya ma, pwede na ma, o saan, di ba naman eh, tawagan ng, kasabutan ba? Wala mo yun, kung kukuhaw ni mo ng bata, nga naka-apelido sa kuha, di ma-apelido, magiging na siya agad. Eh kung, di ba, pag anak-anak, may mga, kita may amahanan eh. So, simple kasi, kaya apelido atong bata.
0: Tama.
1: So, sa ato pa,
0: sa may buhay
1: sa babae siguro ang apelido to, did you know?
0: Sa may ayang buhaton ani eh. Pero ako no, aside ana no, ang ihang mga pangutana diri no, ay na siya diri sa may angay ang buhaton. Kay kung kuhaon gid ang bata mo, rekas, pwede mo siya makakaso. As long ani mo tungtong sa otso man yata. Di man pwede. Okay.
1: So,
0: dili
1: so,
0: pwede kuhaon. Siete. Siete anyos. Hangto di mo tunog siete anyos ang bata. Dili niya pwede makuha. Kung iyan ang kuhaon, pwede siya mukaso.
1: Oo, ana.
0: Na ay may vowsy. Diba?
1: Oo, ganadigi.
0: Nabi na ka, gi, gi, gi, gi.

0: gi-abandon man sila sa sugod. And then katubang oo, klaro man to kay pwede man magpa-witness si kuana na. Problema lang
1: kay amiga bitaw.
0: Yang amiga, oo. Yang amiga. Nya human ana sa diri ko suru siya makibalik kay Ben.
1: Karo na asa niya pagitaon si Ben, asa ni tayo.
0: Pero ikaw ang bangutanan ako ani, ikong ikaw si Ben. Makibalik ba ka?
1: Ay, siyempre, kay Uyab, nang Uyab niya sa draga pa siya, balik ko eh, pero tingnan ko na ko siya nga batiyan, batiyan yun mo batasan, no? Karoon na-appreciate nga nimo, nga kailangan na po nimo. Balikan niya po na ko siya. Balikan niya po na ko siya. Baka na ito siyempre, kaya kalimod mo ko.
0: Si Kuan, si Elsie.
1: Oo, oh, ingin na ko siya nga. Wapin niya po na ko siya. Ito yung J-Lab na ko siya. Malang hindi ang mga kabata, ikaduha, total kayo pangita, dumitaw ko niya, di ikaduha, ako naman.
0: Nakahila ko sa imo, ha, ay, kanang, kung ikaw si Kuan, si Ben, imogin dawatan siya, dawatan gini mo pagbalik. Inon kay pala, napas na, napalanggan lang mo good niya ang anak po.
1: Oo, sige. Sumpay daw, ikaw nakatanawag mo. Kaniyang nanabang, manyagin niyo mong bata eh.
0: Di ba, ikaw ni Ate Man, halos ikaw gani dito tanan. Sukay palang pagbuntis. Oh. Ang alkansi lang si Ben.
1: Ingala, ala lang yun ako matambag siya. Kung karasun yun niya buwa. Karasun yun ang pang... Di niya niya mga... Hindi may palibog, ano ko eh.
0: Asa nalibog ka?
1: Karasun yun niya mo nang kuha ang bata. Siyempre, ato na siya sa mga... Ngayon na siya, okay. Advice na sa Juan, nag-abandon yan, nga ako'y witness, kaya akong amiga nga, gaoban ba na ako sa una, bisag ipalayas na ko ato. Akong mama, hindi nga punta sa akong amiga, muna akong witness nga, ang bata, hindi na ako yata, gusto niya ha. Pwede din ako, hindi mo magbakabayan, masiguro ganyan siya na DJ.
0: Yes, kung mulihok siya.
1: Anak. Mara kita ko matambag.
0: Salamat ka ayo ha. Babe, ganahan ko si Munta lahi gining taga kuan da body oro eh. Lahi ra gid ni.
1: Natawa lagi pero kung dungog ka puga ba.
0: Ako na mangguni ako agud tatik-atik ra.
1: Ay, sangay ina. Nung namino man si Ben bro, mungas Ben.
0: Ben asa man ka binuy nangita si kuan Ben. Paramdam sa biluoy na kay Noy na kay sa Ben.
1: Basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin sila si Ben.
0: Balikin dito Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka na yung una, basi karun, makatilaw na kaoglami. Salamat, katropa mo.
1: Exciting!
0: Ana, hello! May nga po!
2: Hello, may nga po! Hindi, kay Reina, Chinita, guwapa!
0: Morag, kaila ko ani, tagadalagit ni.
2: Siyempre!
0: Unsa mamandi ay? Unsa mamandi ay? May hapon sa mga diha, Miss M. Kumusta naman ka diha ron kay, kumusta mga ito mga weekend?
2: Okay lang. Happy lang yung hapon. Di pagdilit din ako.
0: Hala, oi.
2: Ka diha.
0: Imot-imot sa kanin. Mutambag na ba ka? Masulubo
2: ka. Ganit, ganit. Kadala lang ako si Monsieur na itong taglaw ba. Sorry.
0: Uy, okay naman, oi. Normal man na. Pero ang pangutana ka ruin. Gusto ba maingunin mo ni Elsie? Kaya medyo lisod pa ba yung kahimtang ay? Kasabot ko, pero naglagot ko gamay.
2: Ani ni siya, ha? Sorry, pero karma is real.
0: Correct. Ano?
2: Bodan kayo si Ben, unta kayo siya may gugma. Wala unta niya. Ikuan, yan pag yung ipunan ba ang sakit? Yan iba ngayon, yan idawat ang itanyag na tabang. Yan nakakatulong si Ben pagmahal sa bata, na din iya. Yan pag yung kasabaan, alam mo, nakaroon yan na panitaon kay daghan na kayong problema.
0: Yeah. Sige pa, pakasaba ba? Pakasaba pa! Ilabas mo lahat ang galit mo!
2: Ano lang ko? Ani ni Day kung panamit kay kamo may nag-uban ba siya kang din apelido ang bata? Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay gamay pa kay na anak, di na ni mo. Pero naman di siya magkamabrag o magkamabrag, kay hatag na lang na niya.
0: Posibleng ihatag niya, no? Di na siya pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ko.
2: Alam sa man, mangita na lang siya kay anak. May daghan sa napam dito sa abroad ay.
0: Da.
2: kan lang kami mo abroad niya. Di naman sa budawat si mama anak kay gipalayas kani ka.
3: Makadag tambag ni si Ma'am M no, Miss M no kay dito dito ra pa.
2: Yeah. Naman lang sa yeah. Nang gipalayas man siya si mama kay ap. Ala ano ang man siya, iya man ipaasa man tao kaluya ko no ni Ben.
3: Mga ipangutana, magigbalik daw siya kay Ben. Paminaw na mo na yung chance na magbalik
2: siya. Agang pagi na eh, balihan pa ka ni Ben. Kibutan kay siya, saya nga, oy.
3: Saya nga, bitaw. Tinuod na.
2: Yung mga ipin niya ako, sayang na sayang talaga.
3: Sayang na sayang talaga.
2: Gili na mo dawat imong mama, ihatag na lang nalimo ng bata. Masiguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
3: Ages ba?
2: Pero kung mamili ka sa imong anak, ayaw siya gihatag, dahil kumitag trabaho niya din. Kumitag po doon kabinlan niya kasaligan. Bisa't bayaran mo salig o tao?
3: Correct.
2: Pero ganun siya, mama abroad, ama kakita, ikag laing bata. Ito, ihatag na lang nalimo ng bata. Panggaon mo na niya, yaman ng anak.
3: Anak, betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyan na lang di ko sinyang tambag, kaya kung ako ipatambago na, lahigid ako maingon.
2: Ayaw! Pamang kita yung chwit, ay, lagi ang takong pano-isipin, nakadungokron, anakon siya para mahuman ang problema. Kaya mga mahan, nasis bata.
3: Betaw.
2: Kung nagdili na uroy.
3: Magmatagam ba siya? Ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung ko gamay.
2: Agiligib gamay, dako yun.
3: May patong tagamawab, eh tagamawab nga kung kaistudyeron, kaya dawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
2: Wala ginay, ina nga, sino pa minamahan siya pa ang ayaw kayo? Ala!
3: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako kailangan.
2: Tulad ka niya! Siya
3: ba, Didi?
2: Kay
3: ganaan ko. Ana, mo ba ng kantahan siya ba?
2: Kita, Didi. Mau na ito ay katorte niya. Ikaw na rin mag-desisyon na nga.
3: Sakit tayo.
2: Hindi pa rin ako, siguro na niya, tawag-tawag ko ng bata, iyan man ang anak. Ngayon, desisyon mong kaka mo abroad, ama, dato, umuom ka dahi.
3: Sige, ato na lang abroad.
2: Ikaw na sa'yo magtukod ng station, hindi ulit ni Moderis, Pilipinas.
3: Ah, paputukuro, masari mag-estasyon, mapulihan na po, Didi.
2: Masin ba?
3: Oh, sige, bitaw sa ano, takay ba? Bitaw. Husto. Alright.
2: Ben, kailang para ni Mono, kung nakadaon ka, at tuwa tao ni si Kuano ay kay Luya, daba na.
3: Ayaw.
2: Kaya nabaya ginasabi din sa San Roque, ako katoliko man, dito ko mana dito. Ang lumpak sa katarungan, dili, unta ni mo ni aguman. Muna yan.
3: Mauna.
2: Muna, ayaw mo pag kung hindi ninyo buhat, gustong buhato ninyo sa inyong isikataw, ayaw ninyo buhato sa uban.
3: Correct. Paminaw mo ha. Dili magkuhang-kuhan.
2: Muna
3: na. Tama na, ay tama na.
2: Sige, mga kaligid. Ang sayang na sayang talaga.
3: Oh, sayang.

0: BSM ka tropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Wani mo dapat gapon tag caller ha? Hagdad alas 2:39. Pagtugtog ng 40 wa na bay na kamo. Wani requested song ni tropang Miss M. Sakita sa ani Miss M oi. Ages sayang na sayang oh, break it down yo.

0: kaya to na. Sobrang saya. Tawagin na niyo akong linya kay. Kapit naman ako programa. 0995-994-6668. Kana nga mga lugar diha, diha, diha lang ha. Tawagin na yun kay pag maatong to na natin ako na.
1: Tapod is sipod. Pataka na po kag atake. Nagsigi ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Aba sa ibo, balit ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. O, diba? Ako gikapoy. Bi ako atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... Wait, it is sad, day. This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard, uy, tarang hard na ni tanan. Mo na sila kay sige daw bi. Mamasa ta diri mga comment. Hello DJ RC. Kana iyang problema no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad. Hala. Ako ng programa dito kinahanglan iparadyo. Ay, iha ng problema dito kinahanglan iparadyo. Magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag gusto di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo aning kinabuhi. Dili mo mag-inana ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik go. Nagyara siya, nga na doong iparadyo daw ang iyang problema. Malamang, kay nangita ka niya siya o kadaganan, ikaw na magbuot sa kasayang coping mechanism. This program is brought to you by... Ako no kay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan ay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan diri mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere, basta na tanawag mo. Kaya ang pangatana diri ni Elsie, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon nga pagkahuman niya gi-abandon na sila sa iyang anak. Di balik karon arong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha ha, noted. Na nakita ba akong tutunlan si storya din ni Ay? Niya kanya akong gipangtambag sa inyo ha, di iya po niyong panguhaon. Ay, so paginana, oy. Big shoutout di Ay, to Ma'am Edna Amper. Sa ilahang sa mga ganahang mula agdi sa may Malapascua o. Last na kung laag itong Malapascua, I think last April. I don't know, not April, pwede ano. December, pwede ito. Araw po kong nakabalungan na the double A's of Malapascua Pavilion. Ayan, sa mga ganahan niya ka ng maglaag-laag, labi na karoon, the color na, labi na karoon, init kayang panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapascua Pavilion. Ayan, laagan nyo na sila Facebook page. Double A's of Malapascua Pavilion. Malapascua, pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha, kung ganahan mo maglaglaag, magpabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Kaya mo ito din mo, Oga. Malapascua, ala at tua dayo ningining lugaran ni. Double A's of Malapascua Pavilion. Nadia sa may, malamang naa sa Malapascua. Nati corner sa Pikas Linya, hello sa inyo ha din ha. May hapon, himaya o pagmaya, dayon sulod. Kinsa ka man. Kinsa may puyo o kumong. Onya nagtuba, onya na, pagita sa signal gamay, B. Palangga na ko. Sige na, pangita, signal gamay.
2: Okay na?
1: Sige, ing na ko sa may tuyo ni mo. Tawa ra ba siya, oh? asawa man noon is yun. So, tiin ako ba? Kasi ito yun ima. Ah, wala. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapaskwa. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langga undi. Oo, ngalahan mo o kaya magpabugnaw dito mo. Oh, I think napasililain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gilas Smallville. Ay, mas cute ni o, nature lover ka mo na yung pinakanindot ko naman sa Misamis Oriental. Sa mga listener naman yan sa Misamis Oriental. Naadi ako ng igala o, na sila Gilas Smallville. Ganahan mo nga magpa-nature away from the city. This is a good place. Oo, kapi-kapi din magsikwati. Oo, nag-stock ko din rinindot yun di ayo. Ganahan ko kadahag mga buwak-buwak. Kaya pag uli ang mga buwak nasun sa kumbag. Gilas Smallville. Sa mga taga Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang small deal di sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa like ko ay nasa like Facebook page Gilas Gilas Smallville. Ganda magkaping camping. Ana ilang kabit dalon sa ay ayaw na kabit. Sherla. Mo na ha, ato ani dito ko naman sa Misamis, pwede pong sa Gilas Smallville. Ang Gilas nila kay Gilas. Inapod sila double A. Nakalimot ko. Basa nato yung double A. Diyan sa Malapaskwa. Double A's pavilion. Unay mga afam din na, uy, basi diyan na yun ko magkuhan, diyan na kumakita o ganang basi diyan na mahunong akong single life. Kapoy na ba ako mag-inusara ko? Ang mga afam-afam ba din na? Balikon ako, nawa naman itong caller. Uy, di mo pangit ang madag signal mga bebe loves, ha? Kaya Aaron, sad ka nang ganahan mo ba? Isol ka niya, signal. Uy, niya, mag-niyoyo ko din man. Luasan na ba yung dila ko? Sakit na kayo signal, Bia. Hirap maghanap ng pera, B. Di ba nagkulot-kulot sa akong buhok? Muna pag manawag ganin mo diri ka nang dapat naadyo mo yung proper nga ka ng signal. Kaya rin ito mag hi hello, ana hi hello. Maulang to siya. Hello DJ, ka ng problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ragid niya unahon ng iyang anak o iyang kaugalingon DJ. Katong si Ben. Hi lang guys, salamat gang shoutout from Gila Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapaskwa. New page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome ma'am. Makalingaw imong programa ma'am, listening from FM radio. Ano bitaw ko? Good PM boss rap og DJ ka. Kagi ko ana, dili gustong ginikanan na ko DJ. Wala ayo ko no pagkatao, bati ka na wong. Ako? Bang sinabi ay man ako, masamang tao, Jordan. Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Yung pila na katuig, mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kasi akong relasyon sa Seaman. Nasundan na lag midrip. Manay, siguro murag Doc JJ, murag si Jordan Lipasana, gining para nako. Di ba may bawaan ang panahon? Anak siya man lamang. Ikaw, no? Hello, DJ! Dili makontak ang number. Ako na lang i-chat diri sa imuha. Kana si LC, actually, pwede ragid na niya mas unahon. Huwag ibutang ang iyang anak sa kaayuhan. Oh, laluma eh. Nangayo siyang tabang sa barangay para maproteksyonan sila sa iyang anak. Nasasugod pa lang Manggi, abandon na naman sila ni Mon. Kung ang iyang tumo nga mabalik si Ben sa iyaha, selfish na nga desisyon. Kay karon lang niya gipangita si Ben nga nagpait na siya. Tama sad, I agree, no? Basig selfish decision lang ni mo na LC tungod kay wala kay choice karon. Wala jud, actually dili gid mo kinahanglan si Ben from the very beginning. Imo lang siyang gamiton, uubusin mo at lalantakin lahat na pwede mong makuha sa kanya. Sorry lang. Soft lang tayo today. Huwag nating masyadong sigawan yung mga listener natin. Akalain nila, masamang tao tayo, di ba? Ang akin lang naman, gusto ko lang naman ipaabot. Ipaabot! Ipa! Ang sabi Tagalog sa ipa? Iparating! Iparating sa inyo ang gusto kong iabot na mensahe. Na sana naman, Elsie, na hindi mo pipiliin si Ben dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung sukli, ay yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, Elsie, kung imong tumong landri, Elsie, nga makibalik ra ka ni Ben kaya nagpait ka karun ayaw. No! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon, yun nahidong ganin mo ni, yun nahigugmadyo kang Elsie, niya gusto mo po ka makibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, huwag mo ko'y appeal, anak. Pero kaya gipadaman ni Elsie din, himo lang gili akong maingon. The reason nga nung huingon ko sa ay mo, anak, Elsie, it's because... Lisod ka ay na, Elsie Manggoid, oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Uy, sa may tambalaan eh. Kung ikaw pagkaroon ay mong problema kakabasig kuhaon ni Mon, patabang mo rin ako may mga patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo, ha? Oo. Anaman lamang kay wala tayo may mo anak. Nag-follow sa kwasi Boss D Vlogs. Mabay na yung nasakyan the last time, oo. Nainakay mi og taxi diya sa may Ayala. Wauntay, mupansin ako. Kuhunungan sa mga taxi, pero kaya nakailaman si Boss D Vlogs, ipasakay ko niya. May na lang giding makasakay taong mga taxi no, nga nakailan nato, no? Kay di tapasagda. Shoutout sa imuha diya, Boss D Vlogs. Padayon lang, himaya o pagmaya para ni mo ang pings kadalanan sa mga taxi driver na to. Yeah, take care, so buhay kayo pag-uwi. I mean, take care para happy, you know? And 2:40 in the afternoon.

lagi na akong maingon sa imong haday. Liliyo sa tip ubang mga tambag diri kay wa man din ako ni naukab tani. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud, depende ra gud ni sa kuan.

DJ, good afternoon. You can catch na hoit Doneza. Madag-umay nga kahapon ng DJ. Pasharot lang na ikaw sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan. Nila Boss Ian Marcos, Kevin Ogni, Agaw Alvin, Hayag nga nagpaminaw sa X-Rated via radio. Maing hapon DJ, gikan kay Angie Roma. Hello po, shoutout kay Sir Marvin Ogni, Sir Rani nga cast sa inyuhang drama. Alright, thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Charlie. Uy, ayaw ninyong tigtambag rin. Likoy-likoy. Dito, LC, kung ako lang, no, ato isa-isa ko na imo problema din mi. Nama ko problema po diri, unya ko na, unya na lang ako ni tagag pagtagad. Una ko na ako imong problema, dai. So, tinod lang, LC, sa karon mangod, dili ni mo unahon yung pakibalik kay Ben. Pasagdi ang panahon, kung kamog yun ihatag sa Ginoo nga magbalik gid mo, o para gid mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon yun ang mahatag, anak. Pero sa karon mangod, kung kana imong tagag pagtagad, nga imong dili matagag pagtagad ning paprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, o hatagan nimo og chance nga makuha ang imong anak diha nimo, apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na posibilidad nga basig yang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto ka mo abroad, ina na imong ginikanan, ipaubos imong kaugalingon pangayog pasaylo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Tingnan na basta-basta maging rapper eh. So sa katama gito, nakarecord ka, LC? I-review ra ni akong live. Oh, importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikanan. Huwag ang imong tumong diri nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak. Go! Anak, manggihapon ka na nila. Pangayo pa sa ilo, pagpaubos. Kaysa sugod pa lang daan nakasala na ka, namabdusan ka. Ikaduha, namaka ka. Tagang ang sala na buhat, muna normal ginang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal ginang ka, mo ginang karma, day. Pag nagi mahitabo nga dili maayo sa imuha, huwag pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa ginis ako nakatunan sa kong kinabuhi ay naka-experience mangi ko laing-laing hagit sa kinabuhi. Nag-isa rin yun akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. And sometimes it's a boomerang effect po sa usa ato mga desisyon kaniadto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time sa pagkaon pa lang daan nagadesisyon ta. Mukaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha day, ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na langgid nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayo pa sa ilo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa unaha si Ben. Si Ben, mubalik nga si Ben. Kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mubalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayag pasaylo, dako kay kagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mubalik siya para salbahon na pugka niya, promise. Ako maingon sa imo, hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungodog alang, nakasadyo ka day, sakit kita mong gibuot sa iya day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis nimo, pag ito nimo napatilaw, sure ko. Naging ato rato nimo. Kaya si Monsad, dahil na kayo na, patama kayo lagtabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan nimo. Mura kong maingon si mo day, uy. O sa, paminaw, gid ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag-backread ba, or unsa ba ni? Pag-backread or i-review lang ni ako ang Facebook Live. Naraman ni DJ Reyna Chinita, naara na din ha, uy, di ramawa na na, pirmira na. Hindi mo na i-delete. Ang pika sa i-delete anak ay for some very technical reason. Monang, moragin na akong maingon sa imo, ha? Okay na ta. Uli na ko eh. Hapon na po tayo. Sunod ang programang esentado. Out na ko.
sa ato mga viewers online, gikan diya na asikuan o, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. May pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat, o kaya naminaw ka na ako. Sure ba ka aning naminaw ni Nako? Kaya basi niya, sige, tag-shoutout wa day niya. Pa-shoutout DJ sa mga taga-pinamungahan Pride, Saramosing G. May hapon DJ RC. Shoutout ay ko ni Boss Ayan nga lingaw nagduawal na minaw sa X-rated. Huwag na po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated o mapuhoy na sa lain na pong higayon o sugilanon. At ito na pong siren ang laing tambaganan. Unang atayin nyo katropa o magunsa na po gatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang kita na itambaganan. May tabangunon. Niya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman sad. O nang standby, tune in! Ang airin sa inyong mga radyo dahil kipabilin sa pagpaminaw na apay musulod niyang programang Asintado, kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Huwag na apay lang mga programa o niyang hapon, sansa sa Katropa. Huwag headshot! Huwag nga to ang putahay sa gabi. Kauban ni Katropang Cinderella, ang Disney Princess. O, tanghapat ang mga programa niya taon-taon ha? Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: ko din eh.
1: Papalit na lang gugong sigarilyo.
0: Kusa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Hoy, Kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!

0: pakinggan kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pasumili sa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: na og nini-normal. Daghang salamat sa Tuntas Gold.
1: Sa Tuntas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santun Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santun Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santun Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santun Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santun Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santun Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o gining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santun Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santun Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir.
4: Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer.
3: Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
4: Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
3: Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule.
4: Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir.
3: Nauli-an yung kutungod sa Vision X Plus Capsule.
4: Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santun Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang hinumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santun Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santun Plus Coffee Mix kamo.
1: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santun Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santun Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Siguro do safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
2: Usbo na ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santun Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santun Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
7: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be?
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs. OEMs, Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa,

0: Alsace FM.
1: Sa una, kutot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Binaubi? Pinagali ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Excited!

0: Igwa po gani ang gipaningot kung sa'y tawag?
1: Hot!
0: Kung pangit gani ang gipaningot kung sa'y tawag?
1: Luod! Exciting? Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapag-tap malagalay. Ako'y idati nga pagkanakit sa akong pangkubo ay blood na ko. Kahit pagyod, makarapi ko gusong lipong. Ito nga, nakadingod ko na radyo na ng Thon Plus Gold. At ako makinaan na akong lula. Ito ni Pangit ko, akong gigisingan. Akong giminto, nakaharit ang blood na stop. Akong nabantayan na nawala naman doon pagkakit sa akong pangkubo. Gusong lipong, magang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako ba ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
2: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Side.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
10: Purma na gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 25 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Kumara, 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abri na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news. news. Adun naghahapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: Exciting!
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo! Sinaong taon tingkas ang bunga?
1: Niya, ano may mga kasturiya sa ubar nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
1: Kaya na kami salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin ng harvest? Dato akong harvest tamon sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tamon sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko lang imo ang mama o papa nga. Di pasar jug ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy. Stress lang da as imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
3: Pinakamayamang mapagkukulong
6: ipunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw, Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibilis sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: paringlodi. Krabias damgon ako paringlodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Paringlodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy. Niya. Hubug d'yo kayo, kung kayo. Napitig hubugag yun.
1: Matinga pa kang sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila sa?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
2: Exciting! Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold Train, tumanggib, sir. Hindi ikigdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Kunya, lukmal bakong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapilagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apagig pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala. Mamang sulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
7: Kadaanlog yun kung nga nagatake o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos tumamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
1: Ayo! Ayo!
11: Si pangayo, uy! Naram ko din eh!
1: Papalita na gud kong sigarilyo.
11: O sa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
11: Uy, kaplodi! Bagay sa imuha, mor!
1: Kay nga naman.
11: Asa pa, mor!
12: Mga katupa, exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
0: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting! Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Train. Tumangdod, sir. Hindi ikagdum ako binuran niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapag yung pagluha-luha. Tos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot niya higala. Namang sulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
0: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Usa Carlo. Niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabog niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Ginala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. O tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
11: Uy, ang akong paa may nabali. Ganong ang akong lagay man na imong ipangutan na, Doc?

0: Galaxy FM.
1: Uy, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at baging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Uy, kinsa man yung sige panawag na ko? Bidobi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
7: Asa day ko?
6: Ay, napakudris merkado. Ano man?
7: Mga motor. Kiparter.
6: Nikin siya.

0: Bagong mamino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawan.
4: Si Jun Galawiyo, taga nabungkuran dato di Loro. Ang kriyatin yung taas. Ang hindi, sa pupagihik, magtutol. Ay, hindi nyo nating matul.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kriyatin lami na tulog na kahit po sa pagihik. Utira kayo, garo na kriyatin. And 94 lang itong nakapamino sa tumigil pamultika. Sa mga balatia, ang sulaya na ang luto sa Yesu. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panggawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na po, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang ang malikayan, nga makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni nila ni DI tagalang.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo User, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kong nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kuyawarong panahuna, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kuray!
13: Saman!
12: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
13: Asa ka, oy! Ano man? Sayo! Nakabala!
12: Pandamay!
13: Siya, oy!

0: Adunay usa ka parod nga inawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Kiyom diya! Wapa ko oy! Sige! Sa papa! Di ba ah? Patsuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring! Gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Kami kagong pasa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdus akong diyan, pero nakuwanan ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun, na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo food supplement from Himo sa baka ug klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Hindi na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Kung mamino ka sa XFM.
20: Sa una, katong wala pa kunamino o XFM, tawagkan ko ilang bayot.
19: Sa XFM.
20: Pero karon kalamina ko ng XFM? Suway ninyo! Suway kong tawa kong bayot! Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?

0: dali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
1: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: asculti?
1: Quan așa, po. Ha, ce? Quan așa, mat.
0: Ha? Anu, mat, man?
1: Alangan.

0: зайди.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanaw nun bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, lagi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Ya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ting arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
11: Ay, no,

0: Kabsag at tabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Herbal food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Ata asal edad no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, supli engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Galo, ma'am?
0: Smoke belching tayo. Ito mo tayong bata.
1: Mauba!
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Little Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret.

0: dito puntos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sagol Plus Gold.
1: Sagol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usa ra ko sa Shun Worker. Tumod sa kaka

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Sa tulbaso. Kasi Melissa nga taga Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang nai nakasulti na

0: Gab, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
1: Ikaw wala.

Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Tutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. Go for! Santon Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskunta.
4: Ay, yung bawal ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
4: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdahal sa kanong tubig daan. Tignan na, ayun mo vitamins, isuli na tubig, okay?
3: Bish!
4: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par! Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige, par!
3: Exciting!

0: Kata asal Widad no? Nag-anak pa gita.
1: Alangan, sopir engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano, ma'am?
0: Smoke belching kaayo. Ito?

0: Kanang mitupuntos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamo. Epektibo kayo ang Sutton Plus Gold.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sutton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usaran ko sa Shun Worker. Tumod sa katapoy sa trabaho,

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Subtle Bass Road.
1: Pasimili sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o sumar ang Subtle Bass Road, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Subtle Bass Road.
0: Subtle Bass Road, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
0: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
0: The Secret of Health. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. The Secret of Health.
2: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kaplodi!
5: Uy, tita!
4: Tugnaw ka ayan, no?
5: 15 hours to be ba?
4: Tap, hadyo kang balita diya ba? Nung luwa si Harvey diya, ni dako ang iyang baba.
5: Baba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, ni dako ang iyang tiil.
5: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka tap?
5: Mangiiko para dako po rin ako.

0: susay mo, klase na mo.
1: Ay, ganiya ka, Brody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging naligaya ang pagtambling-tambling? Masukita na yung panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.

0: O si Jaime, o sa ka-traffic enforcer, kailangan ko kabisis, i-atake, o sa akong high blood. I-recommender sa akong kaoban, kining Santon Plus Gold. Ninang ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: O si

0: Saltong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Isa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
4: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo akong paminaw. Jubertelliser, pagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kuya. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang sendong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: Unya, dili pagyud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero sukad nagainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukuan ug miligon pagyud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni Mog Tulon! Exciting!
4: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Sa XFM.
1: Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo? Hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpay sa Negros Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginang of days ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mag-isa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sunod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
12: Exciting!

0: Catrufa, exciting!
1: 107.1 XFM Tagum, exciting!
0: Exciting!

Visayas and sa Mindanao, and of course sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini po ang putahe sa gabi, ikaw ba ng inyohang Disney Princess Bisaya version? Yes! Cinderella po inyong makauban hangtod alas 11 si Medya karong gabi una, magchismis gihapon. As usual, dating gawi, walang nausab. Ano mangitaw? Sige lang mangitag chismis, di ba? Bahalagi pang hanga. Bahalagi pang laay ang uban. Basta ang importante kaya magchismis ng gihapon kita. Whatever it is, dapat maintain gihapon ang atuang kakusgon, ang atuang wit, ang atuang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mokin niya ang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit na panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? Gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system. Dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ko doy. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kala ko nga, di ba syempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gid ko mag-practice nga magpa-demure-demure gani. Angayan. Margula may angay. Uy, sorry ka. Kasi yun sa ako, mga margula mag-angay. Bitaw, uy. O, magchismis kita karon ha, dili pwede nga wala kita pag-ahisgutan. O, taso na lang nato ni. O, taso na na lang ni siyang pamubuan. Di na nato ni siya dugay-dugay yung ikabalo kung nagpaabot yun mo. Para po sa Tang Sir VV question for tonight! Gabi ka wrong. Ang atong Sir VV question for tonight, hatod kayo nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag dekalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon nga ato ang mga makina. Sakyanan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch siya sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa-isa at mang sa Malaybalay City Hall. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Ana. Ako, majority sa ako ang observations kapag ka, na ako yung mga friends nga gabulag. Ingano ani gid ako ang ma-observe sa ilaha. Maglisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Ganong ingon ana mana. Dobby, sayron nato ha. Basing kanahan mong mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Dili usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. B. Tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kanina

I'm about to delete. Mang gabi inak, Judy Ann Kabugwas. Thank you! Meron na mali man ang comment. Mag nabusahan ako to. Bibi nga naman sa to. O nga wala man to siya. Gihatag niya. Iyahang giingon nindo traman daw siya og mata. Di man lagi siya ka-move on. Depende. Wala ta kabalo. Basi na agad siya. Basi na siya ilalum nga rason. Nga nung masking wala si Lay Label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, babe. Thank you! Ma'am Ann Abapo, may gabi po sa tanang mga OFW po na naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Amy. Thank you! May gabi sa inyong tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out na para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB Kwason. Nga nga nung maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po na imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po na imuhang isurrender ang tanan? Wa mga kasugua. Ay, ambot lang, uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae? Kung ingon ani ang nahitabo. Mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gid angay basuloy no pagabot sa ingon ani no si atong tagaan og laing question since ing ana man di ay naglisod ka og move on labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about if about ba ni sa mga lalaki unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on. Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani po mga babae. Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Maigo pasaylo daan sa inyo ha. Kung tamaan, huwag kung matamaan ka, huwag kang magalit. Pero questionable lang good po sa mga babae. Anong ihatag po bitaw ang tanan-tanan? Kung kabalo kang... Wala mong gupod takabalo kung sure nag-yod. Ma, morason lagi dayon. Anong ihatag mong po tanan-tanan nga wala mong kakabalo kung maunagid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Anong ihatag mong tanan-tanan? Kayo ni Salig. Di mong po na ihatag sa babae sa imuhang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di po ka... Ay! Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move on? Ingana day na. Lesson learned for tonight, ayaw ihatag tanan, bindi ang kaugalingon, basing paninglan mo sa inyuhang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha. Magbilin kita para sa to ang kaugalingon. Pero ang problema manggod din hiya is kanang wala manggod day detector ba? Usahay manggod, 'di ba? Sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro naka-build na manggod mi og trust sa usag usa. So there's no reason na ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kin si alcance diri ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, hataas sa aning istorya, honey, oy! Nga nung ako may ga-explain. Di ba, yung ko kamo explain kay maminaw rako? Pero bitaw, ang babae mong girl, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya nagbunga ang imuhang gihatag, unya wala ka taga-ipod o something in return. Ang mga babae gud ang magantos. Mo ganing ga-exist ang uban na majority sa population mga single mom kay ni salig sa tao nga abi nila og tama. Undangan sa nato ni ha. Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay muraga daghang kay mo mga reaction karong gabi una muraga nagdisod ko. Sige. Ay, huwag ka problema kay wala
wala may kasiguraduhan, I know for sure na agree someone nga nakadestino, nakatatakgyud para sa imuha, nga gitagahagin ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programa. Ang for now, naamong ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man

0: pointer para ninyo sa mga shaky na og relasyon, ng mga mag-asawa nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pampagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving-loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kapoy, dili rason nga mayong ka nga, hindi ka pa kong trabaho. Dili na siya rason. Kung love ni mo yung partner, sa panahon nga mukuhit siya, imuhagid na siyang atimanon. Dili ma-blame ang lucky or bae kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman o sa sab na ay memories na ang tatak na sa usag-usa. We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza.
1: Thank you!
0: Nanagin na siya. Ato na siyang, kanay mo ang message, Ma'am. Ako ni siyang, ato na siyang i-dig deeper taod-taod, ha? Kay naagin ni siya unod. Nanong ingon ani ang message ni Ma'am Liza sa ato, ah. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siyang tanaw noon niya. Kung unsagi impact ana sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XFM. May palit dayon ko. Bisan dati, pagkapi ng akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pag tumarn ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ikaw.
1: Turok Banana.
2: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
1: Kaya ako,
2: sa una na
1: bandugay na to,
2: na ako'y tiang ha, nabukod ako na.
1: Siguro marag-bula na siguro, gusto kong lipot.
2: Matanungog ako kay Sir Indon, natistingan daw.
1: Itry na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: teko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga usang kabulan, gamay mga kong bukol.
2: Na ako'y sis pa una, gamay ka, munggos lang. Ito nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Coil, na panyan, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, alabi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Cage. Sultan Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sultan Plus Herbal Soap.
1: Dong, pagpila inyong gasolina.
2: Uy, tay! Prato!

0: discussion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program. Char oy. Siyempre kayong programa kausap hatad kayo na to sa Santon Plus Herbal. So para po sa mga bibi na to nga nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok na ko bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita'y solusyon anang inyuhang problema kay isa na sa makapa-turn off sa mga bibi na to nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na to nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kano sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, ati managin ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

balik na nato ang atong Sir BB question karong gabi una. Ano ka day? Kira ka day? Balik na nato ang atong Sir BB question karong gabi una. Kung ano dong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan. Ato ni nga tanaw ning mga komento din hiya. May gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Thank you! Kabi si ni Mami, oy, o laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha, Ami ha. Sa karoon na panahon, sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna, pero dili na maoy rason na dili kahigugmaon. Kaya ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past ninyo kung dili ang karoon na memories ninyo. Sa question, ng anong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Niya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna, Ma'am Lai. Na impaskid mo diha. Paskid mo diha. Wala jud koy ma, wala jud koy ma-react ah. Wala koy ma-react ana. Lisod jud mag-move on. Kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw naghuot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key ra jud mga bebe para maka-move on. Wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay ninyo mga kuan oy. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod! Thank you! Thank you, bebe. Oh, di pa minawag din yun yung mga expert, ha? O, kanyang mga nakasuway na gid sa mga ingon-aning nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawag because they know what's the best for us. Cindy, ang ako lang wala day, late day ni. Oh, I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo da, baby. Okay, rakadiha. Naminaw, baya ko ni mo kada gabi. Eh. Oh, mao ba? Salamat kaayo. Thank you! Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man, ang mga kaagi, lagi daw, ingon si texter 020. Mo ba? Siguro, kaniyang question, gihatag din sa tuwa sa tuang bibi nga kanang bago pa lang gidganit sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro, kalimtan ang mga nakaraan, bago lang magod sila nagbulag. Kasi garan magod sa mga ingon-aning nga mga hinanakit, ingon-aning nga mga istorya, kanang mga bago lang gidganit. Like, 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang, yung naglisod pagid sila o move on. Pero I'm telling you, dili ingon-anak kalisod. Inid lang dyan din mo bitaw. Tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gid align ang mga bituon para sa inyo. And of course, dili gid sa tanang panahon ka ng tao nga nakauban ni mo karon para gid na siya sa imo ha. No, diba? Pero ang importante din ha is giatiman ni mo siya, gipangga ni mo siya sa panahon nga kamo pa para pag abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pabati kay ka o ka ng record sa iya ha. Pero naglisod pag-iapong kag-move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kayang pagtrato sa imuha pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kayang pagtrato sa imuha, gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag-gitarong pagdala. Nga, pagkang magbulag ninyo kay halos mura kang mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, wala'y rason para hilakan ni mo si Za. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, atangin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na po ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua, ug misalig nga ipagawas ang iyahang mga saluobin sa toang programang putahe confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang putahe confession, kun asa libre magpagawas sa gibati. Art makabuntis, mandalumon. May gabi eh, hello, git lang na ako kung beb, maldita daw kaayo o sa hypod, butan, char. May gabi din ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy sa mga bibi na to din ha, aha. Wala rason nga maghilom-hilom ka kung naakay problema. Willing ni mo tabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imo financially, pero emotionally, guidance, pwede rin kayo.
Ipadala ang imong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imong identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagan. Charot. Ahala mo gusto sila agnibisor, oy. Oh, kasi na ato yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud labi na 8 years na mo tapos pulihan lang ka og bag-o. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: Doon bilan na iba, Turok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimik. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako itiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa likod, matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inuman na Santon Gold. Tumiro, Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isis pa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa panglawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyang dako kay katabang sa buwan.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigiraman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag Terjom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abdan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May baka at lavo.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Sun Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkating.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

Welcome po sa tuwang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo dinhiya sa tuwang istasyon sa XFM Network Philippines, live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga pangabi o need ninyo nga wide awake and good mo all the time at this hour. Ibig mo pwede good matulog nung no, kasi makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Di na ko maglangay pa, Vicky. Nagpanikad na gid ang atoang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang atoang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Basin na ako'y ma-mention karon nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang atoang programa for tonight. We have Potahe Confession.
1: Ang musik na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kini nyawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka!
1: Agaw! Sexual.

Ngediliboy di sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karoon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga kuang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong huna-hunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi. Isip ko sa kakatabang. Sa 6 years, Cinderella, usaragid ang akong amo. Ug buutan kay sila sa kuwa. Ug kasundo na ako ang akuang madam. Na ako'y upat kaalaga, nga puros na college student. Ug kasundo gihapon nako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto ug sasalar ako nga katulog. Mo na siyang gina-consider nako nga room. Ginabutngan lang nako og foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi-i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa kuang online jowa na usa ka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab o sa kabriton, nga wala pa man mito o nagkita sa personal, pero dako na kay siyag tabang sa kuwa, tungod kay nagapadala siya sa kuwa og financial help. Ilabi na sa kong igsuon, nga nagasilbi na kong savings while na ako dres abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

Kampante ko, Cinderella nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo naman gudang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw, gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw, gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuha for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kwaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella ug mahuman na ang tanan. Munang gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Ug medyo open na siya sa kuha. Na yung mga times Cinderella ang ginaabutan na ko niya og kwarta o ginaingnan ko niya nga pwede doon na akong palito ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ako Cinderella kaya dakong tabang gina ko na siya. Ilabi na pag-abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw, di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon, sa lawas man or even sa financial. 6 years na kong wala nag-uuli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang kakukuang bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og dainlaing klaseng babae. Ug mao ka na, Cinderella, ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Niabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug Cinderella na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iyaha kong gipasaan nga doon sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud kada ko. Cinderella, butan man pod kay nga akong ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya. Nga dili na ako kaya ang ilahang lahi. After na mahitabo sa mo Cinderella, gitagaan ko niya og dako kay kwarta. Nga kung sa Pilipinas pa nagkantidad kini og 200,000. Sugod ato, Cinderella. Sa isa ka bulan na imahitabo sa mua, ikatulo or ikaupat. Magkadahuman ana, Cinderella, tagaan gid ko niya og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko, kay gamay na lang, mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag po ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ako ang amo nga naado ko na siya kahati. Ug Cinderella, this time nagtanon ako nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duhan ako. Gusto ko muuli. Kay gakakonsensya na pud ko sa kong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa kong amo ang ako ang panginahanglanon sa kong lawas man o financial. Cinderella, wala ko kabalo sa kong tinuod nga buhaton. Naungot ko between sa kong panginahanglanon sa kong panghilawas o ang akong kinahanglan sa kwarta.
I hope na inyuha kong matambagan sa inyuhang programa ug madawat gid nako ang inyuhang mga kasuko, ang inyuhang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pud ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pud ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Gold user atong paminawon.
1: Don Villanueva ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
1: Kaya ako, sa una, na
2: bandugay na to,
1: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likot.
1: Matadong ako kay Sirin doon,
2: matistingan daw.
1: Itry na ko,
2: inom na
1: Santon Gold, kung meron Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: teko na.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sis
1: pa. Una, gamay, kayo, munggos lang.
2: Ito, nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na kanyo, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa pagkika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matiaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong gitawag nilag tayo, Jom, mula pa, salamat.

0: di ko ining Vision X Plus capsule.
1: Sa katong mga
0: kapwa na ko habal-habal driver diha
1: nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata.
0: So layon yun ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo kay nakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo. Supplement for men. May baka at lakas.

0: Lipton Plus Herbal Soap.
1: Yan yung kalon na.
2: Senyor CDC.
1: Burn skin ko.
2: Forearms.
1: Hindi ma.
2: Kuha.
1: Try Lipton Plus Herbal Soap.
2: Nakuha yung skin ko.
0: Lipton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Lipton Plus Herbal Soap.
3: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Usa may akong gamitin, boss.
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Shield user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa tuntun sa Shield Train, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus, Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o glow kasi nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, niya, normal na ba kong menstruation?
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawan.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Humot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, pipilain yung gasolina.
10: Uy, tay!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gold user atong paminawon.
1: Sige din galaw yun, taga na kung kurang dako din. O kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, kung putol, ay hindi mo hindi matul.
0: Zapon Plus Gold.
1: Kretin, lami ang natulog, makaito, kung sa pag-ihi, o tira kayo, o na kretin, and 94, lang kung makapaminaw sa kung ipamulti ka, kung nabalati, ano lang kulayan na ang buto sa Yesu. Kaya hindi kayo matabang na sa inyong pagawas.
0: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kaparap ng ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, excited!

0: Oh, you're still my man daw, ha? You're still my man, di ah. Oh, mga linya sa mga wala pa naka-move on. Isod po, no? Ikaw gihapon ako ang men, tapos lahi na iyahang women. Ay, nako, baby. Welcome gihapon sa toang programa, ang Putahe sa Gabi. And of course, our Putahe Confession earlier. Nadungog ninyo ang atuang istorya kaagi sa Osaka OFW nga si Margie. Nako, baby, pasensya sud kayo kung it took some time nga nibalik kita sa... Oh, sa air kay... Hi! Hangaks! Bitaw. Sa inyong mga komento karong gabi una para sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. O pwede po gihapon ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Kung sa pagbito itong pagkahitabu aganina kung asa nag-onboard na din hiya na mugno mo na itong tiil. Gipawang mo na itong ang aircon. Abing pagtipid, oy. Ano daw malaki ang amo niya, hindi ba masakit yan, mas malaki naman. Lahi pa kung tag-size ng mga Pinoy. Dawat-dawat gid na siya. Hello po, lisod limtan kung gihatag na nimo ang tanan. Consider it a waste of time. You wasted half of your life. Wala naman tayo dapat mahayan pa siguro ang manager kinahatag naman na ito tanan-tanan. At least na nagbulag ta sa maayong kabubuton. Mayo ba? Nagbulag ba mi sa mayong kabubuton? Guro. Nagbulag mi sa pagdumot. Pagdumot sa usag-usa. Tambag na ho kang Margie, muuli siya sa Pilipinas kay aron malayo siya sa Arabo kay basing mahibawan siya sa mga anak sa iyang amo nga babay. Maura akong tambag bibi Cinderella ako dai si Arman. Naagi point si Arman. Naay possibility nga og masakpan ka sa imong among babay basig di nakakauli og Pilipinas noon. No? Although mo ni akong giniingon sa inyo habinga, ayaw ninyo kung unsay gibuhat sa inyo sa inyong partner, let's say pareha sa imong ingon na imong bana. O, nangitaglain ng imuhang bana, pila ka babae na iyang gidala sa inyuhang panimalay, but it does not mean nga mabalos pug ka sa imuhang bana. O, sagdiin nga ang Ginoo ang mabalos ana sa ilaha, sa tanang tao, mga tao nga nagpasakit sa imuha, sagdiin sila. Dili nato sila dapat batuon, punog bato. Ay, naku, kay Lisod Ana. Nga nung Ma'am Riza Hontiveros, yung tawag sa kuwa. Pwede din mignaong ni Riza. O, sige, gwapa mong put si Riza. Adi, wala problema. James Rachel. Gwapa. Pwede din mignaong ni Ma'am Riza, no? Salamat ka, ay. Hello, ay! Thank you! Salamat! Oo, masita. Si James Kikabal po, do. May gabi din ha si mo. RJ Malinaw, may gabi. Og ma-DJ na ko moto moto ako name mag-collab dayon ta. Pwede kayo RJ ha, walay problema. Sige, puhon-puhon. Mag-collab to puhon. Hello po Monski, may gabi na sa imuha sa Cebu. Sa maingon ra nako, ako ni basal medyo taas-taas ti siya baby ha. Sa maingon ra nako anak ba, imo man ang diskarte pero sayop jud nga pamaagi bay. Oh, sayop gido nga pamaagi bibi. Noon kay nabuhat nimo na tungod sa kalisod og pagpanginahanglanon og nagbinuang pa jud ang imong bana pero ang dangatan manggod nimo ana. Pag mabalaan sa imong asawa or sa imong bana ang unsa nimo mabalaan sa imong asawa or sa asawa sa imong amo, inyong ginabuhat si ang bana kay wala ra ba jud sekreto nga makumkom og ang dangatan nimo. Pag mabalaan sa imong pamilya sa Pilipinas, luoy taon imong mga anak. Bahala ginagmay lang ang sweldo at least nga naa sa maayong mga pamaagi agwantahon lang good. Pero kana tuod dako lagi imong makwarta, pero og masakpan mo sa asawa dako na noon kaayo nga problema ikaw lang mag-igo unsay sakto or dili. Dako gid kay siyang point, no? Wala sa tinuod lang tinuod gid ang giingon. Walay aso nga makumkum. Naida kong posibilidad na pagbabalaan ka. Lahigid ba ang culture sa Saudi? No? Kaya di ba pag ingon na ana, usually mga parusa ana, it's either i-deport ka, may laon tayo i-deport kay uli ka sa Pilipinas. What if bitayon ka? That's infidelity kasi eh. Sir Jason de la Cruz.
1: Thank you!
0: Ang gabi eh, baby. Tama, pero wala na ko nakaapas sa question. Sindi ako ikatambag kay Margie. According to the script, to the scripture, there is no righteous, no, not one. And ako ay ka-advise kay Margie is to repent to God. Kay nagkamali ka man, good. God forgives sa imong nahimo nga sala nga nabuhat si Toto de Aini sa Davao. Mga yun siya ka-guidance sa Ginoo. And yes, kapag ka-guided ka sa Ginoo nga nagapangayo ka sa iya o ganang pagtulid sa imuhang gitawag na kinabuhi, I'm pretty sure nga tagaan jud kani og maayo nga desisyon. Sa karon, I truly understand nga siguro kwarta-kwarta, syempre pait ang kalibutan, pero it doesn't mean nga mabuhat ka og daotan. Remember na ay pamilya ang may lang unta tuwali pamilya ang laki. Nagibinuangan kasi mong bana. I think it's the biggest opportunity. Pero naaman eh. Parihamang kung mo pamilyado. So, dili ita makakuan sa inyo. Dili ita maka... Dili ko mo tolerate. Ha? Uhaw manggod siya. Sindi mo nang maunang dawato na lang nato ang kamatuuran nga uhaw gyud siya. Naamang gyud ingon. Naabag yun mga ingon na no? Kanang uhaw na uhaw na gyud kaayo. How sayong sayo. Sakto na bibi kay aron makalikay makalikay siya guwapa di ay ka bibi kay parehas kanaong ni Senator Risa. Okay, boy nag-ingon ha. Ang kalahian lang siguro na mo ni Senator Risa no kay kuan siya. Mubo siya hair, taas lang kog hair and then payat ko, and then medyo na unod si Ma'am Risa. Thank you, Kaay.
1: Thank you!
0: Gwapa, uy. Gwapa, uy. Ano lang, nag-glasses lang ko si Ma'am Risa. Hindi mo kasi nag-glasses. Bahala mo di ako muna yung tawag sa kuha. Wala yung problema sa kuha, uy. Pwede niyo, pwede mo kung niyo makita good sa live. Dagan po nag-ingon sa kuha ng sa pareha, gidumig now. Hala, oy. Oy, bitaw ha, masing ganahan mong mutawag. Abri na po ang ato ang linya, 0975-474-9153. Cinderella, mas mayo nga muuli, gano'n sa Pilipinas. Ayaw na ihulat. Nabitayon ka din ha, tungod kay nag-cheat ka. Hala. Dili ko familiar manggod sa law. Sa law sa Saudi Arabia. Di magiging ko familiar sa law sa Pilipinas. Saudi pa ka ha. Pero pagkabalugin na ako, grabe gid ka stick to ang Saudi. Even gani ka ng mga turista, you are expected nga dapat kung unsa ginasuot sa mga kababaihan dito, dapat ingana po din yung suoton, like naka hijab mo, long sleeve. Bawal dito ang magpa-sexy-sexy because it's a Muslim country. No? Dili gid mo dapat nga nagapakita sa inyo mga dapat makita dito kay it's a big no-no gid na siya and you have to respect their culture. Sigun ani nga sitwasyon no sa imuhang sitwasyon karon Marge, tama ang giingon sa to ang mga tigtambag. It's better nga muuli ka og undangan nimo nang imuhang nakasanayan karon kay lisod gid kaayo Margino. Again, wala giaso nga makumkum. Talan nimong binuhatan nga mga daotan sa imuang isig ka tao, manumbalik, gihapon na sa imuha, possibility bitayon ka, no? Or basing na ay worse, basing samtang na nag-ana-ana mo, na amoy ginabuhatin ha ang mga milagro, na abdan mo sa imong amo. Or basing na mga hidden CCTV cameras, no? Masakpan ka na. Nako. Tayigid ta ni ha. I think nakakita ko itong last week yata itong scandal na di na lang ako i-mention lagi kay Murag. Nagadiri ba agad sa tuwa ang mga babae. Ang babae ato. Lisod gaayo. No, mo na before gig ka nang kung naagid mo yung plano nga makipagsapalaran sa laing nasod. Make sure nga naagid mo yung disiplina sa iyong kaugalingon. O, ang tawag ng kalikasan, ang tawag ng katawan ay hindi dapat na dinadala doon. Kay lisod talaga yan. Kung wala kay pasensya, kung wala kay disiplina sa iyong kaugalingon, ayaw gid mo pag-adto sa laing nasod kay lisod sila dito. Dili sila para sa Pilipinas na we can just forgive each other. Ingunani, pero dito dili eh. You can't just say sorry. Dili sila mo daw itong sorry, baby. Tanan mong mali na agad na siya mga consequences. Madugay ka sa XFM ako di eh. Dugay na magod ko di Arman. Kailan na katuig ang XFM? Four years. Sa pagsugod pa lang sa XFM, nanaku, wala pa may nag-on-air, nanaku. Anak ko, dugay na kay Kudri Arman. As in, dugay na gin. Ay, kabala ka, Arman, dito kabiyaan. Hindi ko mabiya, Arman, ha? Basta kay, ano yung maganda siya, kung gusto niyo mga mag-stay good sa imuhang work, ampingan niyo mo yung imuhang work para ampingan po ka sa imuhang work. No? Ano, langgin na siya. Anyway, baby, kabalo kong halos man ang inyong mga tambag, no, ka-uniform, magid kaayo. Same scenario, same concern, same questions. Marge, majority po sa mga tambag sa to ang mga letter sa mga letter sender, mga tigtambag karon. They're suggesting na muuli na lang ka sa Pilipinas o dali na lang nimo ipadayon ng imong pagpanginabuhi. I know for sure dako na kag na-save tungod sa imong nauyab. No, mga foreigner nimo tapos karon is nakaipon pug kag kwarta kay dako pud ang ginahatag sa imong amo. Every time nga na ay mahitabo sa inyo ha. So I know for sure dako na kag savings you can use that rin sa Pilipinas para makapag-start ka sa imuang business and then balik gyud sa Ginoo. Kaya from there matagaan ka og guidance, no, mag-guide ka sa tama nga landas. Kabalo ko nga sleepy na ang uban. Kabalo ko nga busy pa ang uban. It's okay. I surely understand. And also, mangayo ko pasaylo sa inyo, ha, no, for

0: daghang kay pagka daghang kay pagkaon diri bi maski asa ka mo ato daghang kay pagkaon dinhi nya kada gabi igid pag kuga sorry dito mo nang no gusto man jud kay kung amo nang bukgod. But anyway, salamat kayo biha sa for staying with us for a couple of hours. Magdungog-dungog kita ninyo ug sa samang programa gihapon po tayo sa gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og again tomorrow na ha. Good night na sa inyong tanan. Daghang salamat po. And pahuway na kay para dili na ma-stress ang mga bebe.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits na pod sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: Clarexana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Cool on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Exciting summer man nakatropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklare. Sana.
2: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Saklar Exana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Klare sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang iyong bawang kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
7: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, tignala sa kapag tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom!
7: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic

0: School ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Clarex mga katropa, oras na to, alas 4:02 na

mga nakunang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda

0: balita, nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakay suunan abroad. Good morning kaliyong tanan mga katropa, good afternoon or good evening. Yan mga kaig suunan ha. Ay na sa mga katropa nga hugna sa to ang programa panag-uban dinhi sa to ang ronda balitaan sa kabuntagon.
0: Ronda balita.
1: Ning adlaw kita mga katropa nga Martes. Petsa 19 na ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Sa gyapon mga igala ko ang inyong makauban ang inyong tigbalita ang inyong tigronda. Mataga alas 4 sa kabuntagon mga higala uban uban tagikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag mga katropa. Katropa katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ayan mga katropa ha, madunggan gyapon kita mga igala dinhi sa XFM 89.1 mga katropa. Ayan sa tumakaig suunan ha, kumusta man ang inyong mga areas karon? No, kaya sa gihapon mga igala, nagpabilin ang pag-ulan-ulan. Isa to ang syudad sa Davao mga katropa. Hindi na maglangay mga igala, ato ng rondahan ng ato ang kahimtang sa panahon.
0: Ronda Balita.
2: Weather update. Weather update.
1: Diri sa Davao City mga katropa ha, nagpabiling gihapon ato ang pag-ulan-ulan. Gumika na niini ato ang sitwasyon sa panahon mga katropa nga hatod sa weather system nga Easterlist mga katropa. And keep updated mga higala. Isang litaduna na yung mga nasinating pagbaha. Pilakabahin sa ato ang dakbayan mga katropa. Unot sa nahitabong kusog pag-ulan mga higala sa kasamtangan. Padayon mismo mga katropa ang live kining update no sa atong Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pwede kayo ninyo bisitahon mga katropa ang page sa CDRRMO Davao alang sa live update sa sitwasyon sa kasapaan ilabi na sa libel sa tubig. Sa kasamtangan mga katropa, ang barangay Matina Pangi ha. Ilalom kini sa code red mga katropa nga gani gipagula na ang evacuation advisory alang sa mga residente sa maunga area. Dari sa Matina River area mga katropa ha. Code red ang Matina Pangi River mga katropa. Or ana kini sa critical level. Hinoo na gradually subsiding kini or padayon ang yaha mismo nga pag kinikunhod sa level sa tubig mga higala. Samtang sa barangay Matina Crossing, lagpas na kini code red mga katropa. O critical level sa gihapon kini. Ang Talumo River mga higala, code yellow, alert level kini. O padayon nga nagasubside mga katropa. Samtang sa Bunawan River mga katropa, particular sa barangay Bunawan Proper, code yellow gihapon kini, alert level. O padayon matod pa ang pagtaas sa tubig ni ini mga higala. Samtang sa Lipadas, Davao ug Lasang Rivers, nainhon kini mga higala sa safe level. Panpadayon gyapon kini nga ginamonitor sa to ang mga otoridad mga katropa. Labi na sa to ang mga barangay disaster risk reduction management offices mga katropa or councils mga higala. Ano mga katropa, keep updated janunay. Labi na kung aduna na yung mga pagbaha sa inyong mga areas mga katropa o galantaw ninyo. Labi na gigini magsilbi o pabilin sa panimalay. Pakwit na kamo mga katropa. No aron na malikayan ang bisan unsang wala damha. O labi na kini mga kadaot mga katropa. Hatod ni ining mga pagbaha mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Ayan mga katropa, alas 4 size na sa buntag mga katropa. Kita maglangay may galato sa Ambakan na rondahan ang mga panghitabo lokal mga katropa diri sa tuang tibuok syudad o sa Davao Region.
0: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
1: Okay, taliwala mga katropa ha. Ato sa nga ilakbit kay sumala sa informasyon. Mga katropa, labot nining mga pagbaha di ay mga igala. Dinhi mismo sa MAA, NHA MAA mga katropa, nanay mga pagbaha din na nga na record atala mga katropa. Partikular sa Prok 32 mga higala, maabot dugha na matod pa ang tubig. Mga katropa, hinun mga nag-subside na kini mga katropa. Samtang usab dinhi sa area mga katropa, to sa Siron, kay gawa sa MAA, usab dinhi mga katropa sa area sa Dumanlas buhangin mga katropa, gibaha sab mga higala. Yan ang guban pa nga kining mga kaawa nga mga area ha. Kana tropa ha, keep alert ka nun ay mga higala. Uga uban pa nga mga advisory sa ato mga otoridad dapat tumanon gilayon mga katropa. Sabi ka sabahin mga higala, dun ay natalang sunog. Ning malamayang adlaw mga katropa din sa Maya San Pedro Street area mga higala. Ping-amping ka nun ay mga katropa kahit taliwala ninin pag-ulan-ulan. Gapon kalikayan mga higala, ang sunog way gipili nga panahon mga katropa. Mahimong mag-igmat ka nun ay usually daghan ng mga kaisunan nato nagagamit o mga appliances, electric fan, aircons dyan sa kainit sa panahon mga higala. Muna mga katropa, ilabi na ang pagsaksak o daghang mga appliances sa usaka outlet mga katropa. Basin unyag ma-overload mga katropa ha. Muna nga mag-amping ka nun ay sa paggamit sa inyong mga appliances. Mga higala o galikayan nga biyaan kini na nakasaksak, ilabi nagnaamoy mga lakaw mga katropa. Siguro ang inyong mga panimalay nga luwas gikan sa sunog mga higala o kinaiyahon matag adlaw ang fire safety awareness mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin mga higala na natalang alinog mga katropa ha, na ay linog mga higala.
0: Alerto sa linog.
1: Diri sa area sa Governor Generoso mga katropa, nakatala kini og 4.8 magnitude nga linog. Niini lamang kanang kadlawon mga katropa pasado alas 2 ning kadlawon. Kini mismo ang natala mga igala og updates gikan sa Fivox mga katropa. Og akong asa ang lokasyon matod pa niini. Diri partikular sa Governor Generoso Davao Oriental mga katropa. Amping-amping, kaya kung makaig suunan nga nahimutang sa maunga area mga higala. Labi na nga, adunay, kumusta man, adunay buhay pag-ulan din na sa inyong areas. May kining mga pag-ulan mga katropa, dili lamang hinoon na kuwani siya. Ginatawag niya siya mga katropa nga scattered rains. Siya ay mga katropa, isolated rain showers mga higala. Dili sa kinatibuk-an yun mga katropa nga Davao region ang maigo ni ini. Paninoon na pipila, no? Nga mga areas mga katropa. Pandulo sa Davao Oriental, unting ulan ang isgutan. Akumon po ni diri sa area sa Davao Oriental mga katropa. Sa Gokjen mga higala, kuan po dra. Ulan nun po na dra mga katropa. Labi na sa mga nagpuyo sa mga slope areas mga katropa, sa mga bukid-bukid nga bahin. Amping-amping kanunay mga higala ha. Labi na nga kung ulan, humok ang yuta. Then sabayan pa yun sa linog mga katropa, basin unyag mulihok yun igtaman mga katropa. Unang keep updated kanunay, magmabinantayon mga higala o di na magsalig sa mga advisory sa otoridad kung nakita na ninyo mismo na kinahanglan na mo nga muhawa sa maunga area. Ay mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:11 na sa buntag mga higala sa pikas bahin mga katropa.
0: Runda Balita. Arvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Diyosab sa pindasan mga higala. Yung taon mga katropa, makalilisa nga disgrasya. Kaya sa ang lita duha, kababai ang gikumpirma nga namatay sa maong panghitabo.
0: Runda Balita.
1: Ini mismo nga mga individual mga katropa, sumala mismo mga higala ha sa MDRRMO Mabini mga katropa. Gila ang maong mga biktima nga sila si Beverly Falcon ug Needy Falcon mga katropa. Sa pulos ang kasmato pa kini sa usaka motorsiklo nga gimaniho mga higala sa usaka Godofredo Daguhoy, 61 anyos mga higala. Ang nahitabo mga katropa, sigon sa impormasyon, nabangga kini sa usaka armored vehicle mga katropa. Ito mga higala, tungod sa kakusog sa impact. Siguro walay mga suot nga helmet mga katropa. Kabsan in town sa kinabuhi ang nahisgutan nga mga individual. Duha mga katropa, kining duha kababae ang gikataho nga namatay mga higala. Ang paday pangag-imbestigahan sa mga otoridad, unsa bagid kini. Sabay sad-an niini mga katropa. Kung sabay mga tukma nga mga obligasyon, mga silot mga katropa nga atubangon sa mga nalambigit sa maong disgrasya mga higala. Mga katropa, amping-amping kanunay sa biyahe. Huwag akong sa tumakaigsuunan hanga kinibitang nahimong prinsipyo mga higala. Dapat ang tangon ang prinsipyo nga maghilmit lang kay naidakop mga katropahan. Mga higala ha, dapat kuwaon ka na nga prinsipyo mga higala. Ay ang kining operation sa itong mga otoridad sa pag-inspeksyon sa kadalanan na binang mga katropa nga pagdakpon ang kining mga walay helmet mga igala tumong bayagid ana for safety sa matag usa ka mga motorista na binang sa mga angkas mga katropa. Kinaiyahon mga igala pagsuot og helmet that is not for kining mga dakop-dakop but for own safety mga katropa. Oras alas 4:13 na sa kabuntagon mga katropa. Ayaw kalimot mga igala. Labi na niining pagpanahon sa ating ulan, lami kayo iinom og kape mga katropa. Siguraduha nga ang inyong kape nga ginainom ka ng kape nga healthy. Way angay ikabalaka sa palpitation mga katropa. Way angay ikabalaka sa nervyos mga higala, no? Ay ang Zanton Plus Coffee Mix. Wala kini caffeine mga katropa. Inay gamakini sa mangustin, malunggay ug soya mga higala. So nindot kini nga gamiton ilabi na sa tong mga kaigsuunan nga kini bitaw nga sayo kaayo magtrabaho at nanglag nga nakapangapidaan mga katropa kanang anad kaayo pangape. Siguraduha nga ang kape nga inyong ginainom kanang kape nga healthy mga katropa. Why angay ikabalaka no nga kini mga side effects nga makadaot sa panglawas mga higala. Ang kining kape labi na ang nagpatamis ni ini mga higala dili in town kini mga magic sugar mga katropa pan stevia extract mga katropa ba nindot kay na alang sa to ang panglawas mga higala mapalit kini sa nagkadayang butika sa inyong mga lugar mga katropa and of course available kini sa to ang mga Yes to Health clinics mga higala and one click away lamang kini sa Shopee o Lazada. Alas 4:14 mga katropa, dito maglangay atong ambakan ang atuang Ronda Balitang Regional.
0: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Kana mga katropa, ito ang balitang regional. Hatun ka na ito usab sa Zanton Vitamin C. Mga katropa, ha? Ang Zanton Vitamin C. Ang alkaline kininga vitamin C alang sa itong makaigsuunan. Labi na sa mga kabataan ha, siguraduhon nga ligon ang immune system. Og dili or aron malikayan, no? Nga mataptan og mga balatian mga katropa. Nagligumuni ni mga orasa, mga panahona. Ang subaw-subaw kay taliwala sa grabing kainit sa panahon. Ugalit lang og ulan mga higala. Tabaglangay mga katropa sa ato ang balita nga regional.
2: Regional News.
1: Kainis mo mga katropa ha, ang mayor sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur mga katropa. Nanawagan kini sa Department of Justice nga aksyonan imbestigahan ang kining sa gunson nga mga attempt sa pagpatay kaniya mga katropa. Sabi na may gala, kining nahimo nga viral. Controversial mga katropa nga RPG attack. Atong mahinumduman ninyo ni atong nakalabay nga bulan sa Enero nito iga. Ang kung asa mga katropa, kining nga gRPG, no? Ang kinimismo nga nahisgutan nga sakay. Ani ini maong alkalde mga katropa. Partikular ni Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan mga higala. So kini mismo yung ipanawagan ngadto sa Department of Justice kung mahimo matagag kining pagtagad kay wa na kinigibati mga katropa o comfort kani mga katropa kaya sanglit ang na-file na matod pa nila nga kaso ipangayo nila sa DOJ nga mapagawas dayon mga katropa ang kining tukmang aksyon alang ni ini aron mapugna na ang kining dugang pa nga mga atempa sa iyahang kinabuhi mga katropa. Dili lalim mga higala. Pagong RPG hon mga katropa, makatulog baka mga higala. Lalim mga katropa. Unang panawagan sa alkalde sa Sharif Aguac ngadto sa DOJ.
0: Ronda Balita.
1: Sa Pikasbahin by the way mga katropa ha, naday karong epektibo karong adlawa Martes. Unya mga igala, alas 6 sa buntag, lauman sa itong makaigsuunan. Ang mga gasoline users, diesel users, ang mga consumers, mga katropa. Kaya sanglit adunay, fuel price adjustment, mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Pasabot, fuel price adjustment. Mga higalang ang atuang gasolina na anapoy pagsaka. Piso mga katropa. Piso nga to sa piso, punto 40 centavos batag litro mga higala. Samtang ang diesel, musaka na sa mga katropa o 2 pesos nga to sa 3 pesos matag litro. Samtang ang kerosene, musaka kini or musaka muubos mga higala. Oga piso nga or 1.50 centavos per liter nga to sa 1.70 pesos. Or piso oga punto 70 centavos matag litro mga katropa. Kung makaigsunan na, lauman ka ng adjustment mga higala, epektibo ka na karong adlaw nga Martes mga katropa. Mga higala, paiguan na lang yun mga higala. Ang ato ang mga budget din ha, no? Kaya importante nga, adili makulang ang ato ang panginahanglan sa matag adlaw mga katropa. Yan, by the way mga higala, good morning day ha sa itong mga kaigsunan. Yan, sa itong mga kaigsunan nga nag-alantaw sa ito ang programa. Hoy, sa ito ang ronda balitaan nining mga oras sa mga katropa. Ayan mga igala, ito sa nga ginasubay mga katropa ha, kay medyo naapektuhan siguro ni sa ito ang sitwasyon sa pag-ulan na ito ang internet connection mga katropa. Kita sa ito ang mismong cellphone mga higala. Sige lang mga katropa, oras ito alas 4:19 na mga higala.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda

0: nakarunda, nakabalita, runda balita, balita.
1: Balik ka mga katropa, oras ito, alas 4.20 na sa kabuntagon mga higala. Ito maglangay ato ng abakan, ang magapaghitabo sa itong kauluhang bahin dari sa itong nasod Pilipinas mga katropa. Ngayon ha, ining init ng panghitabo, may kagahapong adlaw mga higala, nag-convene na ang Senado ingon nga impeachment court. Alangan ni ining impeachment trial kang VP Sara Duterte mga katropa. Karon sa tong ronda balitang nasyonal.
0: Ronda balita.
2: National news.
3: National news.
0: Ronda balita.
1: Alas 4.20 mga katropa, hatod kini kanato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga igala sa itong mga mag-uma na nagproblema na mga katropa sa ilang mga pananom na nagpabiling payat mga higala. Ay mga katropa, basing gikulang na og insakto nga nutrients mga katropa. Paggamit og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ha? Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Mapalikinis sa nagkadaiyan ninyong mga suking agri-supply na dool sa inyong mga lugar mga

aduna na ay formal na nga nagduso og entry of appearance alang sa impeachment trial ang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Panel alang kana sa Senate Impeachment Court mga katropa. Alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung asa gitudlo ni ini si Batangas Second District Representative Jervil Luistro mga katropa ingon nga mahimong lead public prosecutor. Na mga katropa ato ng atangan mga katropa. And then sa pikas bahin mga igala ha. Kaya ilabi na nga nasayrang ni Bilabayang Adlaw. Ako'y mga katropa gipili mga higala ni Senator Juan Miguel Migsubiri. Naka-desisyon kini nga mudapig mga katropa sa minority black mga katropa. Ano ni niya gipili mga igala nga mahimong independent. Yan ang yung desisyonan mga katropa, katropa nga mahimong minority. Mudapig na sa minority, mahimong kabahin sa minority. Balak pa niya mga katropa. Maumatod pa kini na himong desisyon nunut sa naobserbahan nga grabing kagubot sa Senado ning Milabayng Simana mga katropa. Maumatod pa kini ang nakita nga tubag sa iyang pag-ampo mga igala nga iyang himuon ingon nga senador. Taliwala nining panghitabo nga mga makasaysayanon. Wala pa niya mga katropa, historical ang panghitabo sa Senado mga higala. Yan sa pikas bahin mga katropa. Ang kinimismo mga katropa nga nahitabo sa Senado ning Milabayng Adlaw. Kung asa mismo usab si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gikan sa iyang paggawa sa Senado mga katropa, wa na kininibalik pa. Taliwala sa pag-convene sa Senado, ingon nga impeachment court, si Senator de la Rosa absent mga higala. Sa po kaya ni si Senator Bato mga katropa, no? Labi na mga katropa, kaya kontrobersyal po kining arrest warrant. Pagula sa ICC Bato kaniya o kumpirmado ka na sa ICC na gilakip na ang pangalan ni Senator Bato sa wanted list mga katropa. Kung at large mga higala o padayon nga gipangita mga higala. Kana mga katropa atong atangan kung unsa ang mahimong kining aksyon labi na mga katropa sa kini mismong Senado sa ilang mahimong lakang alang niini. Isang lituna na nga gibutyag mga katropa sa OSG or USAA mga katropa or Office of the Sergeant at Arms ng pagpagawas kang pagtugot kang bato nga mugawas mga katropa. Wala sila'y kahom arumpug ngan si Senator Bato na mugawas sa Senado kay sanglit mga katropa maliban na lang kung aduna mismo'y local court order nagipagula ani ini mga arresting officials mga katropa alang kang Senator Bato. Mato pa sila dapat ipanubag labot sa paggawas ni Senator Bato gikan sa Senate Building mga katropa. Yan mga igala ha, sa pikas bahin mga katropa. Subala ni Senator Padilla mga higala ini mga katropa. Gaya sanglita giya protektahan ni Senator Robin Padilla Senator Ronald Bato mga katropa. Yagi pangutan na kini mga igala kung nagtago-tago ba si Senator Bato gikan sa arrest warrant sa ICC. Ibutyag ni Senator Padilla mga katropa nga kabalo Senator Bato nga kung magpakita sa posible yun siya nga makidnap mga higala. Kini mismo ang wala niya pagpakita sa Senado tubag kini mga katropa sa gipagula nga warrant of arrest sa ICC Bato kaniya mga higala. Ano mga katropa ha? Ang gibutyaga mismo ni Senator Robin Padilla nunot sa kasamtangang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Runda balita. Ayan sa pikas bahin mga katropa. Nagpabilin usab mga igala si Senator Alan Peter Cayetano ingon nga Senate President. Wala ni ini nga mga nikalilap nga impormasyon na siya aminado mga katropa lalo na siya nadunggan nga makuban ng senador matod pa plano nga itanggal o ipatanggal siya tanggalon siya mga katropa gikan mismo sa maong pangatungdanan mga higala. Wala pa man ni ini mga katropa ay nakita nga pakyas ang maong plano sa pipila ka mga senador mga katropa. Kapilin siya nga maoy ng ngulo mga higala sa mao mismo nga kining

nga impeachment kini nga ingon nga nanguna sa Senate Impeachment Court mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa ha, nagpagula na ug sumon ang Senado mga higala alang kang Vice President Sar Duterte nga mutambong kini sa impeachment trial mga katropa. Ang mga higala ang officially human kini officially nga nag-convene na ang Senado ingon nga impeachment court mga katropa. Og kinahanglan mo pa mo hatag og response kining si VP Sara mga higala labot sa impeachment article sa niini sulod kana sa napulo ka adlaw mga katropa. Kung atangan mga higala kung kini mga update mismo sa impeachment trial, impeachment proceedings mga katropa, hangtod asa kini taman mga katropa o kung unsay posibleng mahimong tubag o lihok ni Vice President Sara Duterte ingon nga subject ni ini nga maong pagtaran. Alas 4:28 na sa buntag mga katropa, nagikita igong oras sa itong pagpanagaban uban mga higala. Dagang salamat sa itong makaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe ha, sa ito ang programa mga katropa hangtod ini mga orasa. At ang iay kay musunod na mga higala ang Exciting Pilipinas. Ato makauban din na si katropa nga Briggs Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong tigronda, tigbalita ni nga orasa. Inyong katropa, katropang Marvin Ibano ako magaingon. Kamatuuran ang sandigan. Kamatuuran. Oras katropa, alas 4:28 na sa kabuntagon.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung saan ko pagniwang. Dayon, nag

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkiki. Nag-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong

0: ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusulit ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani na matikda na ako ang moral flagship firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka.
5: Sumuka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong. Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, arun ganado ka. Skin na.
5: Turbo?

0: Balikan Nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Ah, paray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita. Marvin Iban sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Exciting summer man na katropa.
9: Summer.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: sa Clarix sana.
1: Exciting!
2: Exciting summer pa nakatrupa.
1: Ang saya-saya!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Giniang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklaris, Ana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!

Gigising Pilipinas. Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas. Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga. Dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting

0: Pinas.
1: Oy, alas 4:49 na mga kaigsunan. Good morning kaninyo mga katropa. Ha? Medyo murag delay tagjutay mga kaigsunan gumikan sa sitwasyon diri karon sa tuang siyudad sa Davao. Dili kaguliyang kagubot mahigala gumikan kay may naay impeachment, no? Nag-rally, nagprotesta mahigala ang atuang ulan. Giprotestahan, gibarikadahan ang atuang mga kalsada mahigala sa tubig baha mga kaigsunan, ha? Siyempre, base diya karon sa atuang mga advisories, gikan karon sa Davao City Risk Reduction and Management Office, dinidapita sa may matina pangi, downstream mga kaigsunan, critical ang level anak kagabi, no? 2:50 a.m. pa lang, doon na advisory, mga higala ang Davao City Risk Reduction and Management Office, mga kaigsunan, doon ay critical level. So manang dinidapita sa may crossing Matina palangdaan. No, dili sa crossing Matina. Dinidapita sa may kanabitong pagkurbada na kapadulong sa Matina, padulong gikan sa Bangkal mga kaigsunan, o panawa diha nag na stranded ng mga sakyanan. Daghan kayo nga mga sakyanan diha nga mukalit lag U-turn, mabalik ay mahadlok sa baha mga kaigsunan ko. Pero actually pag-abuti mo diri dapita sa may unsa kanina dapita diha katropang mail kanang unas kurbada. Doon lagi sa may tulay ba? Wala na, okay na. Smooth na ang flow sa mga sakyanan diha. Now, so, muna karon ang makita na to. Pasalamat po dahil ta mga kaigsunan. No? Gumikan kay Un Alert po kanuna. Yung ato ang mga taga City Disaster Risk Reduction Management Office. Diadrio, mga kwa, no? Mga information, mga code, mga kaigsunan nga gipagula karon sa Davao City Risk Reduction Management Office. Matinapangi downstream na naka-code red mga kaigsunan, no? Critical ang level, no? Og hinon hinahinay ko noon nga nag-subside si Matina crossing mga katropa, no? Ang tubig kana pag mag-subside og paspas mga katropa naata sa kinibang ang dagat nato hunas. Unas mga kaigsunan, no? Talumo River, Barangay Tugbok proper midstream nakakaroon sa yellow alert. Alert level yellow code mga kaigsunan og subsiding kuno karon. Ang Bunawan River nato sa may Barangay Bunawan proper mga kaigsunan naka code yellow alert level karon. Ay nahinay mga higala nga nag-increase ang tubig dihan napita sa may Bunawan. Sa may Bunawan mga katropa, no? Sa Lipadas, sa Drina de Pita, sa may Turila mga katropa, safe ang level diha, naka code green mga kaigsunan sa Lipadas sa river. So, pero attention lang alangan to sa to mga kaigsunan karon, no? Nga dili kayo mag kumpiyansa gumikan kay basig pugso ninyo pag tabok mga kaigsunan niya, dunay mga pagbaha diha sa mga kalsada. Unya ka ng kusukuso, wala pa man hinuntay so far, no? Nga reported karon nga grabe kataas ang pagka-stranded sa mga sakyanan, no? Mga motorista. Pero pag once nga doon na ganig ipataas karon nga advisory ang pipila ka mga risk reduction offices, ay lang sa inyo pong sa intaon kay kabutans peligro o pananglit mahigala makatabok man mo pero di mo katabok sa mga sakit unya nga bation sa inyo mga salakyan. Porti na bang mahala ng kuan kaya nang labi nag naka-electric kuan mo kaya bang power steering ay purebuyag mga kaigsunan na 160 lang. 160,000 ba?
2: Binuang!
1: Hindi na kay Binuang mga kaigsunan. May nag kining mga sobra ka-electronic mga kaigsunan na inyo mga sakyanan ay mo kumpiyansa kay delikado kay na mga katropa. Now, good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan karon na times like this mga kaigsunan, no? Kinahanglan nato ang Santon Coffee Mix mga kaigsunan. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kini karon ang atong kaabag sa tugnaw nga panahon. Aron usab mga higala maprotektahan ang atong immune system gikan karon mahigala sa mga sangkap nga dala gitanyag nga mga kaigsoonan ko ining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ala ko tawa na ninyo ng inyong kape diha, wa pa mo ininitubig pag init na mo. Pag init na mo dag kape, butang sa inyong tasa mga kaigsoonan. Pag init na mo kape, pag init na mo tubig, kuya timplahin ninyo og kape. O na siya. Para nga mahuwas-huwasan mga higala kini katugnaw sa panahon. Ay sugat para magabi mahigala ginaulan ang Davao. Salamat po dayta mga katrupa no kay dihadapita sa may Davao del Sur ginaulan-ulan pud kuno sila. O, nakabahin gi sila sa grasya gikan sa Davao City mga katrupa no. Check lang nato unya mga katrupa kung ang uban nato nga mga lugar diri sa Mindanao sama ba nga nakasinati og pagpang-ulan sa Davao City. Alright. So, kining ato ang kape mga kaigsoonan kong Santon Plus Coffee Mix mo na itong kaabag sa panahon sa katugnaw sa panahon mga kaigsoonan ko. Ang pambansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix. At kini mapalit mga katrupa dili lang kini sangkap dili lang sangkap mahigala ang ato ang ginaapas kun dili kaabag kini diha karon sa tugnaw nga panahon mga kaigsoonan ko. By the way, kini makahatag sa pagkontrola, pag-regulate sa tuang blood sugar mga igsoon. Gumikan kayo, daghanan kayo mga pagtuon ni ani mga kaigsoonan kung agikan binipisyo sa mangustin. Dunay indikasyon mahigala no nga dunay kini maka-insist kini sa pag-regulate sa imong blood sugar level no o mag-improve sa pagkontrola sa diabetes sa mga katropa. So makontrol imong diabetes na ni kini pagsaka sa imong sugar level mga katropa ay kabalaka gumikan kay kana mga kaigsoonan, gidala ka na, gitanya ka na ninyo sa Yes to Health Incorporated, pinagi sa pag-inom ninyo sa kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa! Naganindot, ani may gala, kayo doon na pag dietary fiber ba, no? Ang magustin mga kaigsoonan, o taas kay kinisya, o minerales, may gala, sama na lamang sa vitamin C, nga matanyag nini mga kaigsoonan. O nag-support usap kini sa tuang immune system, function, nag-promote mga kaigsoonan ko sa tong healthy digestion. No? Eh, siyempre, doon naman isa fiber mga kaigsoonan, no? So, maayo yun ang atuang pagbawas ni ani. Alang ni atong mga nagka-problema sa pagbawas. May delikado na mga kaigsoonan ko. Dapat ba daw, kinahanglang yun ka nga magbawas sa at least twice or thrice a day. Oh, ay kabalakan na kung katulog ka magbawas sa mga kaigsoonan sa tulog adlaw ay kana nakapaayo no na sa imuhang mga internal nga mga organs. 4:57 na nga itong oras mga katrupa dinikaroon sa inyo pagsunod sa ito panaguban ng Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ininyo alagad si katrupang Brick Explorer sa magiguban kaninyo nining adlaw karon nga Miyerkules sa mga kaigsoonan no. Ha? Martes? Martes pa di ay mga kaigsoonan. Eh, pagdali-dali di akatropang bricks. Mora man kayo nag-apas o Disyembre. Gusto naman siguro ka makadawat o bonus. Lagi lang nga ni Kagbaha, mora magkalimot ka na. Good morning mga kaigsoonan. Miyerkules karon nga adlaw sa 19 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Ay buntag sa tanan nato nga mga kaigsoonan nga niya sa Dakbay sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkop sa syudad. Ay buntag kaninyong tanan mga kaigsoonan amping-amping ha. Doon na tayo balita mga katropa nga doon ako na yung natigayon nga landslide dinapita sa may Buhangin area no? Sa may Kabantian. Amping ta kanunay mga katrupa be kay labi na kato mga nasa landslide prone area. Ha, maglantaw gani da lantaw daw na inyo mga kili diha basinog duna na mga nag lugti diha nga yuta. Tapong nasa mga flood prone area, pati pantay punta. Pati pantay punta ba kay dili na pwede na to ma-rewind ang ato ang sitwasyon mga katrupa. At gusto ang ulan na kung tanaw ninyo nga medyo namos delikado nga lugar. Gawas lang na ito mga lugar nga safety kayo. Sama sa intawon sa muang lugar diha, swerte kayo. Murag blessed me kay gipapuyo minan ang lugar aha. Mahigil lang luwas ang mga sitwasyon. magamping ta kan magmatngon mga katropa maminaw sa unsa may mga kuano mga reports baka or mga advisories gikan sa radio gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office gikan sa Office of the Civil Defense ana mga kinsunan in terms of baha mga ulan no? Posibleng maghatod ka na to og kadaot mga kaigsoon. Alright. Dinita karon sa to ang mga balita nga to ang hatagan usa og pagtagad. Good morning usa diay sa to mga kaigsoonan karon diha sa kuano. Diha karon sa to mga probinsya. Dini karon sa to ang probinsya sa Davao Region mga kaigsoonan.
2: Good morning.
1: Good morning kaninyong tanan. Gikan diri dapita sa probinsya sa Davao del Norte, no? Probinsya sa Davao del Sur.
2: Good morning.
1: Good morning kaninyong tanan mga katrupa.
2: Good morning.
1: Mga kaigsuna nato nga naa karon sa probinsya sa Davao de Oro. Good morning. Ang ato ang mga kaigsunan nga naa karon sa probinsya sa Davao Occidental.
2: Good morning.
1: Davao Oriental.
2: Good morning.
1: Welcome sa Tumaraguban sa programang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dini karon sa pagkatod sa itong mga top stories, mga igala, mga balita o sa karon bing atong hatagan o pagtagad mga kaigsunan. DILG, gitin ako mga igala kung kinang, kung ngano kuno, nga dili o wala nila ginaristo si Senator Bato de la Rosa.
3: Express Pasada.
1: Oh, gumikan kay ang katarungan mga igala sa DILG Secretary nga si John Vic Remulla. Kining baba ra ni Trillanes mga kaigsoonan ang sigig paghot mga igsoon. Yan ang ginahagit ko si DLC Secretary John Vic Remulla. Huwag doon ako no siya warrant. Hala, dakpa. Tungod kay wako na warrant of arrests nga gibit-bit nga pwedeng mapresinta mga katropa batok nga to kang Senator Bato de la Rosa. Wala yung sasamang inungdan nga diligid pwede ko nung adakpon mga kaigsunan ang senador. Good mga kaigsunan nga to kang DLG Secretary John Vic Remulla mga kaigsunan kung mauhuna. No? So medyo marag nakakita siya karon mahigala nga dili. Mayuhu, dili husto nga adakpon mahigala kining si DLG Secretary si Senator Bato de la Rosa gumikan kay walay mga kaso nga napasangat batok kaniya. O gulay mga walay warrant of arrest nga gi-show alang ato kanila. Ha? Wala usab nakipag-cooperate ang international police kung may naman siya'y kaso o warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. O nga naman, unsa may katungod ko noon ni Trillanes, may galang nga mag-beat-beat siya o warrant of arrest. Unsa man siya tanod siya sa ICC? Ha? Parang kay tanod siya dito o kining auxiliary police sa kwan, kining international police.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kay auxiliary siya ni driver lang siya sa taga-ICC. Diba? Oh. Samtang sa dugang pangbahin, mga kaigsoonan ombudsman, padayon karon ang paglusad og investigasyon sa flood control. Mga miyembro sa small committee, giimbestigahan na! Nya kining mga kuan na ombudsman Buyeng Remulla sir ang kanang mga imbestigahan na nimo nga mga miyembro sa kuan sa committee wa naman daw kining mga prosecution panel man lagi sa kuan kining impeachment ni Vice President Sara Duterte sa man kuan kunuhay kining anti-corruption kunuhay sila ay nako si Doy Gurio
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Sa rogang bahin, posibleng pagkambyo ni Senate President Cayetano para yung paghihapon karon nga ginapaabot mga kaigsunan sa pagbalik sa sesyon sa Senado. Wala gininada mga kaigsunan ng ato ang dagan karon sa Pilipinas. Kining ato ang pamalaot ko yung unani mga kaigsunan. Wala na sila nag-apas silang serbisyo kundi ang ilang ginapas karon mahigala ang ilang kaugalingong internet. Mabuhi sila mga katrupa diha karon sa posisyon. Ano man, dili sila ka-serbisyo diha mga higala sa mga taong Pilipino kundi sila mahimong Senate President. Dili Kay sila mamahimo og magunit mahigilag dagko nga mga posisyon sa Senado, pinagi sa pagunit og dagko nga mga committees. Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan, dini karon sa tuang mga balita nga atong hatagan og pagtagad, dini karon sa tuang Express Pasada headline.
3: Express Pasada headlines. Headlines.
1: Sa atong mga balitang lokal mga kaigsoonan, pagbaha diri dapita sa may matina pangit tungod sa kusog nga ulan mihatod sa force evacuation sa upat ka mapamilya sa Milabay nga gabi. Upat ka mapamilya, 14 ka mga individual gikan sa Purok 3-A o Purok 4-A ang ipailalom kini sa force evacuation sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa kalit kapag saka sa tubig baha. Nakabalik ra usab ang mga residente silang Pinoyanan o man nga mihubas ang tubig baha niatong pipila ka mga oras ang nakalabay.
3: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan, dinhi karon sa to ang balita. Pagsaka sa presyo sa petrolyo karong adlaw Mayo 19, subling masinati sa mga motorista sa Davao.
3: Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Itunta ko ganina mahigala o gas station pero portimang daghanak ay nagpila pod. Nidiritso na lang ko.
3: Headlines. Headlines.
1: May na lang unta mga kaigsoonan, mamakadagino tag 3 pesos ba no? Kay mo increase na po sila og 2 ngadto sa 3 pesos ko no?
3: Headlines. Headlines.
1: Sumala dini karon sa balita magatubang na usab karon og laing uminto sa presyo sa lana. Abang ang motorista din sa Dakbayan sa Davao o sa Davao Region. Musaka kini sa 2 pesos o kusite 2 centavos sa matag litro sa diesel samtang 1 peso and 21 centavos sa matag litro sa gasolina.
3: Express Pasada.
4: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
1: Abang-abangan ninyo mga kaigsoonan no kay matikda ninyo basta gani magkambyo gani mahigala do na gani increase paspas-pas kilat mga katropa. Paspas-pas liti mga kaigsoonan mapatuman kining ato ang mga gas stations sa palibot mahigala dili lang na sa Davao mga kaigsoonan. At the entire country mga kaigsoonan paspas-pas liti paspas-pas kilat nga magkambyo na sila sa presyo mga katropa.
3: Express Pasada.
1: Dini karon sa to mga balitang regional. 526 million ka pesos nga kandidat sa smuggled nga mga sigarilyo na sakmit dito dapita sa May Basilan.
3: Express Pasada.
1: Sa report nagbutya nga sakmit dito dapita sa May Western Mindanao Naval Command WMNC ang hapit 526.2 million pesos nga kandidat sa sigarilyo, smuggled nga mga sigarilyo. Naitabo kini pinaagi sa duruha ka mga managlahing operasyon sa kadagatan sa May Western Mindanao sulod sa 44 oras din 21 ka mga individual ang nadakpan.
3: Express Pasada.
2: Express Pasada.
1: Sa man pang bahin mga kaigsoonan dini karon sa tuang mga balita.
3: Headlines. Headlines. Express Pasada.
1: 11.7 milyones ka pesos nga tabang ginahatag kini sa kanhi mga rebelde dito rabita sa Region 12.
3: Express Pasada.
2: Express Pasada.
1: Nakadawato kinatibok ang 11.7 million ka pesos nga tabang pinansyal o hinabang ang mga kanhing rebelde sa Subsargen na pinagi sa Government Transformation Program aron nga matabangan sila sa pagbalik sa normal nga kinabuhi.
4: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
3: Express Pasada.
1: Balik na mo sa phone sa government oy kay kapoy kay magsige mo pasan na magtanaw nga magpasan mo ng armas ngoy padulngan mga katropa.
4: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
1: Pasan pa ninyo nagdaro may pa. Ha? Nagpasan pa mo daro na pamoy masangi kung nananaw mo mais. Oh, nananaw mo ka.
4: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
1: Nananong mamog kini nga ginatawag nga kayugot, di mo ani pudmog kamatayon.
5: Bangas ka.
1: Wala mga kaigsoonan sa dugang pangbahin mga kaigsoonan dini karon sa mga headlines sa tuang Express Pasada.
3: Express Pasada.
2: Express Pasada.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa ato mga balitang nasyonal, Senado formal na nga nag-convene na isip impeachment court batok sa impeachment ni Vice President Sarado Terte.
3: Express Pasada. Pasada.
2: Express Pasada.
1: Gigabutyag nga pormal na nga nag-abli sa og nanumpa ang Senado isip usa ka impeachment court aron sugda na ang husay batok ang Vice President Sara Duterte. Gipanguluhan kini ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagpanumpas 22 ka masenador isip mga maghuhukom or judges. Wala makatambong si Senator Ronald Bato de la Rosa nga padayon karon naglikay sa arrest warrant sa ICC. Samtang nagmando karon ang korte nga ihatag na ang formal nga kopya sa mga sumbong ngadto sa Vice Presidente. Ug ihatagan usab kini siya ug napulo kadlaw aron nga mutubag sa naisgutan.
3: Express Pasada.
2: Express Pasada.
3: Headlines.
1: Sa kanabusang bahin mga kaigsunan, dugang pambahin mga igala karon sa tuang balita, Philippine peso miso karap ngadto sa 61 pesos 75 centavos batok sa dolyar.
3: Express Pasada.
5: Mission na commanders mga tropa sa Generals GSCPO gibalhin mga tropa sa PRO 12. Station commanders maraga kanang naman kanang reshuffle o sinawag na yung mga tropa mga change sunupod mga kaiksunan samtang wing van truck nga puno mga tropa sa Nara Lumber nga ibiyahi unta mga tropa paingon ganto sa Nueva Ecija na kumpiska kini sa CIDJ Misamis Oriental. Ani mga tropa mga lang tudling kini sa atong mga balita mga katropa dili sa atong pagparaguban. Kompleto ng tanging mga tropa atong badungog kini sa atong pagparaguban mga tropa katugabahin sa atong mga uluhang tudling sa mga balita hatod kadato mga katropa ganto sa Sanson Gold Herbal Sea. Nangita ka ba mga tropa o Helsing Sea? Mag Sanson Gold Herbal Sea. Gihimo kini mga tropa gikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Maunga daghan kaayo o health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia. Maunga pwede kaayo mga tropa nga inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Sea. Ang sea nga healthy, Sanson Gold Herbal Sea. Produkto kini sa Yes to Health Incorporated o siyempre mapalit kini sa nagkariya mga butikag parmasya nationwide. Mga mag-uma, mga tropa, naghinanglan kita mga tropa mga produkto nga makatabang usab sa ato mga tropa pagpanguma gumikan sa kalisod sa panahon karon. Pirmi lang ta mga tropa failure tungod sa kamahal sa mga produkto sa mga produkto para sa atong pagpanguma. Gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Para kini sa nagkadaing klase na itong mga tanong pang ispray, mapalit kini sa nagkadaiya mga kaigsunan ng mga agri-store sa inyong lugar. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Hala, arangkada na bay! Alas 5:30 na bay sa unang bulyada sa atong mga balita. Unahon na ito mga tropa ang sa Davao Region. Nangawat og electrical wires mga tropa sa poste, sa kuryente, sa Tagum City, arestado. Naka-standby na mga tropa si katropang Lars Anyol.
6: Himasrihas ang tulog ka mga lalaki. Human kini nasakpan ng awat o electric wires gikan sa poste sa kuryente. Atubangan sa Toyota Tagum, Barangay Kanungkutan, Tagum City. Alas 4:39 ang takta sa kadlawon sa milabing adlaw. Ang gila mga naresto nga sila si alias Ron, 33 anyos, lineman, alias Boy, elektrisyan, pariyong residente sa Komunal Buhangin, Davao City. O alias Lodge, 31 anyos, elektrisyan, residente sa Barangay New Visayas, Parabo City. Sumala sa imbisikasyon sa Tagum City Police Station, naktuhan ang mga suspitsado. Sa ding gibuhat ang krimen, rason nga garesto kini sa mga personay sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Mibarag usab isip komplainant ang mga personay sa LGU Tagum, aron pormal nga mapasakagkaso ang mga dinakman. Sa pagkaroon, gigusto diya mga suspect sa Tagum City Police Station, samtang giandam ang kasong pagpangawat batok sa mga dinakman. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente at vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
5: Ikisama sa katropang Lars Anyol sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Duha mga tropa ka mga high value individual na dakpan kini sa bypass operation sa Sawata, Davao del Norte. Katropas balita, katropang Gab Alas.
2: Live report. Live report.
7: Nasikop sa hiniusang operasyon sa mga otoridad ang duha ka gidudang high value individual atol sa baybas operasyon sa Purok Mahogani Barangay Poblasyon sa Wata, Davao del Norte ning milabayng gabi. Ang mga dinakpan giilang sila si alias Dudong og alias Tuto nga pareyong giilang high value individual og karon nagatubang og kaso may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang tanang nasakmit nga ebidensya maoy husto nga gimarkahan og gidokumento sumala sa standard operating procedure aron masiguro ang ligon nga kaso batok sa mga suspetsado. Human sa operasyon gidala ang mga dinakpan og ang mga nakupiskar nga ebidensya ngadto sa Sawata Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa formal nga kaso. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa padayon nila ang kampanya batok sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab sa PNP ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kadudaludahang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station. Katropa, kaping healthy dunig latatayo ng Kyrosagen ay magipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
8: Tingin sa mas katropang Gabalas sa detalye sa mga report mga katropa samtang sa Pikas Bahin alas 5.16 na. Ipasidunggan usab sa Davao del Norte Police Provincial Office ang mga police station nga nagagapakita kini sa talagsaon nga performance sa anti-criminality o the law enforcement operations alang kini sa bulan sa Abril ning kasamtang nga tuig ang maong nga pag-ila. Ipanguluhan kini ni Police Colonel Glenn G. Cristinis ang Provincial Director pinaagi sa paghatag usab og certificates of commendation atol kini sa traditional Monday flag raising ceremony nga gihimo sa Davao Norte Police Provincial Office Parade Ground Mayo 18-2-2026. Sumala pa sab sa DNPPO human matud pa sa mampingon nga ebaluasyon sa operational accomplishment sa nagkadaiyang mga police station sa probinsya gideklarar nga top 1 o top performers ang musunod: Panabo City Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class A cities and municipalities. Samtang New Corilla Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class B municipalities. Braulio Eduhale Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class C municipalities. Ipasabot sa Davao Norte Police Provincial Office nga ang maong nga komendisyon usa kini ka pag-ila sa walay hunong usab nga pagpaningkamo sa mga awardes sa pagpakusog sa anti-criminality operations, efficienteng pagpatuman usab sa balaod o pagpalig-on sa community engagement programs. Dugang pa usab sa kapulisan nga dako usab uga natampo ang maong mga inisiyatibo sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o siguridad sa matag komunidad sunod mismo sa ilang area of responsibility. Alas 5.18 na bayad, rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin. Ipaligon usab ang pagpadaghiusa alang kini sa kalinaw o siguridad sa Davao Oriental sa maog nga kalihukan. Mitambong usab si Gobernador Raul Mabanglo sa Davao de Oro sa pag-abli usab sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise kung gitawag IA-2DX Eagles Hope ngadto ka Mayo 16 sa Mati City isip pagpakita og suporta sa inisiyatibo nga nagtinguha kini sa pagpalig-on sa seguridad og kaandam sa rehiyon. Nagtumong matud pa ang maong ehersisyo sa pagpalig-on sa koordinasyon og panagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron lamang nga mas mapalig-on ang pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa Davao Oriental. Lakip na sab ang pag-andam sa epektibong depensa sa probinsya batok gadto sa posibleng hulga usab og emerhensya. Sumala pa sab sa kaalyado o sa Kapitolyo ang pagtambong ni Gobernador Mabanglo nagapakita usab kini sa lig-on nga panaghiusa tali usab sa lokal nga panggamhanan og sa kasundaluhan, ilabi na nga ang Davao de Oro usa sa kasikbit usab nga probinsya nagiila nga agianan sa turismo paingon ngadto sa ubang mga lugar. Ang Kapitolyo mga tropa nga madasigon gituuhan mga igsura nga pinaagi usab sa mas hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno o security forces. Masiguro ang pagdayon mga tropa nga kalinaw, kalambuan o mas luwas usab nga palibot alang kini sa mga residente o mga turista ang mubisita sa Davao Oriental. Alas 5:20 na bahin, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Ipasidunggan usab ang Braulio E. Duhali Municipal Police Station human kini matupad na ila isip top performing police station sa klase municipalities. Usa ka kalampusan kini matupad nagapakita sa ligon usab nga panaghiusa disiplina o dedikasyon sa tanang kapulisan sa istasyon sa pagaserbisyo usab sa katawhan. Sumala pa usab sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station ang maoga pagaila. Ihalad kini ngadto usab sa tanang personnel nga nagatinabangay aron labag magapadayon ang nga epesyente ang matinud-anong serbisyo publiko alang kini sa kalina o kahapsay sa komunidad. Gani tambo ang gihatagan usab og special nga pag-ila si Police Captain Alan Arts Daog, officer in charge sa istasyon tungod sa iyang liderato og paggiya nga nakatampo kini sa pagkabot sa baong kalampusan. Dako usab ang pagpasalamat sa istasyon ngadto sa katawhan sa Braulio E. Duhali alang kini sa padayon usab nila nga suporta og kooperasyon sa pagmintinar sa malinawon og luwas nga komunidad mga katrop. Alas 5:21 na bahin, rigapon sa ato kapagpanaguban. Samtang sa laing bahin, ginumala usab ang reenactment sa awarding o presentation sa plaque of recognition ngadto sa Santo Tomas Municipal Police Station tungod kini sa pagkabot niini sa rank 1 sa lowest index crime rate mga tropa sa class A category atol kini sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila nagapakita sa malampuson nga kampanya sa Santo Tomas Municipal Police Station batok sa kriminalidad o gapadayon usab nga pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa lungsod sa Santo Tomas tungod sa talagsaon matupang kalampusan. Gikonsiderar ang istasyon isip usa sa labing epektibo nga police station sa rehiyon sa natadusab sa peace and order performance. Isip pag-ila sa ila matupang dedikasyon o maayog serbisyo publiko, gikumpirma matupang ato sa Santo Tomas Municipal Police Station ang medalya o naangkol mga tropa medalya ng kasanayan usaka.

0: Pagpada Goban samtang Selain Bahin. Padayon usab ang gipakusgan karon sa Davao Norte Police Provincial Office ang kampanya Batok Kato sa Illegal Gadroga human usab sa sunod-sunod ng mga lampuson nga bypass operasyon nga napahigayon ni ato Mayo 17, 2026 na nisangpot kini sa pagkasikop usab sa daghang mga drug personalities o pagkakumpiskar sa kapin nga to sa 500,000 kapisos kantidad sa gidudahang siyabo sa nakalainlaig lugar sa probinsya. Gani gipasiugda usab sa Davao Norte Police Provincial Office o pisa liderato ni Police Colonel Glenn Cristines nga mas gipakusgan matod pas kapulisan ang ilahang anti-illegal drug operation aron lamang mapadayon ang kalina o kahapsay sa Davao del Norte. Nanguna usab sa maong accomplishment ang Panabo City Police Station pinagi sa duha matod ka bypass operation gipahigayon nga diin bisangko usab ngadto sa ubay-ubay nga mga droga ang nakumpiskar. Samtang nangasikop usab ang pipila usab ka mga drug personality pagkapong kumpiska kinatubukan og 55 gramos nga syabo nga ni kantidad matod pa kinig 374 mil pesos mga tropa og nakarecover sab og .38 revolver nga defis ang serial number nini. Aduna pa'y nakuha nga mga motorsiklo gigamit sa mga sa naisiguta mga responsable. Samtang nakapahigayon usab og duha ka operasyon sa Panabo City, yato nga tay mga tropa nga nalakpan gyapon ang mga responsable. Nakarecover sa og more or less sa 40,000 kapin na pisos mga tropa ang kantidad sa syabu nga nakumpiska. Samtang isundam sa ginis kapalo nga operasyon, nakakumpiska usab sila og syabu mga tropa nga 0.54 grams. Samtang sa laing bahin usab nakapahigayon usab og operasyon ang sawata mga katropa Municipal Police Station totally mga kaigsunan nakaabot ngadto sa 73.54 gramos ang nakumpiska sa gituang syabo nga mobalor usab kini ngadto sa 500,072 pesos sa kinatibok ang operasyon sa usak adlaw lamang mga tropa sa Davao Norte Police Provincial Office sa Nagadiag Police Station mga katropa. Oras mga tropa, alas 5.26 na bye!
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
2: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.

0: Unsa ba imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crap gold.
0: Kaya daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crap gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crap gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa crap gold.
0: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crap
3: gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa crap gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking

0: Pinaon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko siya'y maayo o magawas niya ang Santon Plus Food. Ako gusto na yan, sa duwa kasimana, ako naging gaayong kausmanan, hindi na mo sakit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong pasulod sa 5 katuig na kupang welding. Medyo na ako'y problema sa kumulong. Hindi na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafa Plus Coffee Mix user.
5: Kaya ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, sana ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Radio'd ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I.N.E., taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Day, tumanggod sir. Hindi ikaw akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Okay, si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaliko. Okay na ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin gani ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes!
11: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes!
15: Sister Pain.
16: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: bawat tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sa XFM.
2: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
3: Exciting!
4: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, panahit ang mga tropa sa atong pagkakuban. 42 minutos na gimilabay ko rasgan to sa alas 5 sa buntag, mga katropa. Good morning, Rikang Elren Diginion, matupad niya. Good morning, katropa Gabong. Kapi-kapi kay tugnaw ang panahon. Bugnaw yung panahon, mga katropa, kay gaalimuot ang kalibutan. O gamugot ang langit, mga katropa. O gamugot ang langit, kanopo. Na may buntag ni kaparintid ka ba na? Good morning, niya, pre. Monitor niya siya karon, mga katropa. Dilia Villaroso Duran. Good morning. Rio Manti Alibo. Good morning. O sa tanan mga naakaroon rin mga tropa, good morning kaninyong hurot, ako sa Antibayaon Kaliot ni Uban. Pusipina tinambunan, Mads. Good morning, Mads. Pusipina tinambunan. Magandang umaga, katropa Gabradbong. Exciting Pilipinas XFM. Happy Tuesday from Tinambunan Family. Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat, God bless. Good morning niya, agang Mads. Pusipina tinambunan, kang Paribin. Good morning niya, niyo pre. Miss you na pre. Diha karon sa inyohang nahimutangan. Buntag diha karon inyong hurot. Okay, kang Chi Adartsi. Estrada mo dahil ni. Pangbali. Chi Estrada. Pangbali ra. O gato sa mga katropa sa uban pang naakaroon din at sa Lilion kay Basimalimot. Roster Balit, good morning. Mayong aga, sir. Ana pa siya si Roster Balit din. Hey, mga katropa, kanang Watsing Tagig City. Inday Saras Tayo. SP Cayetano. Ano yung mga tropa? Tagatagig man si Senate President Cayetano, mga katropa. So mayong buntag ninyong tanan, mayong aga ninyong hurot din na, mga katropa. So nga mga nagapaminaw karon rin sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna. Marda Tuin Matignaw kay Toto Goritso. Mayong buntag ninyong hurot na, mga katropa. Okay, dirita mga katropa sa ato, mga XFM Mindanao Reports, mga katropa.
4: Exciting!
5: Ano na suspek sa pagpanulis, mga katropa, sa usa ka tindahan sa General Lona Siargao, sikop kini human, mga katropa, nga nisukol. Katropa mo sa balita, mga katropa, nisukol, kinisinggit ang biktima. Nisinggit ay nisukol o nisinggit ang biktima. Katropang Limel, okay sa detalye, mga katropa. Katropang Limel.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Suhan ang natukpahan sa usa ka security guard human kinidadakpan sa akto nga nanuli sa usa ka tindahan dito sa Barangay 1 Poblasyon, General Luna, Surigao del Norte, alas 2:30 sa miaging hapon. Base sa report sa kapulisan, daling misulod sa tindahan ang suspek nga nag-hoodie o nag-face mask samtang nagdalaw kutsilyo. Gitiuna niini ang sales lady o gipangayo ang kwarta sa kahera. Apan, imbis nga mahadlok, maisugong nisukol ang biktima o giilog ang kutsilyo. Hinungdan nga nasamad kini sa iyang liog. Bisan pa man niini, nakuha gihapon sa suspek ang pitaka nga adunay sulod nga kapin kun kulang 38,000 kapesos o misulay sa pag-ikyas sakay sa iyang motor nga walay plaka. Wala magpalupig ang biktima, daling nisinggit og nangay og tabang sa mga silingan. Tungod sa abtik nga responde sa mga tao sa palibot, na corner og nadakpan ang maong tulisan. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa General Luna Police Station ang maong suspek og gihikay na ang kasong robbery with violence against person batok kaniya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, ex-FM News.
5: Thank you so much, Lemuel Pagalaran Ukay. Good morning, Kabro Milan Olog. Maimbag nga bigat, Katropa Gabong Al Gabri. God bless. Samtang sa laing bahin, Mayor Magatropa sa Kiamba, wala po na nagmando sa mga BSW nga maglusad mga tropa o gasurvey kalabot na kini sa kuryente sa mga barangay. Katropas Bolita, katropang Ivan Pulonan.
4: XFM Mindanao Reports.
1: Ihingusga ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala siya'y bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa barangay health workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Johnson kang Mayor Falgi, giasoy niini nga dili nila kinahanglang mogamit og mga tao sa Kiamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form, din buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan o address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainom duman nga hugot nga gipasidan-an sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kung Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila'y gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Sunthone Plus Coffee Mix, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Ikasama sa katropang Ivan Pulonan, Nars Irames, exciting morning kaninyo nga tanan, Sir Bong, watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur, o sa tanang katropa sa 89.5 XFM Pagadian, headed by SM Ken Bustamante. Oy, kinahanglan kong number ni SM Ken Bustamante. Hindi man ako siya makuan sa iya. O sa iyang murag di man ba ito ang iyahang messenger nga kung natanawan? Yan, good morning dia, katropang SM Kenneth Bustamante. Samtang sa limbahin mga katropa, armadong lalaki magkaigsuna nga nisulong kini og nang haras sa suspect. Napusilan patay mga katropa. Katropas balita, Rostom Villafranca. Katropan Tom.
4: XFM Mindanao Reports.
7: Napusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa suspect ang bitbit ni ining armas. Dihang nisulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026, sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautau PNP, gipakatap gilayon ang Police Community Precinct kon PC nga nahimutang sa Barangay Lorega, Kitautau og RPSB Kitautau Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og investigasyon. Sa investigasyon na sairan ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola, uban sa wala mailhing mga kaubanan, ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda, Kitautau. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima og gipusil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkon og daghang samal pinusilan sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon, apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect, dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Rigner Civiliano, hepe sa Kitautau PNP, nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagul na sa detention cell sa Kitautau Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
5: Kisama sa tropa Rostam Villafranca Alfredo Hikale, maayong good morning, agaw bo! Good morning din ha karon sa imong nimutangan sa Sydney. Samtang sa lingbahin mga katropa, aduna po'y mga armado matubang lalaki nga nagdalaki ni uga droga sikop kini sa checkpoint sa Bislig City. Katropas balita, katropang Ale Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
8: Laing na pong kalampusan ang natala sa Surigao del Sur Police Provincial Office batok sa kriminalidad. Kinihuman na sikop sa mga otoridad ang duha ka armadong lalaki nga nakuhaan pa og mga ilegal nga droga sa gipahigayong checkpoint sa Bislig City ni atong miaging kadlawon. Sa report nga gikan sa Bislig City Component Police Station, gipahigayon ang usah ka oplan bakal sita checkpoint operation sa Purok 3 Don Bosco Barangay Mangagoy sa maong syudad pasado alauna 5 sa kadlawon. Gipara sa kapulisan ang usa ka itom nga motorsiklo nga walay plaka. Diin sakay ang mga sospitsado nga giilalang sa mga alias nga Junjun og Jojo, pulos 40 anyos, mga mag-uma og Lumlupyo Rosab sa maong dapit. Sa gihimong inspeksyon, nakurat ang mga pulis human nakuha gikan sa duha ang usa ka punto kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 kabala, usa ka punto 22 Magnum mini revolver nga adunay usab 5 kabala og usa ka sachet sa gidudahang shabu nga nagkantidad og kapin 3,000 kapisos og usa ka glass tube nga adunay sulod nga pinauga nga daon sa marijuana uban ang mga drug paraphernalia. Matod ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur, walay puas ang ilang operasyon aron masiguro ang kalinaw sa probinsya. Prisuhan ang bagsak karon sa duha ka suspitsado nga nagatubang og seryosong kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
5: Mga katropa, naglanggom sa itong balita, mga katropa, sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Karon rita, mga katropa, sa itong weather update.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Weather update, mga katropa, dinhi sa Davao Region. Gilauman ang partly cloudy ngadto na sa mga katropa sa managumon nga kalangi kahimtang sa panahon. Uban kini sa posibilidad, mga katropa, nga padagsa nga mga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon hangtod sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm o easterlies. Posible usab, mga katropa, ang kusog nga ulan sa pipila usab ka bahin sa rehiyon. Busag iawhag ang publiko nga magmatmon, mga katropa, ilabi na sa mga lugar nga daling bahaan o landslide prone area. Temperatura, mga tropa, sa Davao Region na pinakataas o pinakainit, mga tropa, 32 ngadto sa 34 degrees Celsius. Samtang pinakabugnaw sa mga tropa, gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ang hangin, mga tropa, hinay ngadto sa kasarangan. Gagikan kini sa habagatan nga sidlakan. Samtang ang kadagatan, mga tropa, hapsay ngadto sa medyo mabaluron, mga tropa, ang katubigan sa Davao Gulf o kasikpit usab nga kabaybayunan. Luwas gihapon kita, mga tropa, alang sa mga gagmay nga masakyanan o sakayan, apan padayon gihapon kita mag-amping. Ang pagsubang sa adlaw, alas 5:20, mga tropa, sa buntag, umusalop kini alas 5:47 sa hapon, o ang bulan, mga tropa, alas 7:21 sa buntag musubang, o musalop usab alas 8:14 sa gabi, mga katropa. Pag-amping ta, mga katropa, sa tanan nga panahon, magdala tagpayong, mga katropa, o panangga sa ulan, unsa bang, mga tropa, ang dangatan, mga katropa, sa atong paglakaw-lakaw, kinahanglan, mga tropa, nga chill ka lang, o kinahanglan nga amping ta kanunay, aron kita mahimong safety, mga katropa, sa atong paglabigar sa atong pagkinabuhi, mga egso. Mauki ni atong lakad sa panahon ng adlaw, mga katropa.
4: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting.
5: Oy. Nadungog man dayon kadiot lang, wa pa dato madungog. Diri sa ta, mga katropa, sa ato ang kining mas bungga, mga katropa, nga oy, happy birthday sa di pa ko mo luwat, mga katropa. Happy birthday sa amuhang admin, mga katropa, kang Kenneth Tagupa. Happy birthday, Ken.
9: Happy birthday, Ken.
5: Happy birthday, Ken. Happy birthday.
9: Happy birthday.
5: Ay, nako, happy birthday bitaw, Ken. Arugan daw sa tanang birthday. Happy birthday today. Pangalan mga katropas ginatuwang pirsa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa among CEO President o sa among Vice President, sa among General Manager Sir Edwin Garin, o gitimol kami sa among Station Manager Katropan Arnel Cortez. Musunod ang Express Balita mga katropas sa Mati 99.1, inyong makauban si Katropan Kane sa Acevedo, o sa XFM 107.1 Tagum City, inyong makauban si Katropan Lars Anyol, o siyempre kaabag tas Master Control sa Katropa Agad Gab Alas mga katropa. Alam si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umakyal Gab. Salamat! Maimbunta ka na tuntanan. Dalaykon ang labaw mga kagagam. Bye-bye!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyo masalo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6:03.

0: sa mga headlines at mga balita garong adlaw.
1: Headlines.
0: Mati City Personality Development and Customer Service Excellence Training nagmabungahon.
1: Headlines.
0: Davao Retal lalakip sa 8 provinces nationwide awarded PRDP Scale Up Sub-Project.
1: Headlines.
0: Sa headlines, mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Suspect na nanuli sa usa ka tindahan sa General Luna, Siargao, sikop human ni sukol og nisinggit ang biktima.
1: Headlines.
0: Road rage na uli sa pagpamusil, suspect padayong gipangita.
1: Headlines.
0: Sa mga balitang national.
1: Headlines.
0: Impeachment trial gisugdana.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, duha ka US fighter jets nagbangga antol sa gipaygayong aerial exhibition.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports.
1: Headlines.
0: Alex Yala misa kapag-usab sa world's number 40 sa WTA rankings.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports.
1: Headlines.
0: O sa balitang showbiz.
1: Headlines.
0: Kim Chu nagpagawa sa iyang gibati human nakadawat og bash online.
1: Headlines.
0: Makatrapa mga itong mga headlines itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madayon adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ani ang mga balita sulod gawas sa nasod. Mga katropa, adlaw kita karon nga Martes. Pizza 19 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa tong tulumanon ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ngalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, sa gunyuntik balita karong adlaw, ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radyo, ang 99.1 XFM Mati City. Ik-standby mga katropa, kay mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: May hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay ang palaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold, papalit sa mga suking butika nationwide. Katropa, inumdumi ka nunay, kung mapalit ka o Santon Plus Gold, katog yung dunay tatak na yes to health.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ni participar mga kawanis og front desk staff gikan sa Office of the City Mayor og sa Office of Davao Retal 2nd Congressional District. Malampusong na kumpleto sa 5-day Personality Development and Customer Service Excellence Training nga nakaangklas sa Filipino Brand of Service Excellence kon FBSE nga gipahigayon ni atong Mayo 11 hangtod 15 2026 sa Blue Harbor Barangay Central uban sa culmination program nga gipahigayon ni atong Mayo Jestig ni atong Milabayng Adlaw sa DOIT College Activity 2026. Ang pagbansay nagtumong sa pagpalingon sa profesionalismo, kahana sa komunikasyon, pagka maabi-abihon o mga miti sa serbisyo publiko aron mas makalagat sa People's Administration sa katawan sa siyudad sa Mati. Pinagi suporta ni Mayor Joel Mayo Almario o Congressman Chino Miguel Almario ang mga partisipante gisang kapman sa saktong kinaiya o pag-una-una sa pagserbisyo aron matagan ang matagan og bainiton, matinahuron og dikalidad nga serbisyo publiko, matag matinyan sa
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pigasbahin, usa ka minungdanong kadaugan alang sa Baguma og mga komunidad sa Kabadikanhan tungod kay ang Davao Rental nakakuha og pesto sa walo lamang ka probinsya sa tibuok nasod Pilipinas nga gihatagan og PRDP Scale Up Sub-Project ubos sa Department of Agriculture. Personal nga nga nadawat ni Governor Nelson L. Layanghirang apag ilaatol sa ceremonial awarding of the objection letter nga gipanguluhan ni DA Secretary Francis Kiko Tio Laurel Jr. Ang gipurubahan nga sa project na galangkop sa rehabilitasyon o pagpangayos sa Farm to Market Road gikan sa NHG project. Mainit purok bangas sa mainit katiil ngadto sa purok buko-buko sa anay ES nga dunay bridge component sa barangay Kabagasagan, Buston. Ang proyekto gilauman nga mapalig-on ang paglihok sa agrikultura, mapaayo ang pag-access sa merkado o maghimo o mas maayo ng mga oportunidad alang sa mga komunidad sa pag-umang pinaagi sa mas luwas o mas dali nga infrastruktura. Pinaagi sa panayon nga mga inisyatibo sa infrastruktura. Ang pag-amahanan sa probinsya nagpanayon sa paghatag o prioridad sa mas maayong pag-access, paglihok o suporta sa mga mag-uuna sa tibuok, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing bahin sa itong mga balitang lokal,
1: balitang lokal, balita sa lokal.
0: Noong kabataon nga nalambigit sa drug race sa Tagum City, Dakman, motorsiklo na impound. Sa report, ikatropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
2: Dakpan ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal na drug race sa bypass road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, didakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Ato sa ilang pagpatrulya, diin gimaneo ni alias J ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainom duman sa niaging semana, daghan ang mga residente doon sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugmog na naghatod sa illegal nga lumba sa motor o naghatod pakili o peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor gi-impound o gi-endorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impound o disposasyon. Kalabot sa maong insidente, hugot nga ng bahinando ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko na sundon ang balaod, trapiko o likayan ang pagpahigayon o drug race aron malikay sa resgrasya o legal nga samputanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo male enhancer matagdulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nangawat og electrical wire sa poste sa kuryente. Arestado sa kompletong detalye. Ni katropang Lars Anyol.
1: XFM Live Report.
3: Himas rihas ang tulog ka mga lalaki. Human kini nasakpan ng awat o electric wires gikan sa poste sa kuryente. Atubangan sa Toyota Tagum, Barangay Kanukutan, Tagum City. Alas 4:39 ang takla sa kadlawon sa milabing adlaw. Gila mga naresto nga sila si alias Ron, 33 anyos, lineman, alias Boy, elektrisyan, pariyong residente sa Komunal Buhangin, Davao City. O alias Lods, 31 anyos, elektrisyan, residente sa Barangay New Visayas, Parabo City. Sumala sa imbisikasyon sa Tagum City Police Station, naktuhan ang mga suspetsado. Sa ding gibuhat ang krimen, rason nga naresto kini sa mga personahe sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Mibarog usap isip complainant ang mga personahe sa LGU Tagum aron pormal nga mapasakag kaso ang mga dinakman. Sa background, gusto diya mga suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat batok sa mga dinakman. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinabremente ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: At salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang lokal, duha ka high value individual sikop sa bypass operation sa Sawata, Davao del Norte. Sa report ni katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
4: nga sikop sa hiniusang operasyon sa mga otoridad ang duha ka gidudang high value individual atol sa baybas operasyon sa Purok Mahogani Barangay Poblasyon sa Wata Davao del Norte ning milabay gabi. Ang mga dinakpan giilang sila si alias Dudong og alias Tuto nga pareyong giilang high value individual og karon nagatubang og kaso may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang tanang nasakmit nga ebidensya maoy husto nga gimarkahan og gidokumento sumala sa standard operating procedure aron masiguro ang ligon nga kaso batok sa mga suspitsado. Human sa operasyon gidala ang mga dinakpan og ang mga nakupiskar nga ebidensya ngadto sa Sawata Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa formal nga kaso. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa padayon nila ang kampanya batok sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab sa PNP ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kadudaludahang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station. Katropa, kaping healthy dunigla ta tayo ng Cartagena imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Gabalas sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:17 itong oras mga katropa sa laing habig sa itong mga balita sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ngayatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabag nato aron sa pagpalambo sa itong immune system aron ang pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mga katropa, ang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Suspect nga nanuli sa usa ka tindahan sa General Luna, Siargao, Sico Puman, nisukol og disinggit ang biktima. Sa report ni katropang Lemuel Ukay, nanukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: XFM Live Report.
5: Presuhan ang natugpahan sa usa ka security guard human kini dadakpan sa akto nga nanuli sa usa ka tindahan dito sa Barangay 1 Poblasyon, General Luna, Surigao del Norte, alas 2:30 sa miaging hapon. Base sa report sa kapulisan, daling misulod sa tindahan ang suspect nga nag hoodie o nag face mask samtang nagdala og kutsilyo. Gitiuna niini ang sales lady o gipangayo ang kwarta sa kahera. Apan, imbis nga mahadlok, maisugong nisukol ang biktima o giilog ang kutsilyo. Hinungdan nga nasamad kini sa iyang liog. Bisan pa man ini, nakuha gihapon sa suspek ang pitaka nga adunay sulod nga kapin kun kulang 38,000 kapesos ug misulay sa pag-ikyas sakay sa iyang motor nga walay plaka. Wala magpalupig ang biktima, daling nisinggit ug nangayo og tabang sa mga silingan. Tungod sa abtik nga responde sa mga tao sa palibot, na corner ug nadakpan ang maong tulisan. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa General Luna Police Station ang maong suspek ug gihikay na ang kasong robbery with violence against person batok kaniya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lemuel Ukay sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Road rage na uli sa pagpamusil, suspect palayon pa ang gipangita. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Jensen katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
6: Nagpabilin karon sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nakaangkod og pito kasabad pinusilan sa lain-laing parte sa paglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa pinusilay ni nakalabay alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Lamangal Jensen. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa Purok 18 Baktol, Barangay Mabuhay. Samtang ang suspect sakay sa tricycle nga dunay sunob nga polo shirt og pantalon. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang kadalanan sa Hadano Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office, kalit na bangga sa motorista ang tricycle nga mao'y hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos ana sa impluwensya sa ilim nung makahubog og dunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagi sa tricycle ang motorista nga kung isog magkitaay sila sa nasampit nga lugar. Una matud pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit gamit ang caliber 45 pagresponde sa kapulisan naabtan ang nagkadugong nga biktima samtang ang suspect ang dalinga nakasibat o gibilin ang tricycle. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office nga dakong katingalahan nga nung dunay dalanga pusil ang mga nalambigit.
7: Yeah, it turned into pinusil. So ganun datang ano na sila yung pusil na sila yung loose firearm. Baga, di ba? Kayong security guard sila. Supposed to be ang ilang armas, i-turn over sa next succeeding guard.
6: Sa pagkakaroon, nagpadayo ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa suspect. Mga katropa, ang kainit sa ulo, posibleng may resulta sa daotang binuhatan. Imbes mga suko, kalmahi o inom o Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Nagheusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Philip Olegario sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Armadong lalaki nga nisulong og nangharas sa suspect. Napusilan patay. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Bukidnon, katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Live Report. Report.
2: Napusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa suspect ang bitbit ni ining armas. Dihang ni sulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026 sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautau PNP, gipakatap gilayon ng Police Community Precinct kon CP nga nahimutang sa Barangay Lorega Kitautau og RPSB Kitautau Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og investigasyon. Sa investigasyon na sairan, ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda Kitautau. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o gipusil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkon og daghang sa malpinusilan sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Rigner Civilleno hepe sa Kitautau PNP nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang suspitsado nagtingkagol na sa detention cell sa Kitautau Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy

0: 99.1 XFM Mati City. Katropa, i-follow atong official Facebook page. I-search ang XFM 99.1 Mati City. Inguman atong YouTube channel sa XFM Mati Official. Sa detalye sa mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: May hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Max. Adunay mangustin, malunggay leaves o soya bean. Pag Santon Plus Coffee Max nga nga katropa na nga pinaka nanambal pa dyan ka sa Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Formal lang nanumpa kagahapon sa hapon, Mayo 18-2025. Isip mga senator judges ang mga senador o gisugdan ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang nunod sa pagtapos sa unang adlaw sa trial, wala mahitabo ang yugon-hugon nga kudita kundiin hulipan si Senate President Alan Peter Cayetano. Sukwahi kini sa mga ginungog nga kudita nga matod pa, pipila ka mga senador sa minorya ang moalsa aron mo bakante sa posisyon o mahulipan kini o bagong pangulo aron mo ay muhawid sa kontrobersyal na impeachment sa nasod. Sa laing bahin, nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa Senado. Manpormal nang giablihan ang Senate Impeachment Court alang sa pagtaral kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang House Prosecutor og Bicol Saro Party List Representative Terry Redon andam ng ilang hanay sa pagpresenta sa mga ebidensya patok sa Vice Presidente sa mga musulod nga adlaw. Ipaneguro sab ni Redon nga musubay at tibok House Prosecution Panel sa tanan nga mga kamanduruan, direktiba o legal nga proseso na gitakda sa impeachment court samtang nagpanayon ang makasaysayanon nga pagdungog sa Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ng oras sa tumbalitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ngayatod ka na ito sa Vision Express. Mga katropa ang Vision Express. Ito yung kinipaghimo alang sa mata nga doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Katropa, ayaw kalimot kung doon ay problema sa mata, pag Vision X Plus. Nagbangga sa area ang duha ka fighter jet atol sa Osaka Air Show sa estado sa Idaho niadtong ni milabayng adlaw. Gikumpirmar sa Gunfighter Skies Air Show ang insidente nga natabo dool sa Mountain Home Air Force Base duha kamilya sa Northwest Samaong Military Base. Sumala sa mga otoridad, parayon pang investigasyon sa nahitabong bangga samtang nagparayon usabang operasyon ang mga emergency responders sa lugar sa insidente. Base sa report, luwas ang upat ka crew members sa duha ka US Navy EA 18 fighter jets human sila maka-ejects og mikanaog pinaagi sa parachute. Sa mga video gulagway migatag online, makita nga nagbangga ang duha ka electronic warfare jets samtang nagpasundayag sa aerial exhibition. Human sa bangga, nagtuyok pa ang mga aeroplano sa ere o sa dili pa nahulog sa gawas sa base og mibuto. Tungod sa mga insidente, gilakdon dayon ang Mountain Home Air Force Base o gikan sila ang nahibiling bahin sa airshow aron mahatagan og prioridad ang emergency response og investigasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 ng oras sa atong balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balitang sports, hatod ka na ito sa Turbo 4 Men and Hanser Katropa. Nakulangan ba sa performance? Hala, di rin ito sigurado dili makulangan o dili maalang-alang si misis. Bahalag bang halang, basta di lang maalang-alang. Nakatropa, pag Turbo Dietary Supplement 4 Men, mapalit sa mga suking butika nationwide. Nibalik na usap sa World's Number 40. Ang Filipina tennis sensation nga si Alex Yala uman musangka sa ika-38 nga pwesto sa pinakabagong Women's Tennis Association kon WTA rankings. Ang 20-anyos nga Pinay tennis star misaka gikan sa number 42 ngadto sa 38 tungod sa iyang impresibong kampanya sa Italian Open. Di nakabot siya sa ikatulog

0: na sa torneo sa Rome. Ang unang higayon sa iyang karera nga nakaabot siya og igon ni Anang Kalauma sa Osaka Clay Tournament. Nakadugang siyala og 55 ranking points. Og karon adunay total nga 1340 points. Bisan pa og napili siya kang world number 2 nga si Elena Rybakina sa score nga 6-4 og 6-3. Dako gihapon nga natabang sa mga turnyo aron makasulod sa pag-usab sa Elite Top 40 sa kalibutan. Batod sa mga report, hapit na duha ka bulan nga nagpabilin siya na sa Top 40 range sugat siya pag-ubos sa rankings ni atong Marso human na pakya sa pagdepensa sa iyang putos gikan sa Miami Open. Apan hinay-hinay niyang nabawi ang iyang momentum samtang nagkaduol ang prestigyosong French Open sa Roland Garros sa Paris. So good, garong Mayo 24 hangtod Hunyo 7. Sa dili pa ang French Open, musalmo to na siyala sa Strasbourg Open sa France isip kabahin sa iyang preparasyon. Gilauman usab nga muduwa siya sa doubles event. Kauban ang Canadian rising star nga si Victoria Mabocco. Samtang padayon ang iyang pagsaka sa international tennis scene, nagpadayon usab sa pagtanaw sa mga Pilipino kang Alex Ciala, isip usa ka labing hayag atleta sa nasod nga posible makahimo o kasaysayan sa World Tennis.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 itong oras sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa itong showbiz balita, mga Bisaya. Ito siya na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Ay makalimut ka tropa nga ang Clear Skin Herbal Soap. Lindot kini kanimo labi na gusto kag mahamis imong pamanit. Sama ka sa mga artista nga wow, hamis kayo pamanit. Ay doon na kini katropa, doon na kini VCO ha, kining Virgin Coconut Oil, kining Clear Skin Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Ngunit sa mga Yes to Health Clinic sa tibuok Pilipinas. Ang Yes to ang Clear Skin Herbal Soap. Doon may kanunay ha, nga doon na ginitatak na Yes to Health. Tinumdumi, Clear Skin Herbal Soap. O, sa itong mga balitang showbiz sa mga Bisaya din ha. O, nagpagawan sa karoon, nag-ibati ang actress o TV host nga si Kim Chu. Human siya nakadawat o mga bash tungod sa iya mga pahayag sa social media kabahin sa kasamtangang mga isyo sa nasod Philippines. Sayang post gingon ni Kim nga nasubo siya ka nga nasubo siya kaya dunay mga tao nga gustong mupahilom kaniya halaka. Tuwad lamang sa pagpahayag sa iyang opinion o kabalaka sa nahitabo sa nasod. Orak bugat ni nga linyada ni Kim baka nabitaw gingon ni Kim nga nasubo siya kaya dunay mga tao nga gustong mupahilom kaniya. Ayoy! Pani siya kaning, unsang itawag kaning term ha? Double meaning style ba? Posible mo pahilom ka ng gibasya para pahilom mo ng istorya or katong lain po ng istorya. Okay pa, so gipasiog daw sa abni ha? Nga isip usa ka Bisaya o Pilipino. Aduna siya ay katungod sa pagsulti o pagpahayag sa iyahang gibati. Tinod bitaw na katropa. Matod pa sa Kres. Sakit alang sa ordinaryo mga magbubuhis nga makita nga nagkadaiyang kontrobersya nga giatubang sa nasod karon. Nanawagon usab siya sa publiko nga likayan ang panag-away tungod kay nagkalahi lamang ang pananaw ug opinyon sa matag usa. Nag-viral ang pahayag ni Kim human siya magkomento sa insidente sa Senado nga may kalabutan sa giingong komisyon ug pagpabuto ug pusil samtang gipangita si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagon usab siya sa publiko nga mahimong maampingon o mapanuri sa pagpili sa mga lider sa nasod. Alagyan, maampingon mong tata nga magpili o mga lider sa nasod. Pero nay ubang mga lugar man God nga. Palagi, imbis makapili tagtarong pilitan na nag ang ba-ba di ha 5 mil 5 mil. Kabit na ka. Apapidlag, dos mel, cinco mel.
2: Ay.
0: Okay, kung ibalaan, probinsya katropa daw, ang isa kaboto, maabot o 4 mil, 3 mil, 10 mil. Depende sa pamilya. O niya, doon na pag imusabay nga board member. Tugangan pa ni 10 mil kang sa Osaka gobernador. Si board member, maabay po dog. O sa 2 mil, 500. Ika mo na yung mangita kung asa na napita nga probinsya katropa. Isyo na katropa ha. Alas 5:35 na itong oras. Good morning sa ito mga katropa. Karoon na din sa may public market. Good morning, good morning. Kumusta mo na ito mga katropa? Sabi nito, naka-tune in karoon. Galanog-lanog din sa itong programang Express Balita sa Butag. By the way, katropa, mga sa magdepensa ha kay June 11 pag kita magka-live streaming og bali katropa tungod kay nasayod bagud mo kani si Meta di sa Facebook. Stricto na pag-abot sa mga posting o sa mga live videos. By the way, ang apektuhan lang sa to sa Facebook page. Kanila nga to ang pag-live. Pero mga posting na to di apadayon na katropa ha. Pangitaan yung nagpagi nga magka-post gayapon ta kadadlaw. So nagayapon tayo mga balita nga mabutang diha. Pero ikasubo na ito nga di isa ta ka-live sa itong Facebook page. Pero i-follow itong Facebook page katropa ha. Kaya nagyan po tayo balita mapatik matag-adlaw. Di lang kita ka-live, okay? I-follow ang XFM 99.1 Mati City. Inguman itong YouTube channel. Pakisubscribe katropa sa XFM Mati Official. Again, for now, madungog usa kita sa ito higanting sibihanan sa radio ang 99.1 XFM Mati City. At salamat niya sa mga followers na ito kay Bisan Tood o nagka-restrict na ito ng Facebook page.
2: Ayoy!
0: Pero padayan ka pong hinahinay, kada manggong Facebook page ka tropa, sultihan ito baka ito ng mga pages na nga nagbuhat-buhat na page. Once nga ma-restrict na ang imong Facebook, hinay gina ang pagsaka niya. Amo din hitabo karon sa tong Facebook page. Hinay nga pagsaka, at least hinay katropa, wala gid nagpundo. Well anyway, thank you so much sa tong mga followers. Sayang katropa kay nakuha nung ta natong momentum sa tong Facebook page, gali lang kay do na tay na post diha ba. Nga pangitabo dito sa Davao City nga hiyanahana og ambak dito sa flyover. Ito na butang katropa nga na-restrict yun itong Facebook page. Sige lang! Kaya karong June 11, maka-live stream na ito pagbalik katropa. Ha? Mga sabing depensa niya na. Alright! Alas ay, is 37 itong oras. Pwede yung katropa katong wala katod sa itong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Na kinimimutang diya sa may... Ay, by the way ha, katong tanang produkto yung madungog diri sa Yes to Health sa XFM. Na produkto sa Yes to Health, inyo na mapalit sa mga suking butika, okay? Kung dool mo sa mga pharmacy, pangutano o produkto na sa Yes to Health, o wala mang galing, pwede mo muadto sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. At nakanindot, pag dito mo muadto, kaya masultihan mo kung sa inindot, ano inyong balatian nga libre, okay? Kailangan mong sultihan dito kung unsay nindot, ano inyong balatian para mahupaw po na katropa. Dugay na kadunay gibate hala adto sa Yes to Health Clinic and Pharmacy kay dunay libre nga igiyan nila kanimo. Okay, na may mutang di sa may Barangay Central Mati City, di sa may A Square Building ha. A Square Building, Barangay Central Mati City. Para makatuod jud mo tinamban nga address, na ni may mutang di sa may Baywalk ubos ra gid sa bagong pag-ibig office, okay? Di sa may Baywalk ubos sa bagong pag-ibig office. Ang pag-ibig office na second floor, ang ubos gid niya na sa first floor, bao ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nagin ay nakabutang sa gawas nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. At tumo katropa ha, diya gid biso sa may Baywalk, Barangay Central Mati City, ubos sa bagong pag-ibig office na nakabutang sa gawas nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Abri na katropa, Domingo hangtod Biyernes, okay? Domingo hangtod Biyernes, adto mo dito katropa. Alas 5:39 itong oras. Good morning sa itong mga katropa. Ay, parte kusugag ulan na ganyan ha, magkadlaon. ganing kadao na muundang kadli tapos bukusog. So I hope, we hope so nga walay balay nga dakong apektado mga lugar, mga doon na magiginatawag na itong landslide prone areas. Actually katropa, experience na ko ni ha. Personal experience, di man tutuulan. Nabitang paingon ka di sa Mati City, kana makita na nimo dang welcome City of Mati, gikan ka sa kuan ba? Gikan ka sa San Isidro. Biyahe ko kadlaon, paingon dari, nana ko na mo lugar, kanang sa may welcome. Estimated na ako ng orasa, na ako na 4:30 sa kadlawon. Nakita dyan ako katropa nga doon nagay bato nga nahulog gigan sa kuan? Kalsada ba? Nakita din ako, distansya kami, mga 200 meters siguro. Bago kumulabay, nakita din ako yung bato nga naku-naku gito o naagian ko ito, siguradong hagbong yung gano'n pang-pang. Well, siguro dito ko puniton dapita sa sleeping dinosaur. Adya katropa, so ampil na ta kanuna is magbiyahe. Pag muagi ka rin, nakuha gina ako katropa nga lesson learn ako nga pag muagi ko rin dapita, bantayan dyan ako sa unahan nga basig dunay mo dahunog ba? Bisagway ulan, doon na mga chance nga maligid ng mga bato labi na natin sa babaw. O mauna yun, may tabo kasagaran niya dapita. So ampil lang ta kanuna katropa sa pagbiyahe and maigmat dyan kanuna eh. Labi nagdiha kadapit, labi nagpaigong ka sa Mati City, giligin na muha na katropa. Nga nagay mga muligid ang bisagamayang bato, dagkong bato. And personal experience mo. Pero di na ni Dunia sa Mati City, di na ni sa may street na dalan, gay kadlaong dako dari sa may paingon ka, gikan ka o kalimot ko sa exact gikan kag bari banay dun na street ng bahay sa kalsada paingon din sa Lupon dun ay drug risk na katropa kadlaong dako payawan ta ba kay kadlaong tamuagi kadlaong Domingo gikan siguro to nag-inom sa mga bata ato ginokranay sila sila mga motor personal ka niya ako muangkod man ko nga pagpaingon ko tre, share lang ako katropa, mag-amping kita kay di gina tumaybala, labi nagbubiyahe ka, di ka sweetos lugar. Estimated na ako na pag-street niya kaya nga lugar. Doon na gina, mahitabong drag race, kasagaran niya. And sa Mati City na minora na tungod sa mga panghitabo. Ayaw, ma-actionan ito ng mga uban lugar sa province, Davao Oriental. Kaya ako bihaydor po kadlaon, makuratan po daba. Ang mga sayang makaligis tag kanya mo angkon dugo makaligis tag iro iring kasagaran makita na to katropa kaning iring pwede na sa kalsada dili ang iro ha ang kaning iro dan sa kasagaran sa dapit sa una iro kaya pwede na nag iring paingon ka dili ayoy alas 6 kurtay 2 oras sige salamat sa inyong kanun ay pag paminaw katropa mga katropa mga tunag langkob o mga hakpat ng mga balita karong adlaw ha. Nagpulihan sa epektibong produkto ang ginawa sa Yes to Health. Taman lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men and Answer, sa kalat sa Tulurega Servicio Publico sa XFM Philippines. O gini sa XFM Mati 99.1. Uban sa pagdumala sa itong station manager, Katropang Arnel Cortez. Standby Katropang Onyang alas 7. Musunod ang Bullseye din sa Provinces Davao Oriental. Inyong makauban ang Bullseye man din sa Mati City. Si Katropang Vicente Pichon Deport. Isigutan ng lokal, national, international, uban pa mga ekstrang balita. Isigutan ng Katropa sa programa Bullseye. Once again, inyong makauban si Katropang Vicente Pichon Deport. Alay sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Manayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyo.

0: Balita! Express! Balita sa bundag! Express! Balita sa bundag!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM! 99!

0: di. Master kanang, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?

0: na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na po nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Ay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, ma-

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Ricky.
2: And I'm proud Sister Pain user.
1: May one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Sa Plus Gold user, atong paminawan.
6: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako itiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa likod. Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usaka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako isis pa una, gamay ka, munggos lang. Ito nakadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, hamtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Uy, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yo necesito lona, señor citizen. Burn skin, go forearms. Hindi ma. Kuha, try Sandin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Sandin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sandin Plus Herbal Soap.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakurati na ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
4: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

Baliw, Davao Oriental, good morning, City of Bati. Welcome na mga higalad rin ganun sa atong exciting Tuesday edition. Sa programang Bullseye, mga higala. It's a 19 kita karoon, mga higala, sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Bullseye! Nagpaminaw gihapon ka mo, mga katropa, sa sibihanang XFM 99.1 Mati City. Sa programang Bullseye, mga higala. Kuyog-kuyog ninyo, mga katropa, sulod sa duha ka oras, mga igsuon. Nga itong pagkatod ka ninyo sa labang lapas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, panghitabo, balita. Yan mga dagkog-dagko ng hiskutanan, mga higala, dinigaroon sa itong nasod, Pilipinas. Probinsya sa Davao Oriental. Dinigaroon po, mga higala, sa City of Mati. Good morning! Welcome na mga katropa, dinigaroon sa itong duha ka oras ka tulumanon. Sa ato mga kaigsuunan nga nasa nakakaroon sa Bite Size, tanan ka mga kabaranggayan, mga higala nga nasa Kupan sa Component City of Mati. Good morning, kumusta ang ato mga kaigsuunan? Ya karon sa tag sa ninyo ka mga nahimutangan, mga higala. Sa ato mga giniganan nga sayo palabang mga igsuon, nagpanikaisikay, nagdigamo, nagpreparar na para karong adlaw mga higala sa tanang mga higotaron. Para sa preparasyon sa atong tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi o pamilya. Para sa pagsulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, mga igsuon. Diligaroon sa mga pribadong sektor o sa gobyerno sa lokal nga panggamhanan sa atong syudad sa Mati, mga higala. Good morning sa atong mga silingan usab nga mga kasigbit nga kalungsuran, mga igsuon. Diligaroon Cebu, probinsya sa Davao Oriental, mga higala sa Segundo Distrito. Kauban, mga higala, Segundo Distrito sa siyudad sa Mati, mga katropa. Nagbuntag, diligaroon sa may lungsod sa San Isidro. Lungsod sa Gobernador Generoso. Lungsod sa Lupon. O banay-banay, mga higala. Diligaroon sa mga katropa sa Primero Distrito, mga igsuon. Sa atong kasigbit, mga higala, ang lungsod sa Tarragona, good morning. Bullseye! Bullseye! Sa lungsod sa Manay, mga higala, may buddak. Lungsod sa Caraga, mga igsuon. Diyakaroon sa Municipality of Boston. Municipality of Katiin. Good morning, sa atong tanan, mga igsuon. Madayaw nga kabuntagon, kamayo hurot, mga higala. Kauban ninyo karong buntaga, mga igsuon, gihapon hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, mga katropa. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala sa itong mga technical partner engineer sa technical side. Karong buntaga, mga katropa, kauban nato sa Picas Lawak. Si katropang Ken Acevedo. Gamaguhay palabang ninyo, mga higala, na bati sa iya paghatod. Sa mga nag-unang balita, mga higala, sunod sa 24 oras, pinagi sa Express Balita sa Bundang. Kauban sa nato, mga higala, ang atong line pang technical partner engineer katropang Virgil Picong Ordinesa. Dawata, mga higala, mga katropa, ang among kinasingkasing mga igsuon, mga suki nato, pinalanggang tigpaminaw. Ngamong mainiton, mga higala, o kinasingkasing kapagtibaya ang anha kaninyong tanan. Tumanan sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga higala, mga mahal sa kinabuhi. Diining managumon, mga higala, nga kabuntagon sa adlaw nga Martes. Ang ginhawa po, mga higala, ang yuta karon sa Davao Oriental. Pinaagi niining pinakaadlaw na mga higala nga sunod-sunod nga pag-ulan. Kay wapunta gihi mga higala o pinisik nila sa atong probinsya sulod sa pila ka bulan. Pero grabe, one time po mga igsuon. Pag ulan mga higala, was-was gyud po mga igsuon. Nga muragwa na yung boss damlag mga higala. Mabitaw nga grabe kabisi mga igsuon ng atong local government unit katong ni Aging Adlaw. Ang gabi na sunda na sad mga igalas pag-ulan pero mas grabe gitong niaging gabi mga igsuon. Namurabag bundak mga igala ang tanang kasuko sa langit diri karon sa atong syudad.
ang probinsya mga igsoon kay pertigyong kusuga sa ulan mga igala. Doon ato yung mga sanga sa kahoy nga nga putol mga igsoon. Ang kalat mga higala sa kadalanan mga igsoon nagsagol. Doon ay kalat mga higala nga mga basura. Doon ay mga dahon mga igsoon balas o guban pa. Muning paspas gilayon mga higala nga giaksyonan. Sa itong mga kawani, mga igsoon sa General Services Office o kung GSO. Kauban na mga higala ang atong City Environment and Natural Resources Office o kung City Enro, mga higala, sa pagsuyod o paglimpyo sa atong kadalanan. Way puas, mga higala, hangtod mag-clearing, tanan na dunay mga nakababag o nakaharang, mga higala, na mga basura, kalat o guban pa. Kumusta ang ato mga kaigsunan? Nakaroon sa inyong nahimutangan, sinagsatagsa ninyo ka mga kabugiran. Sa ato mga kaigsunan, nga nakaroon sa inyong mga kaumahan, mga igala. Good morning, madayaw ka kabuntagon, kamay hurot. Kumusta ang atong pagmata karong buntaga mga igsunan? Muna yung kanindot mga higala, nakaroon sa ato sa probinsya sa Davao Oriental, kaya kinipitang mumatata mga higala, di kayo stress. Kung itandi din mo mga higala dito sa ubang syudad mga katropa, for example na lang diha mga higala ang Davao City. Tiyaw mo na yung mga katropa kung dito ka nagpuyo mga higala sa Calidan District. Dito sa may Toril District mga higala. Dito sa may Mental Area mga igsoon kinahanglan mata ka mga katropa o alas 2, alas 3 ka daon. Magdigamo ka mga higala dapat kung ang imong trabaho alas 7 sa iyong kabuntagon. Or 7:30 ang imong time in mga higala dias karon sa mga buhatan sa mga opisina sa gobyerno o di ba pribado mga higala kay mao magida ang regular mga katropa ang dig sulod sa trabaho mga katropa alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa kabuntagon dapat naa kay kuan ganang allowance ka oras mga higala nga mga duha ka oras sa biyahe. Ingat ana mga katropa, kagrabig, terrible na sab ang dagan sa trapiko ditong dapita mga higala. Isang damang giabaga na nila mga katropa, katong libre nga mga bus. Linya gihapon dito mga higala sa mga libre nga bus sa mga terminal. O katong ilang mga pick-up point mga igsoon. Kung itandi na nimo diri ka nato mga higala sa probinsya sa Davao Oriental, Bulahan gihapon ta. Dari sa City of Bati, mga higala nga tanan dool, mga igsoon. Good morning sa ato mga kaigsoonan nga nasa transport sector karong buntaga. Sa ato mga kaigsoonang miyembro, mga higala, sa nagkadayang toda, dari karon sa atong syudad. Good morning, madayon ang kabuntagon, kamay hurot. Pulsaan! Sa ato mga pinalanggang, bao-bao, o pedicab drivers, may muntag. Pulsaan! Kumusta ang imbukada sa atong biyahe karong buntaga? Pulsaan! Kinabang atong mga baobaog pedicab drivers mga higala batod pa mga katropa sa atong pakikinabig eksklusibong interview kang Mr. Jim Carrie A. Prudente ang atong executive secretary mga higala sa atong Office of the City Mayor. Ubuso buhatan mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. Yara magiting giya pasiata mga higala ng mga disiplinado mga katropa ang atong mga transport na group drivers and members mga igsoon kining atong mga baobaog pedicab drivers kay appeal man ko diri mga katropa sa requirement kumukuha mga igalag prangkisa mga igsoon ang mga operators mga higala diha karon sa ilang pagbiyahe sa mga baobaog pedicab kining usa ka adlaw mga katropa nga seminar orientation seminar mga igsoon kung sa diin ginapahinumduman ang ato mga drivers mga higala nga mangin matinahuron o matinud-anon sa ato mga pasahero apin dira mga higala ang mga bisita kini mga muduaw nga turista sa atong syudad mga igsoon o sa ato mismong mga residente diri syudad sa Mati. Unya taon-taon mga katropa ato ng ipadungog mga igsoon kaya doon na po'y update karon mga higala kining atong Mati Fish Fort mga igsoon kining atong pantalan kung saniin na ginadunggo ang mga kuha nga kuan mga higala kining isda gikan sa dagat
kining atong Fishport mga igsuon na anaana karon sa phase 3. Matud pa mga higala ang pagpanindot niini, ang rehabilitation mga higala ug pagpalapad sa maong Fishport mga igsuon para mga higala makaakomodar gayud og daghan

0: atong lokalidad, mga igsoon. Taot-taot, mga igala, ato nang pasadahan ang atong interview. Kang Mr. Jim Carey A. Prudente, ang atong executive secretary. Ya karon buhatan, mga igala, ni Mayor Joel Mayo C. Almario. Gubang pang updates, mga igsoon, kaya ang atong mga kawani, ang atong mga empleyado, usab, mga igala. Ya karon sa atong Office of the City Mayor, si Mayor Joel Mayo C. Almario, mga higala, ang iyang mga empleyado sa iyang buhatan. Appeal din rin, mga higala, mga empleyado ni Davao Oriental 2nd District Representative Congressman Chino Miguel D. Almario. Ni pailawob po din sila, mga higala, ni ining Personality Development and Character Seminar, mga higala. Para mga katropa nga makahata gayud sila, mga igsoon, og maayong pagpanerbisyo, mga higala, sa tanan mga katropa nga muanha diha karon sa buhatan sa atong mayor. Dili lamang kana diha mahuman mga katropa, apan ginalantaw pud karon, mga igsoon, nga palapdan kining naisgutan nga orientation paingon, mga higala, sa nagkadayang departamento para, mga higala, makabaton gayod ang ato mga kaigsunan ng kliyente sa syudad, mga higala, mapabisita, turista o lokal man. Nining gitawag, mga katropa, nga maayong pagpanerbisyo. Pinaagi, mga higala, niya ng orientation seminar nga Personality Development and Customer Service Excellence Training, mga higala, nga gisalmutan sa mga kawani o personahe sa atong Office of the City Mayor and Office of the Congressman diha karon sa segundo distrito sa atong probinsya, mga igsoon. Subay ni, mga higala, sa Flagship Programs Department of Tourism, kining gitawag nga Filipino Brand of Service Excellence. Ato ning palawman unyang taon-taon, mga igsoon. Unya kining atong lakad sa panahon karon, mga higala, basig natingala mong anong medyo kurismaot gihapon, pangit gihapon, mga katropa, ang dagan sa atong panahon karong panahon na gadagom gihapon. Matag karon nagunya, mga igsoon, dunay pagpatimaw sa ulan. Tungod gihapon kini, mga katropa, sa Intertropical Convergence Zone o kung kining ITZZ nga nakaapekto gihapon, mga katropa, diri karon sa ato sa Southern Mindanao. As of 4 a.m. mga ginikanan, kanong adlawa nga weather report sa pag-asa. Ang Visayas ug tibok Mindanao, mga igsuod, makasinati gihapon kita. Og mapanganurol og dagumon nga kalangitan, mga higala. Kalat-kalat nga pag-ulan og kining dalugdog og kilat, mga igsuod. Tungod kini, mga higala, sa gidalang easterlies nining Intertropical Convergence Zone nga nakaroon sa atong Philippine Area of Responsibility. Og dirigyod ni, mga higala, sa may Southern Mindanao ang epekto niya, mga igsoon. Light to moderate, mga higala, ang hangin karong panahona sa coastal areas matod pas pag-asa. Og dunay katas-on, mga higala, mga igsoon. As light to moderate lamang ang level sa atong balod karong panahona. Ana lamang sa 0.6 ngadto sa 1.2 metros matod pas pag-asa ang level sa atong balod karong buntaga o karong adlawa, mga igsoon. Di lang gihapon ta kumpiyansa, mga higala, kay kining easterlies mangod, mga igsoon. Mao magud niya magdala, mga higala, og daghang pag-ulan og dugay nga pag-ulan, mga katropa. Dirita patyon, mga igsoon, sa pagbaha og uban pa. Pagdahili sa yuta, mga igsoon. Sige ni siya, ulan, mga higala, o padayon ang iyang pag-ulan. Di ba kay kusog ang hangin, mga igsoon? Pero dugay, malungtaron ang pagbubo sa ulan, mga katropa. Alas 7:21 na, mga igsoon, sa iyong kabuntagon. Imbukada, mga katropa, sa atong tulumanon, karumbuntagang programang Bullseye. Bumalik, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby.
1: Pag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ingon, ani na siya, kapitan? Sa una, wala ton sa muling kasal.
2: Karun di ay.
3: Karun, Kapitan. Wato nusa. Muda ko ang tiyan. Bago magpakasal. Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya nato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya nato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminuria. No more. Sensen Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

ka ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

5:27 in the morning, mga katropa, alas 7:27 na. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, dali karon sa atong pagpadayon. Sa atong exciting Tuesday edition, mga higalas, programang Bullseye. Bullseye! Kauman gihapon ninyo karong buntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Namaganda mga igsoon sa atong mga technical partner, engineers technical side. Kauman nato mga higalas, sa Picas Lawang. Si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa, mga higala. Good morning sa itong mga higala. Diya karon sa may barangay Dahikan, mga igsoon sa Amihan, sa Dahikan, Balod, sa Paglaom Incorporated. Good morning. Kumusta ba ang atong mga kuandiha? Ang atong sitwasyon sa Balod o sitwasyon sa pag-abot. Ang atong mga bisita, mga higala. Okay, speaking of mga bisita, mga katropa, good morning sa diha sa atong mga kuan, atong mga kugihan, mga igala, nga miyembro sa Amihan, sa Dahikan, Balod, sa Paglaom Incorporated. Good morning sa ilang presidente, Mr. Pedro Plaza, o sa ilang mga founding members, mga katropa, nga si Alan Winston Plaza, o kininiyang si Ma'am Maiden Quijada. Good morning po kang Mr. Mark Nicolay Bacalso. Hola Lorenzo, good morning. Good morning sa ilang mga kuan diha, kining atong mga batan-on, mga higalang kuan garbo sa atong siyudad. Kining si Mr. Peter Plaza. Nag-second ni siya, mga higala, sa katong international competition. Good morning sa inyo diha. Mishka, good morning. Alright. Anyway, mga higala, dilita mga katropa sa ato mga dugang hisgutanan karong buntaga. Atong nakahinabi kagahapong adlaw mga katropa si Mr. Jim Carey Prudente, mga igsoon. Ay importante ni nga madungga nato mga higala kay mao magud ni ang expectation gyud mga igsoon karong panahon na. Ha? We have to know mga higala nga ang People's Administration sa atong syudad. Seryoso sa pagpanerbisyo mga katropa. Dinhi sa katawhan sa siyudad sa Mati, mga igsoon. Mabitaw nga dunay personality development. Ha? Kining personality development training, mga igsoon. Nga gipangunahan gayud mga higalag gisalmutan mga katropa. Niining atong mga kawani mga igsoon personahe diha karon sa buhatan sa atong Office of the City Mayor. Og sa office of our second district congressman, mga higala. Diya karon sa buhatan ni Mayor Joel Mayo si Almario o congressman Chino Miguel D. Almario, mga igsoon. Kining kuan, mga higala, malampusong nagipahigayong personality development and customer service excellence training, mga higala, itong milabay ng adlaw. Atong sutaon mga higala kung unsa may importansya ni ini mga igsoon para kini mga katropa gayud nga kita mga higala nga mga residente mga katropa kung mo transakta diha karon sa atong City Hall ang congressional district sa atong segundo distrito dres provincias Davao Oriental mga higala musulod ta diha nga problemado mga higala di ta mo gawas nga problemado sab mga igsoon ha kay

0: Ay proseso gyud ang pagtabang sa ato mga buhatan sa gobyerno mga katropa. Importante ni mga igsuon kining gitawag mga higala nga personality development and customer service excellence training. Dili lamang mga higala para sa mga empleyado sa atong Office of the City Mayor, Office of the Second Congressional District mga higala, pero sa tibuok LGU as a whole. Kaya kini magung mga frontliners kanang mga naas sa mga reception areas niining ato mga buhatan sa lokal nga panggamhanan. Mauni sila mga higala ang gitawag nga first bastion of hope. Nga kita nga katawhan mga higala kung doon na tayo suliran, doon na tayo mga ginahikotar diha karon sa City Hall, mao magini ang una nato sila nga makasalibuha. Mauni ang una nato mga higala kung sa Tagalog pa, sila yung una nating makakadaupang pala dyan sa May City Hall. Oh. So muna mga higala nga nindot ning ipahigayon karon sa atong syudad. Sa inisyatibo mga higala sa atong halangdong mayor nga si Mayor Mayo Almario, nga ipa-undergo og 5-day personality and development 5-day personality development and customer service excellence training kining atong mga empleyado mga higala nga nagsilbi nga mga frontliners mga igsuon sa maong training og seminar mga higala sa pagpanerbisyo sa syudad og sa congressional office mga higala sa segundo distrito. Ani ang mga higala atong ipabati mga katropa ang atong eksklusibo nga interview kang Mr. Jim Cari A. Prudente ang atong executive Secretary mga higala sa atong syudad sa Mati mga higala Executive Secretary dire karon mga katropa sa buhatan sa atong halangdong mayor mga katropa nga si Mayor Joel Mayo si Almari. Ano ang atong pagiginabi kay Mr. Jim Prudente mga higala?
1: Si Prudente ang atong Executive Secretary sa atong mayor. Subayon lang nato mga katropa, kining baguhay lamang nahuman nga personality development and customer service excellence training in line kini sa Filipino brand of service excellence sa Department of Tourism sa XSS. Sir, mangayon lang mi ugamay nga backgrounder kung unsa ka importante kining atong human baguhay lamang na personality development and customer service excellence training para sa atong mga personahe diri karon sa atong local government unit.
2: Yeah. Good morning Vipo and good morning pod sa mga suking tigpaminaw ni mo ni ini nga programa no. Actually katong gibuhat nato na personal development and standard customer service excellence in line kato sa flagship program ng Department of Tourism which is katong gitawag Filipino brand of excellence. Ang aim ini is matrain ang atong mga frontliners individual para kung naatay mga gitawag na mga tourism or tourist ang muanhidri sa syudad sa Mati ato silang mapakitaan sa kung unsa gyud ang Filipino brand ba na hospitality na when they come here sa Philippines or diri sa city makasingon sila nga dili lang gwapo ang place but also gwapo pod ang mga tao ang attitude sa mga tao towards visitor. Now ang gimo sa ato ang lokal na panggamahanan, well naguna ta ato sa gisugdan diri ang mismo sa ato opisina. Ang gusto kasi sa ato ang mayor and partnership pod ni sa ato ang congressman Chino Almario sa 2nd Congressional District nga makahatag ang ato ang mga frontliners sa ato ang mga day-to-day client na nagaani sa mga opisina, nagadawat og mga concern na makahatag tag world-class customer service ba. Kumbaga, pagsulod pa lang nila sa opisina, di na sila magpanuko og sulod kay kung na sila'y problema, automatic makasulti sila kay ang ato ang mga frontliners very welcoming. And then, kanang gitawag na murag gusto gid ba nga mutabang nga to sa nanginahanglan. Dahi lang na mo ang titulo kay amo ang gipabugatan, kanang gitawag na personal development. Kay ang kaning Filipino brand service of excellence, okay man siya. Pero kung di good ma-develop ang personality sa tao, usahay mo na mahimong barriers ba sa paghatag o mamahimong epesyente kita no sa pag-cater sa ato ang mga kliyente.
3: Pulsa eye!
2: Deeper meaning on the customer service ng personal development and standard customer service amo gyud nang gi-inculcate mo nang gi-undergo na to sila og training. Gwapo ang pagtratar, gwapo ang gitawag nato nga ilahang pag-cater sa ato ang mga kliyente, day-to-day client diya sa atong opisina.
1: Giving them the great first impression.
2: Correct.
1: As to them going to different offices and yes. With their dealings, Sir Jim, no? Now, sir, very timely and in line sab sa atong umabot kay mga developments sa syudad sa Mati, especially our Mati airport is in the pipeline.
2: Yes. Actually, kaning gitawag na to, kaning Philippine Plan of Excellence, di lang ni karon na itabo. In fact, for the people of Mati to know, kaning nagakuha bitong prangkisa sa ato ang mga baobao at tricycle, gina-undergo na to sila one-day training with our city tourism. Nga naman, para pag naalagit, balikon na ko, pag naiturista, musakay, mo man lang ato means of transportation here sa Mati, baobao and pedicab.
1: Yes.
2: They know how to treat the visitors or the tourists well. Ingon na may buntag, ang kasagaran sa branding na ginasulti nato, good more, mayong buntag and madayaw. Mabuhay and madayaw. Kamaupod mo treat ang ato ang mga drivers kung unsao nila pagtratar ang mga pasahero, mga turista man o dili man turista, well, local man na mga tourist na Mwahidri Asamati, maayon ang pagtratar. So, tama ka, kung ma-open na itong airport, mudaghan mga investors, ma-feel nila bang maayo ang kanang gitawag nato nga pagtatar no sa mga tagsa-tagsa nato ng mga bisita or even sa ato ang mga sa publiko diri ang nagpuyo sa Mati.
0: Okay. All right. 7:39 in the morning mga katropa. At tipik pa lamang kadto mga igsuon sa atong eksklusibong interview kang Mr. Jim Carrie A. Prudente, ang atong Executive Secretary mga igsuon sa atong Halangdong Mayo. Si Mayor Joel Mayo, si Almario Dricaron sa atong syudad sa Mati, mga iga. Ato ning dugangan, mga katropa, commercial break sa ata. Kaya ato pong sutaon, mga igsuon, kining mahinungdanong development karon sa atong Mati Fishport, mga igsuon. Kagikan diri mga higala ang Philippine Fishport Development Authority baguhay lamang. Unsay plano mga higala o unsay nindot natong paabuton sa atong Mati Fishport mga igsoon kining tanan. Atong balikan mga higala human sa mga pahibalosan bahay.
4: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye!
5: Ora, Kapitan!
6: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang sakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion at mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubertel sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa.

0: 7:46 in the morning, mga katropa, alas 7:46 na. Masayo ka buntagod, mga iksundri ka nun sa ato patayin nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Bullseye! Amang yapo niyo, karumbuntaga, mga iksun, si katropang Vicente Pichot IV. Yung Mr. Bullseye, mati ang inyong angkorman, mga higala, hangtod na alas 9 sa iyong kabuntagod, karumbuntaga, mga iksun. Mga ginikanan, kuyugi ko ninyo, mga higala. Ayubay-ubay ang ato pag-aisgutan, mga iksun. Diling mga dagko nga mga hisgutanan dali karon kanato sa siyudad sa Bati, mga higala, sa probinsya sa Davao Oriental ug tibuok nasod Pilipinas. Hauban sa plato speakers lawak, mga katropa, ato mga technical partner engineer sa technical side. Hauban nato si katropang engineer Ken Acevedo ug katropang engineer Virgil Picong Ordenesa. Ato mga bago pa naka-tune in, mga higala, nagpaminaw gihapon gabos si Bihanang 99.1 XFM Mati, mga igsoon. Dali karon sa atong pagpangalagad, mga higala, makip na, mga igsoon, kini atong interview nga gipahigayon kagahapong adlaw. Tali, mga higala, sa atong executive secretary, sa atong mayor sa syudad nga si Mr. Jim Cari A. Prudente. Nining ilang gipahigayon, mga higala, nga personality development and customer service excellence training. Nakip na nining isgutanan, mga higala, sa development sa atong Mati Fishport, mga igsoon. Ay dako ning isgutanan, mga higala, tungod kay nindot karon ang dagan, mga igsoon, sa kining pag-rehabilitate o pagpalapad pa, mga higala, niyan ang isgutan nga Mati Fishport, mga igsoon. Atong ato, mga kaigsoonan, nga bago pa nakatune in, mga higala, kumusta, good morning, welcome sa atong programa. Nakapangapi na ba ang tanan, mga igsoon? Kung wala pa, mga higala, kay karong buntaga, mga igsoon, medyo ka korismaot gihapon. Pagano tanigikan sa gawas, mga higala, dagkom gihapon, mga katropa. Atong panahon, mga igsoon, basa gihapon ang atong kayutaan. Dapat, mga higala, healthy ang atong panugat din ng adlaw. Dapat, mga katropa, kaya di magiging balikayan, mga higala, bisan pag asat na karong panahon na magintay gibit-bit, mga higala, ng basos kape. Ang buban nakapangapi na, mga higala. Pero kung wala pa mo nakapangapi, mga igsoon, o gusto mo, mga higala, o nindot ka kape. Dining kape nga healthy, mga higala, dili lamang lami ang kape. Apan healthy nga kape, mga igsoon, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, makatabang kini, mga katropa, aron mapugnan kining pipila ka mga sakit o balatian nga mo hinungdan maluya ang atong pamilya. Takos gun sa, mga higala, sa atong Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon, ang atong kalawasan, mga higala, kaya kini mga katropa mo panormal sa pagpagawas o hormones, mga igsoon, kining dili na ito kinahanglan ng hormones, mga higala, sa atong kalawasan para maging lagsik, mga igsoon, ang atong panglawas, mga katropa. Kini pong atong lamian o healthy nga kape, mga higala, ang Santon Plus Coffee Mix. Pakusgun po niini ang atong mga cognitive functions sa atong mga utok, mga higala, para dili ta dali malimot o di ba kaangu-anguhon, mga igsoon. Dos panini, mga higala, mutabang po ang atong Santon Plus Coffee Mix nga ma-regulate, mga higala, ang pagpitig sa atong mga kasing-kasing o mupakalma sa atong mga nervous system, mga igsoon. Tungod kay kining atong kape, mga higala, all natural ang ingredients niini, mga igsoon, ha? All natural, mga higala, doon na kining kamunggay, mangustin o soya beans nga ingredients, mga higala. Kining mga lamian o nindot, mga higala, natural nga mga ingredients. O labaw sa tanan, mga igsoon, wala kini caffeine nga sagol, mga igsoon. So dito mabalaka, mga higala, nga basig nervyos untaw. Bisag unsa, mga higalang orasa. Sa adlaw, mga higala, pwede ta magtimpla nining atong lamian nga kape. Dapat ay kapilian na ni, mga higala, doon na tayo Santon Gold Coffee Mix. O premium D3 Coffee Mix, mga higala, nga susama gihapon ang mga nindot nga epekto. Tungkol sa mga nindot, mga higala, nga mga natural ingredients nga anaa sa ato mga lamian o healthy nga mga kape, mga igsoon. Busa, mga higala, katong wala pa nakapangapi karong buntaga, nining matugna, kining tugnaw nga kabuntagon, kining madag-umon nga kabuntagon sa adlaw nga Martes, mga igsoon, karong adlawa. Timpla na kamo, mga higala, o palit kamo sa atong lamian o healthy nga kape, mga igsoon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o atong Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Kining tanan, mga higala, mapalit sa atong mga suking butika nationwide. Ma-order, mga higala, sa Shopee o Lazada para di na mumahago, i-deliver na lang diha karon sa inyong tugkaran. Di ba kaha, mga higala, labong tanan? makita og mapalit kini mga katropa sa ato mga Yes to Health Clinic nationwide. Kini nga ato mga Yes to Health Clinics, mga higala kompleto ni sa ato mga produkto. Dari ka nato mga katropa sa City of Bati ang atong Yes to Health Clinic na himutang lamang. Iya karon sa may ground floor, sa may A Square Building mga katropa sa may Quezon Street. Dinig Barangay Central mga higala sa siyudad sa Bati mga igsoon. Dili lisod pakitaon ang atong clinic dihang dapita mga higala. Ang imong isulti mga igsoon sa mga bao-bao nato ag pedicab driver diha ka pa hatod mga igsoon sa bag-o nga Pag-IBIG office mga igsoon. Tungod kay na lamang kita tungod ug ubos nga bahin mga katropa sa bag-ong Pag-IBIG office. Klaro ug dako ang atong karatula mga higala maong imo gayong makita mga igsoon ang atong Yes to Health clinic dihang dapita mga igsoon. Gawas pa ni ana mga higala ang atong mga kabataan labi na ning ingunani ulan-ulan mga higala. Prone mga igsoon ang atong pamilya din mga sipon, ubog, kalintura o trangkaso mga igsoon. Dapat mga higala nga doon na kita pang boost sa atong immune system. Kaya dapat mga higala ligon ang atong imunidad sa mga sakit o balatian. Tumara mga higala, patumara ang atong pamilya mga higala kita mismo din nga atong Santon Vitamin C. Kini nga atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C mga higala doon na magod kini mga ginikanan na ingredients nga spirulina nga puno sa vitamin A mga katropa og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa karot. Dakong tabang kini mga katropa aron munindot mga higala ang atong immune system og sa atong pamilya mga higala makatabang sab kini sa pagpalig-on gayud sa atong immune system mga higala aron ang atong pamilya bahala naglisod mga higala balag pobre mga katropa basta layo kita sa mga sakit og balatian mga igsoon. Kini pong atong Santon Vitamin C mga higala mo kini ang atong alkaline nga vitamin C. So nindot ni mga higala nga produkto mga igsoon nga atong pwede mapainom mapatumar sa atong pamilya mga katropa sa matag adlaw mga igsoon. Kini atong Santon Vitamin C mga higala nga atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Ang atong alkaline nga vitamin C mga higala mapalit kini sa mga suking butika nationwide. And direpot sa atong Yes to Health Clinic mga igsoon ha. Atong usbon ang atong Yes to Health Clinic mga katropa na himutang diha mga higala sa may ground floor lamang sa A Square Building. Sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati. O saan na mga higala ka building compound sa bag-ong Pag-IBIG office. So ang tumbok ninyo mga higala, kung medyo nalibog mo kung asa ang atong Yes to Health Clinic, pangitaa ang bag-ong Pag-IBIG office. Naarag yun may mga higala sa tungod, ubos nga bahin sa bag-ong Pag-IBIG office. Klaro og dako ang atong karatula sa Yes to Health Incorporated diha mga igsoon ha. 7:53 in the morning mga igsoon, diri karon sa ato padayon nga pagpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Balikan nato mga higala kining atong nanging interview kay Mr. Jim Carey E. Prudente ang atong Executive Secretary sa Office of the City Mayor sa siyudad. Niining baguhay lamang mga higala ang gipadigihigayon nga 5-day Personality and Development Customer Service Excellence Training para sa mga kawani o empleyado mga higala sa atong Office of the City Mayor. O sa atong office of the congressional office sa atong 2nd District Congressman mga higala nga si Congressman Chino Miguel de Almario.
1: Actually, kaning gitawag na to, kaning Filipino Brand of Excellence, di ilang ni karon. In fact, for the people of Mati to know, kaning nagakuha bitong prangkisa sa ato ang mga bao-bao at tricycle, gina-undergo natin sila ang one-day training with our city tourism. Pag naalagit, balikon na ako, pag naiturista mo sakay, mo man lang ato means of transportation here sa Mati, bao-bao and pedicab.
2: Yes.
1: They know how to treat the visitors or the tourists well. Mayingon na may buntag, ang kasagaran sa branding na ginasulti nato. Good more, mayong buntag and madayaw. Mabuhay and madayaw.
2: Mm-hmm.
1: So, kabaw po mo treat ang ato ang mga drivers kung unsao nila pagtratar ang mga pasahero. Mga turista man o dili man turista, well, local man na mga turist na Mwahidri Asamati, maayon ang pagtatan.
2: Mm-hmm.
1: So, tama ka, kung ma-open na itong airport, mudagan mga turista sa Makati, daghan ng mga investors, ma-feel nila bang maayo ang kanang gitawag nato nga pagtatar no sa mga tagsa-tagsa nato ng mga bisita or even sa ato ang mga sa publiko diri ang nagpuyo sa Makati.
2: Alright, this is becoming a trademark no of the People's Administration. We have so many changes na gi-introduce sa atong local government units sa pagpanrebisyo sa katawhan. We had the recent boss and then ang our slogan itself it's Feel Makati. So is this aligned with the long-term approach of the People's Administration, Sir Jim?
1: Yes, that is a marching order from the mayor. According sa atong mayor sa inauguration, we will re-engineer everything in line with syempre ang 10-point development agenda ng mayor ang Makati for all, and at the same time wala may mga butang natay gitanggal sa past admin. In fact, sige balik-balik ni mayor na katong mga maayong butang sa previous administration ato tong ipadayon, daghang mga maayong butang na in fact atong gipadayon. So first ang ato ang establish katong pag-correct sa atong fiscal status sa atong syudad.
2: Yes.
1: And sunod ang personal development sa atong mga empleyado diri nga dili nang mag-focus nga transactional mo ni gitawag nato. We will serve the people with high integrity and katong insakto nga pagserbisyo. Sedula because kay kinahanglan sa tao magkuha og sedula unya. Very transactional. Ang samay mo amang sedula o kila. Kita, gusto sa itong mayor na i-practice.
2: Yes.
1: Na ito ang mga empleyado sa buong syudad. Nga, dili purely transactional but we need to give the people the true service or the meaning of public service. Una nga itong branding sa tourism, katong gitawag Feel Makati, how could the people feel Makati or they will feel Makati if ang attitude po sa mga tao di po maayo no. If wanto ka sa laing mga lungsod, ako nadto ko sa Siargao, maayo gyud ang ilang gitawag na attitude sa mga tao di po. In fact, imuhang tanawon gani ang within the city nila or within the center nila, dili ingana kanindot sama sa Makati.
2: Yes.
1: Oo. Pero unsay nakapanindot kanang dagang turista, dagang mga bisita, even taga Pilipinas mo adto dito because sa ilahang maayong pamatasan nga ipakita sa publiko. Sumod so, sa atong mayor, Feel Makati, no? Kinahanglan mabati sa publiko o sa itong mga bisita nga mo giday ni ang Makati, nindot kay ang Makati. So, gre-engineer na to ang tanan, atong ginahinay o tudlo ang atong mga empleyado na makahatag o insaktong serbisyo subay sa maayong pag-alagad o pagtatar sa general public.
2: Right, and of course, it doesn't stop here.
1: Yes, padayon ka na nga programa, no? Padayon ka na nga programa, hantod na ma-inculcate yun sa una-una o sa kasing-kasing sa mga trabahante na dili ni gobyerno lang. This is really a working government and we will provide or give the world-class excellent customer service to our client and then the true meaning of public service. Bullseye!
0: 7:59 in the morning mga katropa. So mukad to mga igsoon ng atong eksklusibo, tipik sa atong eksklusibong interview. Kang Mr. Jim Carey A. Prudente, ang Executive Secretary ni Makati City Mayor Joel Mayo Z. Almario kagahapong adlaw. Isubay naman ko din mga igsoon kay atong gustong masabtan mga igsoon sa atong tanan diri karon sa City of Makati. Ngang atong administrasyon sa syudad mga higala, dili lamang ang kalambuan sa mga istruktura ang gitutukan karong panahon. Apan ang istruktura sa sulod mismo sa mga buhatan mga igala, una diha karon sa buhatan ni Makati City Mayor Joel Mayo si Almario. Kining kinaiya mga higala nga ginapakita ang tinudanay mga higala nga pagpanerbisyo nga atong mabati diri karon sa syudad sa Makati ubos sa People's Administration and at the same time kining world-class customer service with respect mga higala nga mabati karon sa katawhan dili lang diri kanato sa atong lokalidad apan sa atong mga bisita every time. Nadula sila kinahanglan diha karon sa mga nasambit nga buhatan sa atong mayor o sa atong kongresista mga higala sa segundo district. Dela gyud alas 8 impunto na mga katropa sa iyo kabutagon. Dili karon sa atong padayon kapag pangalagad mga higala sa programang Bullseye. Pabalik mga higala ang atong tunabanon o si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby. Bullseye. 99.1